0: 24, 2026. Welcome gid sa programa Oras na Pilipinas diri sa Jesus.DXKI. Kaupod ninyo ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Hasta kita alas 9. Basta ang weekend, sabay naka-recharge. Hello kay Mami Presi. Blessed morning po. Temprano pa kaina na namyaw sa TSK. Good morning manda kay Brother Ken sa Bagumbayan. Upod kay Tatay Robert. Yan, permi naka-on ang radyo nila sa DXKI. Hello man kay Ermi sa De La Cruz family. Sa mga taga Philcom Church Coronadal, kahapon ang ilang Thanksgiving celebration. Happy Thanksgiving sa Coronadal Philcom Church. Sa pagpanguna ni Pastor Dang Agipo. Si Nanay Emmy nag-invite galing lang may hilikoton man kami dungan sa church kahapon. Nag-advance birthday celebration para kay Nanay. Kaya wala ko da kalahos, Nanay Emmy. Good morning lang da. And kay Ate Beatrice sa Consad family, kay Kaya. And sa mga Gandiaz family, mayad-ayad gin nga pagpamati. Hello man da kay Ate Gemma. Kay Sis Lenny kag Sis Bevelin sa Funticha, Hilahos Babas family dara sa Banga. Sa kay Brother Rick Mendoza, blessed day po sa inyo. Sa Shepherd's Call naman ni Shepherd Miga Pamati. Tara manda si Brother John Paul sa Barrientos family, Brother June, Kuya June Manalo, happy listening. Amo manda kanday Kuya June kagati adna sa Dimasuay family. Kay Sis Noralyn sa Hospital kag Garcia family is mayad-ayad gid nga pagpamati. Sino pa ang mga nag-connect diri via FB kagina sa aton nga balitaan? Ara manda si Sis Merlin sa Villamor Hubero family. Kay Maring Abe, good morning da sa inyo ni Paring Ray sa Tacorong Gonzales Navarro family. And kay John D. dara sa Jensan. Salamat sa inyong pag tutok sa aton mga programa dari sa DXKI. Di naman ako hasta alas 9. Dari naman connect sa aton nga ONP. Sino na ang mga present sa ONP. Ayan, si Ate Michi. Good morning, Ate Mitch. Sa Tyson family. Tag mga abiyan naton sa COG. Rita sa aton nga pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

0: para sa aton pabalon for today, aton verse makita sa Matthew chapter 25, verse 14 to 15. Sa Good News Translation, basahon ko. Once there was a man who was about to leave home on a trip. He called his servants and put them in charge of his property. He gave to each one according to his ability. To one he gave 5,000 gold coins, to another he gave 2,000, and to another he gave 1,000. Then he left on his trip. Sa iligay nun, Mateo 25:14-15 lang ang basahon talaba laba bininga storya, no, ang panggid parte sa tatlo kasulugoon. Nagsiling pagid si Jesus, ang paghari sang Dios mapaanggid sa sininga istorya. May isa katawo nga manuglakat sa iban nga lugar, gani gintawag niya ang iya mga sulugoon, kagintugyan sa ilang iya kwarta agod inegosyo nila. Ang kada isa sa ila, ginatagan niya suno sa ila na sarangan sa pag o masarangan sa pagnegosyo. Ang isa, ginatagan niya sing 5,000. Ang isa, 2,000. Kag sa pagid, ginatagan niya sing 1,000. Dayon, naglakat siya. Ang aton Ginoong Jesus mismo ang nagsugid sininga storya about sining manggaranon nga tawo nga gin salig niya ang iya propiedad sa iya nga mga sulugoon samtang nagbiyahe siya sa layo nga lugar. Kon padayonon mo na dibasa sang pagbalik niya, ginpamangkot niya ang kada isa sa ila na magatag sang accounting kung paano nila gin handle ang iya nga kwarta. Ano ang ginapangita sining manggaranon nga tawo nga ini sa iya nga mga sulugoon? He was looking for good stewardship. Ang word nga stewardship related na sa Old English word nga manager. Ang imo stewardship, ang imo management, susi man na sa financial nga kahilwayan. Ang una nga law of financial freedom is the law of possession. Amo ning law of possession nga kinanglan naton tandaan. Tanan nga miyara kita, hindi na aton iyan asang Ginoo. Piniyalan lang kita. Everything you have belongs to God. You are only a manager. Amo nang ginatudlo diri sa aton Ginoong Jesus. You are called to be a steward. Anong mga ginpiyal sa aton? Ginpiyalan kita sang oras, no, time. Be a steward of your time. You are called to be a steward of your influence. Kung sa diin ka ginbutang da sang Ginoo, no, may impluwensya ka dara sa imong circle. You are also called to be a steward of your health. No, ang panglawas naton gin-entrust na sa aton. So halungan naton aton nga health. You are also a steward of your relationships ting mga tao sa aton palibot, no. Establish kita relationship sa ila, so be a good steward sina. You are also a steward of opportunities nga ginahatag sang Ginoo sa aton. So kita steward lang, manager of everything nga miyara kita sa subong. May iban magpaminsar, gintrabahuan ko niyang kwarta ko, dayon ang balon mo sa akon, hindi ni akon. Pero paminsara bala, sino naghatag sa imo sang kusog para magtrabaho? Sino naghatag sa imo gininhawa among abuhi ka pasubong? Sino naghatag sa imo kaalam para makapaminsar sang insakto? Ang energy nga mayara ka, halin mo nagyapon sa Ginoo. Ang mayo nga paminsaron halin man sa iya. Ang kaalam halin na sa Ginoo. Everything you have comes from God. So, tandaan tagid ni, we don't really own anything in life. Hulam lang na tanan, kag pwede na bawi o ni Lord anytime kay siya man ang tag-iya. You only get to use God's money while you're here on earth. Napahulam niya lang na sa aton sang pila kadikada, dipindi kung pila ang panahon nga ipahulam niya sa aton diri na igahin sa sininga kalibutan. Ang mga resources nga miyara kita, important nag-abot diri sa kalibutan, lain man ang nagapanag-iya sina. Pagpwede man, ihatag niya man na sa iban after nga magtaliwan ka sininga kalibutan. You don't own it. The Master owns it. You just get to manage it. So, indigin naton pagkalipatan ining law of possession. Anong abis nga malipatan mo ina? When you think your money is yours and you worry about it. No, every time nga nag-worry ka na, wala na kong kwarta. Yan, you feel pressured, you feel stressed, no? Tandaan mo, hindi mo na himo, no? Money management is a spiritual discipline. Inalantaw ni Lord how we handle our money to see what spiritual riches He can entrust you with. There is actually freedom in the law of possession. So, hindi ka nada mag-sagay ka worry, no? Sagay ka paminsar sa mga butang hindi manggi dapat tagaan kabalaka. When you remember that God is the owner and you are the manager, you will worry a whole lot less. Ano ang himuon mo, you will focus more on managing God's money well. Hindi lang pod money, resources nga gin-entrust ka para sa mga gin-mentionar kagina, ang aton time, ang aton influence, ang relationships, and ano man nga abilidad ang ginhatag ni Lord sa aton. So, gamito nato ni na for God's glory. Naman na aton nga pabalon, subong nga adlaw sang Lunes.
1: Oras na! Oras na! Bilin

14 minutos makaligad ang alas 8 sang aga. Padayon kita dari sa aton programa. Good morning! Kanamyaw halin kay Sis Michi. Good morning, mandaliwat kay Jandi. Nakapamahaw na. Mayo lang nga pagpamahaw sa aton mga sukid ang tagpalamating. Aginahin mo kita background. Mga public service announcement naman, Tagaanta, Subong, Ligua, paagi naman sa Action Line, Dolong ni Miga Jen.

0: Action! Live!
1: Ang Socoteco 1 may ara isang scheduled power interruption sa August 24 from 8 a.m. to 5 p.m. Ang maapektuhan, Feeder 94, partikular ang portion sang barangay Rizal Poblacion, portion sang barangay Kusan, portion sang barangay 5 sang Banga. Sa August 25, from 8 a.m. to 5 p.m., ang maapektuhan, Feeder 95. Sa August 26, from 8 a.m. to 5 p.m., ang maapektuhan, Barangay Lemsnolon, Tiboli. Sa August 27, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan, Barangay Sinolon, Tiboli. Ang rason, may aras ang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: Ang provincial government sang South Cotabato may ara sang traffic advisory. Temporaryo nga siraduhon ang dalan, partikular dira sa Judge Alba Street, dalan between New and Old South Cotabato Provincial Hospital, Barangay Zone 3, City of Coronadal. Maapektuhan man ang dalan sa Junction Rafael Alunen Avenue to Junction Emilio Aguinaldo Street. From August 19 to 25, from 8 a.m. to 1 p.m. daily. Ang rason, may ara sang construction sang link bridge connecting South Cotabato Provincial Hospital Annex Building kag South Cotabato Provincial Hospital Pay Wing Building.
0: Action! Line!
1: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program. Sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo para sa tanan nga member consumer owners sang Socoteco 1 nga may ara sang hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socoteco 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
0: Action! Line!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang nga pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/ched12gocho-ay2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
0: Action! Line!
1: ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous People students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Live!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Action! Line!
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. sa September 18, 2026 dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magparegister, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Ronan or Miss Kathy 0838771122.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mangintas da scholar? May gina-offer nga Diploma in Electrical Technology o DET, isa ka 3-year diploma program, dira sa General Santos National School of Arts and Trades, Chongson Street, Lagao, General Santos City. May ara sang 50 slots nga available. Sa mga interesado, pwede kong maglakat every Monday, kagdala lang ang inyong mga requirement. PSA Birth Certificate, Form 137 or 138, or TOR, Passport Size ID Picture.
0: Action! Line!
1: Ang CF South Cotabato 2 may aras ang face-to-face training para sa Teaching Children Effectively Level 1 course o TCE.

0: May aras ang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
1: Action! Line!
0: Ang National Grid Corporation of the Philippines may aras ang scheduled power interruption sa bahin sang Cotabato Province, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, South Cotabato, kag Sultan Kudera. Sa August 30, 5 a.m. to 2 p.m. ang maapektuhan sa Kelco Calamansig Substation, 5 a.m. to 5:30 and 1:30 to 2 p.m. ang Cotelco Main, Bagontapay kag Tulunan Substation, Majelco, Raja Silungan Kuderat, Salbo kag Talayan Substation, sa Socoteco 1, Banga, Dahay, Lamsugod, Matulas kag Norala Substation, and sa Socoelco, Dansuli, Dukay, Isulan, Dato Paglas, kag Malipayon Substation.
1: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Sang Sabado, masobra 50 ka mga teachers ang nag-respond sa Sunday School Teachers Training sang CEF South Cotabato 2. Praise God, no, sa mga nag-respond sa panawagan kung paano effectively magtudlo sa mga kabataan. Alas 8:29 ang aton takna abyan. Diretso na kita sa aton iyang talakayan portion. Makaupod naton sa liwat ang aton family counselor. Usually Lunes na aton nga schedule upod kay Kuya Danny Solidom, ang aton family counselor from Malay Boracay Lifeline. Good morning, Kuya Danny. Kumusta ang weather?
3: It's sa nice Boracay. Yeah. Medyo maaliwalas ang panahon namin sa Boracay ngayon. Even though yung habagat ay medyo malakas pa rin. But, you know, we have a good sunlight yesterday. Hopefully, the same today.
2: Sa Luzon yata ang ano, no, bagyong Obet naman yung binabantayan sa ngayon, di ba? No?
3: Yes.
2: Yan, ingat-ingat lang.
3: Kahapon yata ay parang tatlo ang inaabangang low pressure.
2: Naku. Sunod-sunod na naman sila, no? Hindi lang kambal. Triplet pa. Oo, ganyan talaga pagpapasok yung Burr month. August pa nga lang, ang dami na, no?
3: Yes.
2: So talagang ano to, no? Typhoon season na naman sa ating bansa.
3: Pero hindi ba sumusunod ang ano, mga tao ngayon sa season ng sa season of life?
2: Parang umiinit yata, kuya.
3: Oo, at maraming bagyo.
2: Maraming bagyo doon, tapos dito naman sa atin may mga ano, no, incident naman na talagang nakakabahala. Nito lang nakaraang linggo, meron na namang isang insidente na pamamaril sa isang private school, 'di ba? Mm.

0: inaasahan yun na isang private school pa mangyari yung incident, no? Siya, talagang traumatic na incident yun.
1: Yes.
0: And ano yung
1: actually,
0: mga...
1: Meron akong,
0: opo, kuya.
1: Meron akong isang kaibigan na professor ng school na yun. Sa Davao nga lang siya, pero I talk to him and sabi niya, mukhang ang mga bata na ngayon ay naging unruly. More siguro will be ano kayang background meron sila sa kanilang tahanan.
0: Mm-hmm. Yeah. Isa yan na factor. Daming factor kasi yan eh, hindi lang isa.
1: Yes. So, diba? Yes.
0: Mm-hmm. With the incident no, tulad nung sa Zamboanga, sa Tacloban, meron din iba no, mga stabbing incident naman no, sa ibang lugar, Bacolod, may Cavite. Ano yung mga emotional reactions na normal for children and adult, kuya?
1: Ang unang-unang reaction will be normal lamang na magkaroon ng fear.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang pinag-uusapan na natin ay buhay. Di katulad before na pwedeng ano, na pwedeng anxiety lang kasi kapag ako ay binuli, yung anxiety ko is kailan ito matatapos, hanggang kailan ako magsasuffer. Pero ngayon, talagang direkta na buhay na ang pinag-uusapan. So, ang unang-una will be fear. Siguro, ang kasunod ng fear dito will be yung tiwala ng tao. So, mahirap mag-build ng trust sa isang sistema. So, before kasi, di ba, pag sinabi nating private school at lalo pa ano, may pangalan yung eskwelahan, yung trust mo, di ba, ikaw or ako bilang isang parents, una siguro kung meron akong choice at kung kaya ko naman na mag-spend ng you know good amount of money for my children's education, siyempre pipiliin ko will be yung school na alam ko yung safety ay nandoon maliban pa sa quality education. So dito na-compromise yun. Hindi na compromise siguro yung ano yung quality education pero yung safety na compromise. So magki-create ito ng anxiety, magki-create ito ng fear, magka-create ito ng loss of trust sa system mismo.
0: Mm-hmm.
1: And hindi mo pa alam kung ito ba ay katapusan na or ito ay pasimula pa lang. So mayroong distrust, so to speak.
0: Mm-mm. Kaya hindi nakakatulong, kuya, na meron na naman mga lumalabas na mga post sa social media na nakakadagdag no sa takot ng mga tao.
1: Yeah. Actually, babalikan namin ano. Medyo magkahiwalay na incident kasi nung pandemic dito sa island sa Boracay, maraming mga bata na nakaranas ng depression. At marami ding mga bata at that time na dahil hindi nga sanay sa makulong, di ba? Walang social life as they say. And siyempre dito sa Boracay, ano, sanay ang mga bata na naglalakad sa nature, naglalakad sa beach, naglalakad sa kalye na maraming puno. So nung panahon ng pandemic, nawala yung mga ganong activity. So naramdaman nila na hindi maganda yung closure sa mga bata, hindi maganda ang walang communication sa kapwa nila kabataan.
0: Mm-hmm.
1: So because of that, maraming mga bata that time na nag-attempt mag-suicide. In fact, the youngest we have here that time was 13. So meron kami talagang siguro itong sasabihin ko kailangan natin ng gabay ng mga magulang. Pero nung panahon na yon, nagkaroon ng ganong klaseng takot. Takot na hindi mo alam ano bang kasunod nito. Untrue enough. Siguro hindi lamang kundi worldwide. Nakita natin yung ang sabi nila, nag-increase daw tayo ng mahigit at times 5. Okay, nung panahon ng pandemic, naapektado talaga kabataan. So sa cases ng suicide. This time, kapag tinanan, di ba dati, parang normal lang ito sa atin pag nabaltaan natin sa US, di ba? Merong mga bata na nagwawala, nagdadala ng baril sa school at hindi lang iisa ang namamatay. At later on, nag-attempt din sila mag-suicide. So, ngayon, parang pumasok na sa Pilipinas, meron pang isang balita na sa malapit natin na lugar, kasama natin sa Southeast Asia, meron na rin ganitong incident. So, magdadala ito ng agam-agam, lalong-lalo na sa mga magulang. Siguro to the point of, kailangan bang bantayan ng mga magulang ang mga anak nila habang sila ay nasa school? Hopefully, hindi ito mangyari. So, this time we need to be vigilant, and mostly siguro is that we also need to communicate to the children bakit ito nangyayari. Kasi kapag pinag-usapan lamang natin yung nangyari, pero hindi natin pag-uusapan kung bakit ito nangyari, itong mga kaganapan ito, hindi natin makukuha yung lesson out of it. And therefore, parang paulit-ulit na cycle, at sumuri, susundan ito ng mga social media nga na hindi natin alam kung ano ang motibo nila. Kasi yung iba parang para lang mag-trend, para lang dumami yung likes or comment. So hindi na masyadong nasasala kung ano ang layunin kung bakit kailangan itong ipos sa social media.
0: Kailangang mapaunawa sa mga bata kung ano yung nagiging implication nito, no, at sa kanila rin kung ano ang impact nun sa kanila. So, kailangan ma-communicate din ng maayos ang mga bata. Sabi mo normal, kuya, na may mga ganoong mga reaction. Pero ano yung difference nung normal stress reaction, no, tsaka dun sa situation na kailangan na ng intervention?
1: Okay. Karaniwan kasi ang mga ganitong incident, napag-uusapan dito maybe a week or two. And then after 2 weeks, magda-die down na yan. Kumbaga, hindi na masyadong pinag-uusapan kasi karaniwan after 2 weeks, tanggap na nila na merong ganun nangyari. Ang problema dyan will be yung nakakita mismo doon sa site. Okay? Tapos, related sila sa mga tao na kasama doon sa action. Or maybe may mga anak sila na nandoon talaga and yung kwento ay paulit-ulit. Now, siguro sa mga bata na nandoon, mas maganda na kahit paulit-ulit nilang pinagkwento ito, hayaan lang, let them open up, let them share the story. Kasi habang nilalabas mo ito, it's also one way of unloading whatever you have inside. Now, of course, wala dapat judgment na magkaroon tayo ng fear ng ganun katagal. Kasi pag nangunguna na ang fear, chances are hindi na magiging equal ang pananaw ng bata sa kaganapan, kundi wala na itong maituturo, wala na itong positibo na maituturo sa bata. So, siguro this time, i-urge ko, hahamunin ko, or siguro, is hamon a strong word, pero siguro I'll use that word, para pag-usapan na rin ng mga parents, paano ba natin mahahandle itong mga ganitong klaseng insidente, na habang pinaprocess natin, maintindihan natin fully yung kaganapan. Para kapag pinag-usapan natin ito sa ating mga anak, maipaliwanag natin ng maigi. So, rather than sowing fear, mapapalitan natin ito ng yes, nangyari ito, pero meron tayong gagawin. Meron tayong magagawa. At meron tayong mapapatunayan na yes, itong nangyaring ito ay pwede nang hindi mauli. So, pwede tayo magkaroon ng positive hope na sana one day itong mga bagay na ito will come to an end. And pag-aralan ngayon, ang mga bagay, kasi ngayon lumalabas na naman uli yung pananaw nila merong mga social media ano and merong mga apps sa social media na nakakatulong para maging ganito ang mga kabataan. So I think it's about time for us to remind the parents themselves, kasi ngayon parang yung addiction natin sa maraming games sa social media or sa computer at that, parang ang mga magulang parang nandoon na rin. Kumbaga, nahihirapan silang magsabi sa mga bata na it should be controlled, kasi sila mismo nahihirapang mag-control.
0: Mm-hmm.
1: So, hopefully it's about time for us really to consider ano ba yung lifestyle na nakikita sa atin ng mga anak, especially sa paggamit natin ng computers, ng cellphone, social media at iba pang mga apps na makikita sa ating mga phone.
0: Mm-mm. So tayo mismo self-check din bilang mga magulang, mm-hmm. no, kung kumusta tayo, no, and then magandang ma-model sa kanila.
1: Yes.
0: Yan. Ano ang pwedeng sabihin ng parent, kuya? No, kung like sabi niyo po dapat pag-usapan. So ano yung mga conversation na yan? Example.
1: Ang conversation will be, halimbawa, alamin natin hindi lamang yung naganap, kundi ano ang background ng bawat kaganapan na ito. Kasi somewhere along the line, parang dito sa nangyari sa Zamboanga, parang merong galit na nabuo sa isang kabataan.
0: Mm-hmm.
1: At lalong-lalo na parang ang alam ko ang parent ng bata ay part ng government.
0: Mm-hmm.
1: So ano bang klaseng pagmomodelo ang nakita? So siguro dapat alamin din ng mga parents bakit ito nangyari. And chances are, again, lagi natin itong binibigyan ng advice na it's about time for us as parents to have an open communication with our children. Maganda ngayon na kahit papaano, unti-unti, merong mga magulang na nakaka-realize kung gaano kahalaga yung open information at yung open conversation between the parents and their children. Dito ngayon sa island, sa mga tao na nakakasalamuha ko, sa mga tao na nakakausap ko, before talagang wala. Mm-hmm. Na sabi nila, we are too busy. Mm-hmm. Yung panahon na dapat kami magkaroon ng conversation sa aming mga anak, nawawala.
0: Mm-hmm.
1: Ang karaniwan kasi, yung conversation rin, parang dinilegate between mm-hmm. children and mother.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung father, laging ang excuse is, busy sa trabaho, maraming responsibility. And I think it's about time for us na kung mahalaga ang ating mga anak sa buhay ng bawat isa sa atin, it's about time for us na tayong mga tatay mismo ang maglaan ng panahon
0: mm-hmm.
1: para makausap natin ang ating mga anak. Kahit, sabi ko nga, once a week na talagang long conversation, na pwedeng maganap sa dining table, walang cellphone uli, pakinggan ang mga kwento, pakinggan ang mga challenge ng mga bata. And siguro, it's also about time for us to maybe maging modelo tayo ng ating mga anak. Kasi, I mentioned before, bakit tayong mga tatay, kapag kausap natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kasama sa trabaho, it takes time. Kuminsan, maabot ng isang oras o mahigit. Pero when it comes to our children, parang bihira talaga, parang hirap na hirap tayo mag-spare even 20 minutes. So, siguro ito yung panahon na kapag nag-open tayo ng conversation, siguro one also note na kapag nag-open tayo ng conversation sa ating mga anak, if possible, kung kaya talaga, walang cellphone na nasa harap ng kabataan. Kasi merong mga research na lumalabas so far. The moment you put your cellphone sa harap mo, kasama ang iyong anak, mm-hmm. ang pakiramdam nila, hindi nila solo yung oras mo.
0: Mm-hmm.
1: At mas bibigyan mo ng pansin ang cellphone na yon. In fact, what for that is kapag kausap mo yung bata tapos ang cellphone table, the moment na merong nag-message o merong nag-call, sigurado i-open mo yung phone para sagutin. And that alone will break the momentum na sabi ng bata, hindi ko solo ang panahon ng aking tatay sa panahon ngayon. So it's about time. And siguro ano ang dapat pag-usapan? Ano bang ibig sabihin ng ng responsibility? Ano ba ang ibig sabihin ng respect? Anong ibig sabihin ba ng humility? Kasi hindi na masyado ngayon na pag-uusapan ang mga virtue na napag-uusapan natin before. Parang ngayon meron akong friend na kabi-birthday lang yata. Sabi ko, if there is one value I have with this friend, na she used to work at the bank, tapos ngayon may business sila, pero yung kanyang humility, napaka down to earth ng meron siyang isang anak na mahal niya, ang kanyang asawa, maganda ang samahan, and they really take time, parang monthly ang pamilya ito lumalabas, talagang binibuild nila yung esteem ng kanilang anak. And sabi ko, what's a good model for us pagdating sa parenting? So this time siguro baka pwedeng ganun, kung meron namang extra budget, baka pwedeng i-date ang bata sa Jollibee. Walang bayad po itong commercial pero anywhere na pwedeng masolo ng anak ang tatay, at let them feel they are special. Kasi kapag naramdaman ng mga bata na special sila sa kanilang mga magulang, magiging maingat ang mga bata para hindi ipahiya ang kanilang mga magulang. And that's really important.
0: Pwedeng tanungin kuya kung anong thoughts niya sa nangyari, 'di ba? Para alam mo kung ano yung mga agam-agam niya.
1: Yes. Naalala ko before, hindi ko alam sa generation niyo, Mega Joy, pero 'di ba, meron laging kasabihan na mothers will always be the last to know. Ang tanong is bakit last to know ang mother? Marahil dahil walang open communication na nagaganap within the family. And because of that, ngayon pag tinanong mo ang mga bata, comfortable pa ba silang mag-tell ng story sa kanilang mga magulang? At nakakalungkot na kunti na lang ang merong ganun. In fact, ako pag tinanong ako, sabi ko okay na sa akin na alam ko ang nangyayari sa anak ko. Up to 85% siguro. Yung 15% po, pwede nang sekreto nila yon, sekretong kaibigan, sekretong magkaklase. Okay na sa akin. But at least, yung mga bagay na importante na dapat alam ng parents, dapat alam natin yon. And it only happens because we are open to listening to the story of our children.
0: So ikaw dapat ang unang nakakaalam. At mangyayari lang yan kung may open communication kayo ng anak mo tsaka friend kanya. Ganyan.
1: Yes.
0: So ganun na environment.
1: Yes. At doon sa open communication na yun, ang unang-unang element doon is walang judgment. Hindi pwede sabi. Hindi pwede. Kasi madalas kapag may nangyaring hindi maganda, ang unang sisisihin ay ang bata. So, baka pwede this time, baka pwedeng alamin natin ano ba ang totoong nangyari. Paano ba ito nagsimula? Matagal na ba itong nag-i-exist? Sino-sino ang involved sa story? Ano ang naitulong mo para naging magaan ang pangyayari? And of course, kung merong positive na natulong ang binigay ng bata, it's also worth commending them. Kumbaga, it will be able to boost their self-esteem. Kasi nga, ang mga bata karaniwan na nagsisikpayan ng approval ng nating mga matatanda, approval na nakailangan nila. So, ngayon, actually, the other day lang, meron akong kausap at ang sabi ko sa kanya, sa palagay mo, kapag nakikita mo lang ang iyong anak pag nagkamali siya, at kapag tama ang ginagawa niya, hindi mo naman napapansin, anong dating nito sa bata. And malungkot ang kanyang countenance nung tinanong ko yun, kasi parang ganun ang nangyari sa anak niya na 16 years old. So kapag mali, pagsasabihan ng ano, actually hindi tatay ang nagsasabi pa nga eh. It's more of the mother. Ibabae yung bata. At kapag tama, parang ano lang, parang normal lang. So sabi ko, maybe it's about time for us na kapag may nakita kang tama na ginawa ang bata, i-command mo sila. It will be able to boost their self-esteem. Na kailangan nila ngayon, kasi nga, malaki ang tiwala ng mga bata sa mga magulang. Not unless one day, kapag hindi mo na sila napapansin, magsa-struggle sila, kasi supposedly ang approval ng tahanan malaking boss 'yon sa kanilang pagkatao. Now, kapag ito ay atin ang dinilige sa ibang tao, na ang mga ibang tao na ang nakakita, yun na rin yung time na ang mga bata hindi na magko-communicate sa atin, kasi wala naman silang nakikitang reaction. And they will start sharing their story sa ibang tao.
0: Paano kuya kung takot siyang pumunta sa school? Anong gagawin ng parents pag ganyan?
1: Ang unang-una ay samahan ng bata. And then talk to the authority. So siguro pwedeng kausapin ng teacher. Pwedeng kausapin ng principal. Kung hindi pa kaya, pwedeng kausapin ng superintendent. At hindi sila pilitin, kasi kapag pinilit mo yan, lalo silang matatakot. So ang means talaga is, kasi ang assurance hindi manggagaling sa parents, lalong-lalo na kapag merong ganong pangyayari sa eskwela. At pag-usapan ano na ang mga hakbang na ginawa ng mga paaralan, ng mga leadership ng paaralan, para yung mga bagay na nangyari pwede nang hindi maulit. And then kapag meron ng ganong assurance, samahan pa rin ang bata until sa time na siya na rin magsasabi na, kaya ko na. So, wag nating pilitin na hindi nila kayang pumasok, yet hinayaan natin na bahala ka. Hindi ako makikialam. And lalo na ito, mga teenager yung mga yan eh. So, napakaano pa nila. Hindi sila madaling maniwala. I think I remember nung ang mga anak natin ay nasa preschool, di ba? First day of school, hindi naman kaagad naiiwan yung bata mag-isa.
0: Sinasamahan natin.
1: Until sa sayo na maging comfortable na siya. Nakakita na siya ng kaibigan na pwedeng ka-seatmate niya, kaklase niya. So yun, unti-unti. Until sa sayo na hindi mo na kailangan magpaalam na iiwan kita. Kundi parang normal na lang yun. Kasi paglabas ng klase, susunduin naman sila.
0: So kailangan lang assurance. Kailangan niya ng assurance na pagkaganon.
1: Kasi dapat matanggal yung takot na yun. And remember na yung takot na yun, legitimate yun. Until sa sign na mabigyan uli sila ng assurance na maiiwasan ang mga pangyayaring ganito dahil meron ng ginagawang hakbang ang leadership ng paaralan para mabigyan ng solusyon ng mga ganong kaganapan.
0: Yung mga videos, kuya, na napapanood ng paulit-ulit, may epekto ba yan?
1: It will really cause negative effects sa mga bata, kasi dapat unti-unti mong makalimutan yung pangyayari na yon. Hindi naman talaga kaagad. Pero kapag patuloy mo siyang pinapanood, patuloy na papasok siya sa system mo, sa brain mo. And therefore, parang meron talagang negative na reinforcement. E di ba ang negative reinforcement? Masama sa tao na natatakot. Kasi nga, walang katugunan yun eh. So instead of giving hope, wala yung hope kasi paulit-ulit. So it's about time na i-process. Paano ipaprocess yun? Kung hindi kaya ng teacher, kung hindi kaya ng ano, baka pwedeng sa guidance office. At kung hindi pa rin kaya ng guidance office, maybe kung meron kayong kakilalang counselor, baka kaya ito ng psychologist. Kung hindi man kailangan ng ano, parang hindi pa naman kailangan ng psychiatric ano. involvement. So I think a psychologist can do.
0: Kaya yan yung reason dapat inaalis yung mga hindi magagandang content ng video online, di ba?
1: Yes.
0: Kaya yung mga telecom dapat binablock na nila agad yan yung mga ganong content.
1: Yeah. I remember before, na-share ko kanina nung panahon ng pandemic na meron dito before mga suicide cases na pinupost, pinupost ng radio ng radio station, pinupost ng social media yung mga vloggers. As in,
0: hindi dapat yan pinupost.
1: Tapos yun ang ginawa namin. Sa Lifeline, meron kaming kasamahan na president ng ang manager ng isang radio station dito sa island. So, nag-usap kami maigi at naglagay kami ng stand. And because of his connection also sa iba't ibang mga local station, after 6 months napag-usapin namin yun, after 6 months, wala ng station dito sa Aklan na nagpo-post ng mga ganong bagay. So dapat talagang dapat talagang iban, kasi nga yung iba nagiging factor siya para paulit-ulit na ipaprocess ng bata, at hindi naman niya kaya talagang tugunin. So therefore, it will continue to create negative reaction sa isang bata na nagsastruggle na.
0: Yung copycat na effect din, di ba, kuya?
1: Yes, tama ka yan.
0: Kasi ngayon, post na naman yung iba para para makakuha ng attention or makakos ng fear, panic sa iba. Diba, So, hindi maganda. May role din dyan ang ating mga authorities pagdating sa ganung bagay.
1: Siguro, diba, meron namang hindi ko lang alam sa ibang school, pero siguro this time, baka pwedeng ang PTA, yung Parent Teachers Association, magkaroon talaga sa doon mismo sa room. Kasi what we found out so far, kung mapapasin mo, katatapos lang namin dito ng mental health training sa Boracay nung itong ban lang. And then dalawang grupo. Yung first group namin, we have around 80 na attendance. At yung second group namin, we have 48 in attendance. Nakita namin dito na the smaller the group is, the better ang training. So ako patuloy ang paniniwala ko na the best training we have here in the island or even in the mainland, yung mga grupo na not more than 25, it's such a good training na talagang nakaka-connect ka sa audience. Siguro ganun din, baka sa PTA pwedeng pag-usapan ito, and the smaller the attendees are, mas open ang communication, mas madaling ma-resolve ang isang bagay na pwedeng pagkasunduan.
0: Ano ang message mo, kuya, sa ating mga teachers din?
1: Siguro meron akong dalawa so far na iniisip. Una will be, hayaan natin ang mga bata na humarap ng ganitong challenges na ito, at tulungan natin sila kung paano mag-process. Mahalaga dito na alam ng mga bata kung paano, at sila nakakaisip din. Kasi kapag lagi natin silang pinagsasabihan lang na hindi man lang nila nailabas ang kanilang mga damdamin, yung kanilang mga alam, chances are, kapag dumating ulit na mayroong gantong insidente, mahihirapan silang mag-process. And therefore, parang hindi tayo natuto sa mga pangyayari. Diba sabi nga nila, those who have not able to learn from history are doomed to repeat it. So siguro, yun ang unang-una. Hayaan natin ang mga bata na humarap ng salis, pero tutulungan natin sila kung paano harapin ang mga bagay na ito. And siguro pangalawa is, turuan natin ang mga bata kung paano umunawa sa mga insidente at kung paano i-handle ang emotions. So ayaw natin ang bata na walang emosyon. Pero hindi rin pwede maging over ang emotions nila, and therefore kapag meron silang negative or positive emotions, tulungan natin silang mag-process.
0: Mm-hmm.
1: So ito yung time na nakuusapin. Halimbawa, dito sa pangyayari sa Zamboanga, kung lalo na kung doon sila sa campus that time, tanungin natin anong naramdaman mo nung panahon na nakita mo yung narinig mo.
0: Mm-hmm.
1: At ang pangalawa is paano mo ito na-resolve sa sarili mo. At doon sa resolve na yun, doon papasok yung conversation between a person na eligible kung paano i-handle ang emotion.
0: Mm-hmm.
1: So, huwag natin sabihin na baliwala yan. Ah, maliit na bagay lang yan. Huwag ganun kundi.
0: Mm-hmm.
1: No matter how small it is, sa kanila, mundo nila yun eh. So, mabigat na yun para sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: So, it's about time for us to really communicate.
0: Mm-hmm. So, samahan sila sa process na yon, no?
1: Yes. Oh.
0: Thank you, Kuya Danny, sa time na binigay niyo po ulit sa amin ngayong araw.
1: It's always a joy, Mega Joy. Salamat.
0: Apo. God bless you po. Si Kuya Danny Solido, mang aton iyang family counselor. Tandaan natin to, no? Ng open communication. Importante na, no? Nga, aton nga ma-create nga environment sa balay or even dara, no, sa aton community, no, sa school. Tuluan sila paano proseso, i-proseso ang ilang emotions. Rinanay ko to, bang aton pagpangalagad. Tiyon na para sa aton ALS learners, upod kay Ma'am Liza. Saliwat ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir Nagasiling sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

narito na ang programang ALS 2.0, isang radio-based instruction program na magbibigay ng karunungan at pag-asa sa mga nais makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya, junior high school at senior high school. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 1062 DXKI, Department of Education at Bureau of Alternative Education. Halina't makinig at matuto mula sa ating RBI instructor.

Kati, kaga syempre good morning man sa aton ng mga partners diri sa 1062DXKI. Thank you kaya gibuligan ako diri ni ni Mika Chen kag ni Sir Edgar sa sa technical nga side, no? Sige. So, ma-start kita sa aton nga lesson subong, sang nagligad nga simana, wala kita pa nakatapos ang aton nga lesson. Sige pa, kuya. Sige, ikaw na lang tanaw ko kung paano na mupagamay sa pihak. Sige. Okay. Hindi abi ni madala sa nando. Okay na. Sa akon lang, pero tanawa lang para sa imo. Sige. No, isa pa. Okay, sige. So, ang aton nga lesson is padayunon naton ang aton nga lesson sang nagligad naton nga simana, no, kay wala kita nakatapos sa pag-explore sang mga bagay-bagay dira sa aton nga palibot, no. So, last week discuss naton ang mga ilan mga nagkalain-lain ng mga slides sa aton nga lesson, The Living World and Beyond, Understanding the Ecosystem. So ang biotic and abiotic factors sa aton nga environment. So i-explore pa dayon naton nga i-explore ang aton nga palibot subong nga aga, no. So padayon kita nga mag lesson because habalgan naton last week ang mga living things alone cannot survive, no, kung kita-kita lang. So hindi kita makasurvive alone, no. So interdependent kita sa isa kag isa. So we depend both on ang mga biotic and abiotic factors sa ating environment depend on each other para mabuhi sila, no. So last week na discuss naton why do plants need to survive, no. So pero ianuhon ko ano yung aton yung mga objectives subong adlaw kung ano ang mga dapat naton ma-discover. What we will discover today kag hello gali dira sa aton nga mga IELTS learners nga nagapamati subong, kag sa aton manupod nga mga IELTS teachers, good morning man sa inyo. Hello kay Ma'am Jo dira sa Sitio Tribal sa Barangay Taplan. Good morning sa inyo da. Ito yung mga learners mo, Ma'am Jo. No, kay ang banya manupaligo pa lang sila. Ayaw ba, ma-lesson na kita. No? So, ano ba mga ma-discover natin today? So, list living, we will be able to list living and non-living things nga makita sa aton nga specific ecosystem. Kaga i-describe naton ina sila, no. We are going to describe the biotic or the living things and the abiotic non-living factors that shape this environment. Ano anong mga non-living and living factors nga naga hubog sang aton nga environment, and then apply biological science concept para maintindihan naton ang profound interdependence sini sa aton nga daily lives, no. So habal naton last meeting, no. So sa mga learners naton nga naga monitor online, no, especially sa aton mga RBI learners, no. So will you please just look closely ang actual potted plant dira sa inyo nga atubangan, no. Kung may mga potted plants ka mo dira sa inyo nga palibot, no. So
i-observe ninyo ang iya sininga current situation or ang iya nga current state. Anong present state niya sina? Daw malaya na ba siya nga aman? Kulang siya sa tubig or kulang sa sunlight? Or ano pa, no? So, or healthy siya? Healthy inang tanom, no? Green ginang iyang dahon, or tapos moist ang iyang lupa, no? So anong current state niya sina? So okay, so ginatanaw na ninyo, no? So ay imbestigahan ta ng tanom nga ara dira subok sa inyo nga tubangan, no? So what non-living things do you think are needed by this plant to survive and grow? Kung halimbawa ang potted plants nga ara sa imong front, no, ng nga ara sa imo atubangan subong, is medyo dumalaya na siya, no? So kung sa Pilipino pa, parang mamatay na siya, no? Its leaves are dry and the soil is also dry, no? So what do you think are needed by that plant in order to survive and grow, no? So siguro kinanglan niya sang tubig o ano pa. So what specific environmental conditions are required para maging healthy inang potted plant that is in front of you, no? So anong specific environment ni kinanglan niya? Remember class, depende ina sa klase sang tanom. It depends on the kind of plant na you are having right now, no? Ginaobserbahan mo, you are observing right now. There are plants that needs more sunlight, no? Kailangan niya i-expose sa sunlight. And there are also plants na hindi nang kailangan they don't need a lot of sunlight, but they need a lot of water, no? So inang plant ngayon na, is that plant considered living organism? Why, no? So amo nang mga dapat naton subong matun-an. Okay, so last meeting gi-discuss man gani naton, why do plants need to survive, no? So ang plants damo siya kailangan, no? Plants need several non-living things from their environment, no? So gaya ng sabi natin kanina, may mga plants na kailangan nila ng sunlight, more sunlight, no? So plants need sunlight to make their own food through the process of photosynthesis, no? Inang mga nag-green gid nga dahon, okay? And plants also need water, amo ning aton nga gin-discuss last meeting. Third, plants also need air, no? So anong klase nga hangin ang ginagamit sang mga plants? They use carbon dioxide from the air during photosynthesis, no? So nagagamit man sila actually sang oxygen for respirations. And lastly, ang mga tanom, they need soil, no? Especially for most land plants, no? Na mga ginatanom natin sa lupa, those plants that we plant on soil, no? So kay ang soil, they provide support and contains nutrients that plants need to grow. So ano pa aside from soil, the plants also need temperature, no? So if it is too hot, like what we said a while ago, or too cold, ang plant mo, your plant may become weak or may not grow properly. So if we are going to put this all together, the plant need sunlight, water, air, nutrients, and a suitable temperature to remain healthy. Okay, sige. So may ang next question natin is there is a last, no? Is this plant considered a living organism? Why? So syempre ang answer natin dira is yes, no? So kay nga aman, because plants grow, reproduce, and they respire, and plants also respond to stimuli, no? Kung anong ara sa ilang nga palibot, nag-respond man sila. Kag ang mga plants also require energy and nutrients in order to survive. Okay, sige. So, miara kita sang
activity if we are going to do this inside the classroom, pero you can do this in your home na, no? So let's explore outside. Kung ara ka dira sa imong balay or ara ka sa gawas, no? It is time to discover the hidden connection in our surroundings. So we are going to map the interdependence interdependence ng living things kag sang non-living things within our local ecosystem. Magambagani ko nga local ecosystem inang ano bala, inang kung sa diin ka, no, where you are right now, that is your local ecosystem, no. So observe your surroundings carefully kung sa diin ka subong nagastay either ara ka inside your house or outside your house, at the back of your house or at the front of your house, either ara ka sa terrace ninyo or sa diin man dira nga area sa inyong balay, no? So you must identify at least 3 living things and 3 non-living things in each specific location, no? Kung dira ka abi sa terrace ninyo, no, anong ara dira, no, nga nag-represent sang living things and non-living things. Okay? So and then you list that down, no, listahan ninyo class. So next. Okay. Now, paano mo nahimon karon? Okay, so if you are halimbawa dira sa sulod sang imong room, no, or sa front area sang inyong balay or at the back area. Okay, so you have to list 3 components sa living things, living components, at least 3, no, inside your room, sa front area sang inyong balay or at the back area of your house. And then also you have to list 3 non-living components, no, so at the same location, no, ecosystem location nga na mention ko, inside the room, front area and back area. And then sa aton nga face-to-face learning, i-discuss nato na kung ano na mga living components nga ina kag mga non-living components nga ara dira sa inyo nga balay. Okay, sige. So sige. Presuming nakasulat ka na, no? So let's analyze your mga findings ninyo dira. Okay? So look at the things you identified as living things. Ang mga ginlista ninyo dira ng mga living things, no? Ano mga traits nila? What traits do they all have in common? Ng mga gimpanglista ninyo dira. So you write that one under biotic traits, no? And you also look at the things that you identified as non-living, no? So what traits do they share? Ano mga traits nga gina-share nila? No? So you also write that one under abiotic traits, no? So ang pamangkot naton, what fundamentally makes living things different from non-living things? Ano gid bala ang nag-separate sa ila? So syempre, una is hambal naton kaina ang mga biotic traits or ang mga living traits is nagareproduce sila, they respond to stimuli, and ano pa gid, nagagrow sila. Okay? So ang bato dira sa imong palibot, sa inyo likod balay or sa front sang inyong balay, no, that is non-living things, no, or abiotic factor. Ano ang iyang trait sina? Does it grow? Does it reproduce? Oh, nagabata ba siya? Nagadamo ba siya? Parehas ang tanom. Okay? So you have to you have to record that one, no? Or you have to record your observation or your analysis kung nagadamo ba na sila dira. Okay? So, amo nang para ma-identify mo kung ano ang pagkakaiba sang living things sa non-living things. Okay, sige. So, may ara kita sang duha ka haligi, no? 2 pillars of an ecosystem. Ano-ano ni sila class? They are the biotic factors and the abiotic factors. Now, the living components of the ecosystem is called the
biotic factors. So, examples of this are the plants, the animals, the bacteria, nga ra sa aton nga palibot, the fungi, the breathers, no, mga nagaginhawa, tanan nga mga nagaginhawa, the growers, tanan nga nagagrow, nagatubo, and the movers. Okay? So, lahat ng gumagalaw, they are biotic factors. Ang abiotic factors naman, no, they are the non-living physical and chemical component, no. So ano-ano mga examples nila? No, we have the sunlight, the water, the soil, the temperature, ang air, okay? So amo ni sila mga foundational elements that make life possible. So kung wala ni sila, hindi posible ang light because everyone needs sunlight. Everybody needs water. Everybody need water. No, lahat tayo kailangan natin ng soil to step on. Okay? And then we also need a good temperature and a clean air. No, so amo na sila mga foundational element that make life possible. Sige. So gota sa, okay, let's compare the living or biotic thing and the abiotic thing. Okay, so ang dimension, if we are going to look at the definition of the biotic or the living things, they are organisms that are alive, no? Ibig sabihin they have life. Okay? So physical or chemical elements that have never been alive, no? So they are abiotic or non-living thing. Now, example, galing sa ating activity kanina, no? So, kung naglista ka mo dira sa kahoy, no? If you have listed there in your notes the trees in the mini forest, no? Kung damo kada sang tanom sa likod mo, vegetables in the gulayan, no? The mga insects, the humans, no? They are examples of living things or biotic things. Okay, so soil in the garden, no, example of abiotic or non-living things. Sunlight on the basketball court, water in the fish pond, rocks, no, mga temperature. No, anong mga role nila sini sa ecosystem naton? Ang biotic or living things, amo ni silang nag-consume sang resources. Okay, so para sa aton, mga consumers kita class, no? Mga tao, consumers na sila, grow. May sila mga nag-grow. We also grow, nagadako kita. Reproduce, nag-reproduce. Okay? And interact with other organism. Ang role naman sang abiotic or non-living things sa ecosystem naton is nag-provide siya sang habitat. Okay? No, it provides the habitat, energy sources, and conditions necessary for biotic factors para makasurvive kita. Amo nang ilang role dire, no, sa aton nga ecosystem. Okay. Now,

0: trees to hold it all together, no? So hindi siya mag-firm. Okay, so muna maintindihan naton. Sige, so ang oras naton subong is 9:30. So we still have pila pa gid gahapon ika slide, no? 1 2 3 4 5 6. Ay, damo pa. Sige, anyway, no, padayunon gahapon nato ni siya class, no? Diri kita nag-stop sa slide number 10. So may lima pa kita ka slide nga dapat i-discuss sa aton nga next lesson sa Monday. So mag ano ka mo, mag sa aton nga mga learners, no, mag-prepare kay para may ara pa kita sang mga matapos na naton inidayon, no? And then we will go to our next lesson. For now, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati.
1: Inyong narinig ang programang ALS 2.0. Para sa gustong mag-enroll at mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 083-877-0302 o bisitahin lamang ang ALS and Skills Training Center na matatagpuan sa Corner Alunan at Rizal Street, City of Coronadal.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Magandang umaga po sa inyo po lahat. Good morning kayo po yung nanonood at nakikinig dito sa 702 DZS sa ating pong broadcast na Family Matters. Kumusta na po kayo? Salamat sa Panginoon sa magandang panahon ngayon. Ano po? At kita nyo naman umaaraw sa aking likod dito sa San Francisco,
1: ayan,
0: California. Good morning, kanin po ang inyong mga kasama sa araw po na ito. John and Binan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po. Wala po ako, hindi po kasama ni Kuya Jonel sa San Francisco. Haliwalas.
0: Maliwalas ang panahon yan. Eh. Kaya yan ang pinili natin background.
1: Ayos.
0: Dahil na-delete yung background dito ng Family Matters dito sa aming iPad. Kaya pababalik pa. Kaya anyway, purihin ang Panginoon, Kuya Willie. And magandang panahon ngayon kahit sa forecast ay talaga medyo ano tayo. Medyo sabi ay Lunes ang dating na matinding ulan. Pero yung mo tatlong bagyo. Ang gumagala-gala sa paligid natin. Eh, pero purihin ang Panginoon at hanggang ngayon na hindi naman ganun katindi ang nahihila nilang habagat. Kaya praise the Lord. At magandang umaga po sa lahat na nanonood, nakikinig sa amin dito sa Family Matters ngayong Lunes ng umaga. Ito po ang inyo pong programa na nagtataguyod ng ating pong mga pamilya. Dalangin na ating mga puso ay patuloy na ang kanyang kabutihan ng ating pumaranasan sa ating pamilyahan po. Kuya Willie, kumusta po kayo sa araw na ito?
1: Yun, sa biyaya ng ating Panginoon, maayos po naman at salamat pati na sa pamilya natin. Ay, masaya po. Masaya po ang nagdaang isang linggo na kahit na maulan, pero well, finally, nakita natin ang sikat ng araw.
0: Wow, amen. At siyempre tayo nagpapasalamat sapagkat kasama natin nanonood ngayon at nakikinig ang ating mga avid partners na kabalikat. Ayan, at lagi natin silang kasama. Maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig sa amin ng Kuya Willie dito sa Family Matters. Dalangin ang aming puso ang araw na ito ay maging ikang panibagong enriching day for all of you. Sapagkat sa araw na ito ay ating pong pag-uusapan, wala pong iba kung hindi po ang ating pong patuloy na pagsagot sa mga katanungan ng ating pong mga listener po at ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Ano po? Tulad ng aming pangako ng Kuya Willie, tayo pinaglalaan ng panahon upang ating pong bigyan pansin ang inyong mga katanungan at ang inyong mga counseling questions. At kami po ay sa biyaya ng Panginoon ay naglalaan ng panahon tulad sa araw na ito ng Lunes. Ngayon ay 26 na ng August. Ang bilis. Ang bilis talaga ng panahon. Lalaan po natin sa pagsagot sa mga
1: 24 pa lang po yan.
0: 24 pa lang pala. Ba't ba ako napunta sa 26?
1: Baka ikay mayroong mahalagang schedule dyan na. No?
0: Hindi, ayaw mag-function ng isa kong cellphone. hindi lumabas yung calendar. Anyway, so, kaya hindi ba kami po kayong babatihin sa araw na ito?
1: Opo, unahin na natin batiin yung ating hipag na pastora, si Pastora Anchi de la Paz. Karaw niya po kahapon. Kasabay na rin po, binabati natin ng ilang mga kapatiran dito sa Marikina Christian Fellowship. Nag-birthday po ang Ate Veronica Peralta kahapon at ngayon naman yung kanyang anak na si Giselle Victoria Peralta. The same day ngayon si Lita Kawitan. Bukas po ang Ate Alnel Constantino at magdiriwan din ng mag-asawa na Constantino ng kanilang anibersaryo kahapon. Nicanor and Alnel Constantino, kaya double celebration sila. Birthday din po ngayon, bukas ni Ate Abigail Villamiel, yung batang si Noah Alain Yanga, at Miyerkules po, birthday ni Ate Bernadette Flores, ang Tito Rolly De Jesus, ay suking-suki po, kagapay talaga natin sa 702 DCS, ang pamilyang De Jesus. So binabati po natin sa kanyang karawan. Tila 83, kundi ako nagkakamali, ang Tito Rolly De Jesus. At on the 27th, Kuya Janel, batiin na natin yung aming manugang na si Ria Christine Basilio na nandun po sila sa gawi ng UK. So, batik po natin sila. At dinalaw sila ng tito ni Tin, kaya mag-celebrate sila kasama ng kanilang tito, dumalaw sa kanila. Si Tito Vic, so salamat at mag-enjoy sana sila. Anniversary din po ng kasal nitong mga ilang mag-asawa. Belated po na pagbati kina Kuya Lito at Ma'am Rose Ortega sa kanila pong anibersaryo. Kasabayan po ngayon, kahapon si Boyet and Cheryl De La Paz, and on the 20th ang Kuya Luis or Louis at Ate Mimi Enclona. Happy wedding anniversary po sa inyo.
0: Kami po ay nakikigalak sa inyong mga pagdiriwang po sa linggong ito. At siyempre pa tayo nagpapasalamat sa mga nanonood na nakikinig sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din sa Ibayong Dagat, lalo-lalo na diyan sa Japan, pamuna ni Pastor Eli Galios na habang siya nasa garden niya, Kuya Willie, ay nanonood, nakikinig siya sa atin. Of course, ang kanyang kapatid, na senior pastor niya, si Pastor Johnny Galios, at ang lumalago nilang Fuji Assemblies of God, at marami sila na raise up na disciple, at marami rin na paplant na churches, kaya yun ang maganda. Hindi lamang dumadami ang kapatid, kundi nakakapagsimula ng mga simbahan. Kaya congratulations sa napakagandang modelo. At ganoon din ang ating mga kaibigan niya sa Tokyo Baptist Church, diyan sa Alliance Churches, diyan sa Evangelical Free Church Mission, Evangelical Free Church, ano po, at ganoon din sa Church of God, diyan sa Japan din. Of course, ang ating mga kaibigan na Anchuelo, at namin pala nagbabakasyon dito, si Pastor June at kasama ang kanilang ang kanyang kabiyak si Pastora Divine, at ganoon din ang kanilang anak na si Paolo sa samahan sa pag-aaral sa FEU. At ganoon din ang ating mga kaibigan ng mga Canosa family, at ganoon din siyempre ang Kiambao family, sila Sister Kim at ang mga Damian sister. Happy listening po sa inyo pong lahat, at tayo po nagpapasalamat sa inyo pagsubaybay sa amin dito sa Family Matters sa impinang 702 DCAS FBC Radio TV. Agapay po kami ng sambayanan. At isa lang po kami sa stations ng AM station ng Far East Broadcasting Company. At kasapi kami sa kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pwede rin po kami mapakinggan sa pamamagitan po ng radio mismo, kung missionary radio ng 702 DCAS sa AM band. Or pwede rin po kami sa online through live streaming sa Facebook page. Lagay nyo lang 702DCAS/FEBC Radio. At sa YouTube, pwede rin po 702DCAS/FEBC Radio TV. Napapakinggan rin po tayo sa ating 702DCAS mobile app. Pwede nyo i-download na po ang, sa inyong mga device. Libre lamang po ang panonood at pakikinig po dito. At ngayong araw nga na ito ay talagang nagpapasalamat din tayo. Naka-hook up palagi ang ating iba't ibang AM station sa iba't ibang stations, sa iba't ibang stations ng 7 ng FEBC sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po at sa inyong pag-join sa amin dito po sa ating pong programa sa araw po na ito. At tulad na aking nabanggit, ang ating pong tuwang pansin ay ang pagtugon sa inyo mga counseling questions. At sa mga sandaling ito, hilingan natin ang Pastor Willie na basahin ang salita ng Panginoon for today.
1: Okay, ito po mga kagapay ang ating pahugutan ng tugon sa ating mga katanungan. Mula po sa mga Kawikaan, Kabanatang 11, Talatang 2, Mabuting Balita Tagalog, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. Sa English Standard Version, Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom. Yan.
0: Wow.
1: Oo. At salamat sa Panginoon, Kuya Junel. Pwede nating pagugutan ito ng kapahayagan sa ating mga pagkasikap na makatugon, makabahagi ng pwedeng kanilang pag-isipan at pwedeng maging tulong para po sa pagpapasya kaugnay sa kanilang mga katanungan. At dahil nga po, mga kapatid, mga kagapay, yung idea ng sinasabi ng salita ng Diyos na Yung alam niyo isang marka ng kababaan loob ay yung handa kang tumanggap ng payo ng tulong mula sa iba. Oo. At yun ay nagahayag po ng sabi nga natin ay kabaligtaran ng sinasabing kapalaluan, no? Magpakumbaba, handang tumanggap ng pwedeng may tulong ng kapwa, and then yun po ang siyang pwedeng malaking itutulong sa atin kasi hindi monopolya ng isa lang, hindi natin monopolya yung ikang karunungan. At
0: Yes.
1: mientras tayong natututo, nasasanay mula sa salita ng Diyos, sa tulong ng iba, ay alam niyo po ang ibubunga nito, yung masaya, mapagpala at masaganang buhay ayon sa pinangako ng ating Panginoon. Kaya basically, doon po tayo magsisimula sa mga pagsagot natin sa katanungan ng mga kagapay natin sa araw na ito. Mahalaga po, no? Iwas sa pride, iwas at pairalin si ego, sabi nga natin, sa halip ay alalahan natin. Uhugot tayo ng kalaman ng karunungan mula sa ating Panginoon Diyos. At kapag ka siya naman ay nagbigay, Kuya Jonel, alam natin, naghanap po sa kabuuan ng Biblia ang katotohanan pag nagbigay siya, hindi po bitin-bitin.
0: Amen.
1: Lagi pong, opo, sakto o kaya ay higit pa kaysa sa inaasahan natin.
0: Yes, amen. Yan po ang that's the very nature of our God. Ano po? At wow, praise God, the powerful word of God. Muling babasahin ng Kuya Willie, either English or Tagalog.
1: English standard version, sabi po niya, Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom.
0: Wow, yan ay both warning and an encouragement to all.
1: Amen. Amen.
0: Wow. We really naka-tune in sa ating ngayon si Pastor Billy Pataho kasama ang Mendoza couple, si Andy at saka si Aida at ang kanilang pamilya. At yung ating Hope of Glory Midweek House Church dyan sa kanilang bahay. Very active and very evangelistic ang aming grupo dyan. Si Emmy Baguio Teodoro, nakikipagbumabati at from Linwood, Washington State. Aba, happy listening at patungo tayo dyan maybe next year. At welcome, ating binabati rin ang mga kamanggagawa natin dyan sa Washington State. At sila Bishop Israel Sanoy at Pastor James at ang iba pa natin mga kaibigan dyan. Si Aida ay bumabati rin from Marilao, Bulacan. Si Nona Dohor, pagpalang umaga po, bumabati sa atin mula sa Santa Rosa, Laguna. Si Amy Chidoro ay nangungumusta sa ating dalawa. At si Nora De La Paz Madriaga ay bumabati rin ng good morning. Si Ivy Pearl Mijares ay gandang buhay po. Ayan. Nimpa Ramos Sarmiento ay bumabati rin sa atin. At, salamat din pa. Si Wilson Espina ay mula sa Espino. Ayan. Wilson Espino, mo kakilala mo.
1: Oh, kasama sa patiro natin yan.
0: Kasama daw ang buong pamilya Espino.
1: Oo.
0: Ay bumabati sila sa atin ngayon. At tayo po ay nagpapasalamat. Si Susan Del Val ay Del Val. Ayan. O Val, Val niya. Ayan. Ako na, ano ang aking bata. Naku, maraming salamat po sa mga nagpaparating ng inyo po. Ayan na nga po, si hardinero natin, si Pastor Eli, yung unang-una natin binati. Ayan, nagwapa na sa nag-good morning din. Si Ate Junie Concepcion Jacinto ay nakikinig din sa atin. Si GL Bautista, ayan, mabati din sa atin. At mamaya makita natin yung mga magpapababati ng mga birthday celebrators at mga anniversary. Pabalik natin.
1: Binabati rin ni Ate Edna, Kuya Junel, si Ate Elsie Marcelo, nakasabayan natin to sa Phoebus College of Bible, kanyang kaarawan noong 18th birthday.
0: Wow! Edi,
1: Ate
0: ano
1: Elsie,
0: natin yan?
1: Hello po.
0: Di mga 80 years old na rin.
1: Ah, hindi naman, mama, sa sobrang.
0: Di ba lang. Mga 70 lang.
1: Eh di ba accountant ka? Marunong sa numero. Pagkalit sobra-sobra, baka...
0: Namamali.
1: Eh, so, bali ba, Kuya Junel, Foundation Week sa September 3rd, third week ng ano, Phoebus College of Bible ng September. Mm. Kaya September 19, meron pong alumni homecoming. Kaya magkita-kita tayo, mga graduates po ng Phoebus College of Bible.
0: Wow, mga alumni.
1: Opo.
0: Mga alumnus ng Phoebus College of Bible, ang pinakamagaling na seminaryo. Genti de Leon. Hindi talaga ako magaling. Magaling ano at Kuya Willie ang isa. Ano ba ang mga may naka most significant experience mo sa PBS na ikaw ay estudyante?
1: Ang hindi ko makakalimutan, Kuya Junel, yung merong name vibe na disiplina.
0: Mm-hmm.
1: Sa akin, no, bilang individual at pagkatapos ay nahubog mabuti ang aking character in a way bago ko maglunsad sa ministry ni Lord, pagkakatiwala, eh talagang minolde ako ni Lord doon. Maraming pagkakataon na halimbawa pwede kang makapusin sa mga pangailangan pinansyal, yung pala paraan pa rin pala ni Lord John. Yung pakikitungo sa isa't isa sa loob ng dorm.
0: Mm-hmm.
1: Ay nako. Napakainam na paraan ng paghubog ng ating karakter.
0: Mm-hmm.
1: Pagkakasama-sama kayo ng iba-ibang mga personalidad, iba-ibang mga ugali, iba-ibang mga bansa. Marami. Of course, doon sa paraan ng pagka-equip sa'yo sa ministry na ititiwala ni Lord. Salamat
0: Amen.
1: Sa Panginoon.
0: So direct and indirect ay
1: yes.
0: Marami ka natutunan. Pati yung mga panahon na talagang kapus ang pagbayad,
1: talagang
0: bahagi pala yun ng bolting. Kaya
1: Opo.
0: Yung mga magulang, ini-encourage natin yung mga anak nila kahit 1 year lang. 1 year na mag-aral tapos saka lumabas kung kailangan at gusto talaga. At ganyan yung aking anak. 1 year lang, ayaw talaga. Gusto na lumabas. Pero 2 weeks bago lumabas, kinausap siya ni Lord. At ngayon ay siya ay very thankful sa mga training din ng PBS.
1: Yeah.
0: Congratulations po kay Dr. Tim Hiner, ang ating presidente ng PBS College of Bible. Nako, Kuya Willie, marami tayong naka-linya. Pwede natin pagbigyan ng isang iyong una.
1: Ayong una.
0: Remaining okay. 10 minutes. Yeah.
1: Oh, mga kagapay, ito po ang katanungan. Magandang araw po, mga kagapay. Pastor, sabi niya, mag-asawa po kami at pareho namang nagtatrabaho, pero ako po ang mas hands-on sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: Kahit parehong pagod, pakiramdam ko ako pa rin ang kailangan mag-isip kung anong lulutuin, babayaran, lilinisin at aasikasuhin para sa mga bata. Paano ko po may papaliwanag na hindi lang physical chores ang nakapapagod, kundi pati mental load?
0: Yun. Well, importante po na magkaroon kayo ng family meeting at mag-table nyo yan na agenda. At sa pag-table nyo ng agenda, kailangan lang maging open-minded kayo na hindi lahat ay terms ninyo. Ano ba ang agenda? So, yung mga house chores. Ayan. Isa-isahin yung house chores, i-divide sa difficult, easy, at saka medium. Ayan. At saka mo ngayon i-announce na kailangan lahat tayo ay may share dito sa ano. Alin ang sa inyo? Ayun. So, nakatala. Alin ang kamino? Pagkaraan, maglagay kayo ng SOP, Standard Operating Procedure. Anong oras dapat ginagawa yan? Ano ang ating standard na nasabing nagawa? Hindi yung magawa lang. Ano yung paano i-report? Iuulat. Baka meron kayong GC para sabihin niya, nalinis na ang kotse, done. Mga ganon. So,
1: yes.
0: Namo-monitor. Ganon. Para ikaw ngayon, kapatid, ay maging monitor. Monitor. Nung sa PBS kayo, may monitor kayo, di ba?
1: Ay, opo. Opo.
0: Anong trabaho ng monitor kayo, Willie?
1: Tagasumbong sa din.
0: Di naman.
1: Di naman. Naging monitor din tayo nung panahon na yung kotse.
0: Sabihin, ikaw nagsusumbong sa mga classmate mo.
1: Kasi We see to it na talagang ayon doon sa nakalatag na panuntunan, di ba? Dapat malinis ang yung kwarto. So may kanya-kanya tayong toka doon. At pagkaano mag-inspect si monitor, nagtitingin kung yung ating yung lugar ng labahan sa likuran, ang kailangan, wala pong kalat-kalat doon. Pagka yung mga damit mong nilalaban, eh, nakakalat doon, wala sa batsa o papano pa man. Ayun, meron pong mga nire-record at nandun po sa dean's office yun.
0: Ayun. So meron pala talagang sumbong.
1: Meron, meron.
0: Pero siyempre, ang monitor ay nag-i-ensure na yung mga expected ay nangyayari.
1: At ewan ko lang po sa naging kapwa ko monitor, pero sa akin, Kuya Junel, eh, nagagawa akong para hindi na ako makapagsumbong pa kay din. Yung medyo na lagpasan ng aking kaeskwela na dapat ay gagawin niya, eh kung kaya ko rin naman gawin para alang-alang sa kabuuan ng dorm, no?
0: Ayun! Nako, yung gagayahin ng Kuya Willie.
1: Kasi ayoko rin magsusumbong.
0: Ay tama, ayaw huwag isusumbong. Pero kailangan pagtrabahuin yung merong kaya nangyayari doon sa ating caller, Kuya Willie, dahil hindi ginagawa, siya na rin gumagawa. Kaya tension na tension siya. So huwag niyong gagawin. At table holiday sa sunod na meeting, alin yung mga hindi nagawa, pagpaliwanagin yung mga hindi nakagawa. At siya ang magtuloy at hindi, walang sasalo sa kanyang responsibility. So maging mayordoma at huwag maging doer lang ng lahat. Yan po. At pag ganyan, ako, eh, yung bigat ng loob ay mababawasan. Halawa, yung mga tumatakas sa trabaho ay mawawala dahil hindi sila makatakas, dahil namomonitor sila, nasasama sa agenda sa susunod na meeting. Di ba? At dahil dyan, so medyo magkakaroon ng pagbabago ang situations. Kaya so, pagod na pagod sila kasi day in, day out, lagi ganun eh. Eh kasi nga, hindi na challenge, hindi na stretch yung mga kasama niya. Kaya yun ang ating pumungkahin, Kuya Winnie. Ako, mahabo si Janet Salveta. Good morning, blessed morning po, Bishop and Pastor Willie. Ayan, ang masipag namin yan. Pastora ng mga young couples. At ganun din ay si Lydia Deliota. Ayan, yun sa mga masipag nating kapatiran. Si Amy Cristobal ay bumabati po sa ating Kuya Willie at umahabol sa panunod pakikilahok sa atin. Si Lydia Deliota nga, yun po, ay talagang nako, ay marami po pumapasok at may mga iba pa bati sa kanilang mga birthday at wedding anniversary. Mamaya po, babalikan po natin yan kasi po, meron po tayong sumisilip-silip na ating kapartner at yung dunay. Kuya Willie.
1: At syempre, sasabayan po ng mainit na sikat ng araw yung pong dadalhin sa atin ng ating feature si Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hello, narito na naman po ang inyong Mami Bess Rios para sa ating memo ni Mami. At ang tutuunan natin ay isang bagay na nakuto po ay mahalaga, especially ang tuon natin ay mga batang 4 to 6 years old. And ano po ang ating gagabayan sa kanila? Paano sila tuturuan? At ang kanilang kaisipan ay ihahanda upang maging welcome sa kanila ang pagkakaroon ng hardship. Parang kahit adult, ayaw yan, di ba, no? Ayaw natin ang hardship. But, sabi nga po, no pain, no gain. Kasi sa hardship, merong pain. At ganoon din naman po, kapag ka tayo ay nagkaroon ng pagkakataon to do hard work, ay nagbubukas po ito ng mas maraming pintuan upang magkaroon ng kapaki-pakinabang ng mga susunod na pwedeng gawin. At lalo na nga po, itong batang ito ay 4 to 6 years old. Para madali nating tandaan, I will be giving 4 areas na naka tugon sa salitang heart. Ayan. Heart, ang unang area na dapat natin ituro sa kanila ay pagiging humble. Kapag ikaw ay gumagawa ng isang something difficult, you must be humble enough to acknowledge pwede kang humingi ng tulong. Kasi maraming bata parang, I did it. Oh, paano kung hindi mo na kaya? Help! Ayan, so help. Be humble that you can ask for help. Ganun din naman po yung letter A ay dahil you are humble, syempre. Let's also watch out their arrogance, yung yabang, di ba? Kasi pagka minsan nakagawa ng isang bagay na hard, ayun, medyo ipagyayabang na ito, no? Lalagyan na ng mga kung ano-anong ika nga. Yan, kaya ko na yan. Yan, malakas na yung loob ko, ganun. So, for 4 to 6 years old na bata, maganda po na kapag sila ay nakakagawa ng mga bagay-bagay, himayin natin ito upang hindi matuon doon lamang sa outcome. Let's divert the attention, focus the attention sa mga bagay na ano ba yung ginawa mo. Nag-effort ka ba? Humingi ka ng tulong? Ginawa mo ba ito? Yung mga bagay na ito. And of course, very important, para walang arrogance, I did it because the Lord is there. Yeah. Si Lord ang ating bibigyan ng acknowledgement, hindi yung sarili. At ganun din naman sa salitang letter R. Ayan. For us to be able to guide our 4 to 6 years old na mga bata patungkol sa being willing to do hard work, aba, edi ituro natin sa kanila how to regulate doing the hard work. Huwag agad titingnan yung, mahirap yan, hindi ko yan kaya. Subukan mo muna, pira-pirasuhin, himay-himayin, parang yung lahat ng daro ang isinabog niya. Hindi niya ito tatang kasi yayakapin at ililigtip ng sabay-sabay. Pwedeng unti-unti, isa-isa, mga bagay na maganda po niya itong matutunan. How to regulate doing the hard work. And of course, tayo ang gagabay at magpapakita sa kanya ng how to. The last letter is the letter D for the word hard. At ano naman ito? Ito po yung doing things with a special touch of determination. See, when we are doing hard work, napakaganda po that we have a determination. This determination will drive us, no? To do things, this determination will do mga self-talks natin, di ba? Nakakayanin ko ito. And of course, ito pong pagtuturo na ito for our children to do hard work is not also easy. Hard din po at kailangan natin ng subaybay at tiyaga sa kanila. Mga ilang paalala mula sa inyong Mommy Becerios dito sa Memo ni Mommy.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Maraming salamat sa napagandang awitin na iyon at siyempre pa sa panibagong mga katotohanan ibinahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Maraming salamat sa panibagong kaalaman na iyong pinagkaloob sa amin at sa ating mga taga-subaybay sa araw na ito. Kayo po'y nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZS FEBC Radio. Kami po ang iyong mga tagapayo sa araw na ito ng Lunes, John Alamilan, kasama si
2: Kuya Willie Basilio po.
1: At ang dalangin namin ng araw na ito ay maging araw ng panibagong pagpapala sa inyong mga sitwasyon sa buhay. Sapagkat sa araw na ito ay binibigyan tuon pansin natin ang mga counseling questions ng ating mga listener at mga taga-subaybay. Ano po, mga viewers and listeners po natin. Nagte-text po sila ng mga katanungan, counseling situations, yan po yung tinatalang matyaga ng ating mga behind-the-scene team at pagkaraan ay iniipon at ngayon niya po naglalaan ng araw na ika nga ay mabigyang pansin o tuon ang mga katanungan nila. Medyo hinihingal ako, Kuya Willie, kasi habang break time, tumakbo muna ako dyan sa tulay.
2: Oh.
1: Tumakbo muna ako.
2: Natawid mo naman, natawid.
1: Ay, hindi. Kasi kulang ang oras, kaya bumalik agad ako. Yeah, di ba, meron po ba kayong apple na babatiin po?
2: Eh, siyempre po, yung aking ate doon sa San Fernando City ng Pampanga, si Ate Adela Torres, di ba, nabigyan natin siya ng radyo ng
1: Ayo nga.
2: So, hopefully, naka-tune in siya. Hi, Ate! Good morning!
1: Ayun, at yun ang ating dalangin na patuloy ng ating mga missionary radio. Ay, patuloy po natin tangkilikin. Pwedeng ipanregalo po para po
2: magpapasko na,
1: ating
2: diba?
1: Paraan para makaministeryo tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anakan. Si Pastor Ramon Crisostomo ay mahabol at nanonood ang kinig sa atin. Si Lovely De La Rama ay gayon din. Si Sonia Casera is watching daw po. At bumabati sa ating dalawa mula sa Unchangeable God Commission Church dyan sa North Sagrada sa pangunan ni Pastor Jumides and Pastora Tess Jose. Ayan, Pastor DJ. Salamat po at tayo ay merong series of leadership training sa kanila. Noong nakaraan ay dapat inalakay namin yung end times. Kaya namin yun ay ka-conflict sa aking schedule ulit. Kaya at sila man ay willing na ito ay ma-reschedule. Kaya maraming salamat po sa DJ at sa lahat ng mga leader dyan sa Unchangeable God Commission Church dyan po sa North Sagaray. Ganun din, as Pastor Art Concepcion ay bumabati sa ating Kuya Willie at nakikinig at nanonood sa atin si Marita Panganiban ay nagkahay din po sa atin si Dory Permino. Naku, maraming salamat. Si Alex Lacanilaw. Ha? Kailan mo ba ito? Oh, Lacanilaw yeah. Clan. Ha?
2: Yeah, Alex.
1: God bless your program. This is Shalom, sabi niya. Emilita Trinidad ay nanonood na kahinig din sa atin. Si Nona Elopre. Ayan, talagang matapat nating kamagagawa dyan sa ating kalookan na Hope of Glory. Si Patrick Molly Santiago. Salamat. At yan din salamat kay Nelia Palma. We are taking note of your greetings at sa araw po na ito ay sa katutsu-tune-in lang sa programa natin, binibigyang daan po namin ang mga problema at katanungan ng mga tagapanood, tagasubaybay natin at ngayon po ay isa-isa natin susubukan sa biyaya ni Lord na magiyan ng kasagutan. Nakapagbigay na po tayo ng pansin sa unang counseling questions. Ano po? Dako tayo sa pangalawa, Kuya Willie.
2: Opo. Ito naman po. Good morning, mga po, pastors. May parents po akong gustong tumulong sa amin financially.
1: Mm-hmm.
2: Pero kapalit nito ay gusto nilang sila ang masusunod sa ilang decisions namin bilang mag-asawa. Malaking tulong po ang support nila kaya nahihirapan akong mag-set ng boundaries. paano po namin mapapanatili ang respeto at gratitude sa kanila nang hindi nawawala ang independence namin bilang mag-asawa?
1: Ayun, ay nako, una-una, mahalagang pasalamatan at pasalamatan natin sila sa kanilang pagsisikap na umagapay sa atin. At sa ating pagsisikap na pagpapasalamat sa kanila ay talagang maramdaman nila that we appreciate yung kanilang tulong. Pangalawa ay huwag nawing maging daan yan para ika nga mawala na yung inyong independence.
2: Yeah.
1: Pero mananatili yung inyong appreciation. Pangalawa, yung paggalang sa mga panahong magkaiba kayo ng i-adapt. Yung what's due the elderly should be given to them no matter what. Diba? Mag-bless pa rin, harapin pa rin sila pag pupunta sa bahay mo, kausapin, at magalang na ibitin ang mga pasyayan. Hayahan niyo po, pag-uusapan po namin na yan. Kasi, syempre, normal sa mga tao pag kami mga binibigay na tulong na may expectation eh, ganyan, di ba? Pero ang problema dyan, Kuya Willy, kung tayo mismo, ay dahil sa expectation nila, di magi-give in tayo. O kaya naman, tayo naman, kung gusto sa kagustuhan natin maging independent sa kanila, magiging rude naman tayo o magiging ungrateful tayo. So, mabalansin natin yon. Be grateful for their attempt. Pangalawa, kung talagang pinipilit nila, eh, tanggapin ninyo ang tulong. Pangatlo, don't give up yung inyong pong decision. Pero by doing so, huwag mawawala yung ika nga, hindi lang grateful heart, kundi yung galang-galang. Yung what's due them, ibigay mo. Be blessed ka pa rin. Kung may silang gusto na sabihin, pakinggan ninyo. Huwag nyo na kinakontra. Pagkaraan, sabihin nyo, hayaan nyo po, pagpe-pray po namin. Ako yun lang, sapat na. Maramdaman nila, oops, hindi namin agad makuha ang decision dito sa mga ito. So, sa ganun di, we are sending the message na while you appreciate your help, the help, while you are grateful, while you are willing to accept, pero yung nararamdaman nila by experience na no way you allow this to, ika nga ay hinders you from making the decision of your own.
2: Tama.
1: At syempre pa, yung pangangailangan na kayo ipatuloy na maging makatayo sa sariling paa para with or without their help.
2: Right,
1: at
2: right.
1: Talagang tuloy lang kayo. At syempre pa, sa inyong pagsisikap na makatayo sa sariling paa, not because you want to prove yourself or you want to prove something. Hindi namin kailangan tulong nyo. Kami yung tatayo sa sariling paa. Wow, wag ganoon. Maganda dahil yun talagang direksyon ng ating buhay. Na tayo maging makatayo sa sariling paa without declining any possible help. Pero without being dependent on the help that we can be possibly receiving from them. At sa by and by, alam mo na sa karanasan ko, lumulugar naman ang mga matatanda. Basta huwag mawawala yung galang, ha? Huwag mawawala yung respeto. Yung giving them what's due our elderly. Ayan. At sa ganun diwa, eh talagang makikita naman nila na kung mga desisyon ninyo ay naalalagay sa ayos kayo, naging confident din sila na after all, kaya pala nila. Ayan, di ba? Nakikita rin nila na kaya nyo tumayo sa sariling pa with or without their help. They also are able to give respect sa atin. Yun po. Kaya walang drama-drama na eh, baka bibigyan yan eh. Ayaw, ano naman, kami na wala nang ganun. Basta tanggapin mo ng maluwag sa punong-punong pasasalamat. Tapos, eh, ikaw tuloy mo yung iyong journey to become independent of them. Iba ba kayo, Willie?
2: Oh, tama po yan. At nabigyang diin yung katotohanan ko general sa inyong mga ipinayo. Yung idea baga na likas sa ating mga magulang na gustong tutulong dahil gusto nilang nasa magandang kalalagayan tayo. No? Bilang kalang mga anak, alang-alang na rin marahil sa mga apo natin, yung mga apo nila, mga tipong ganun. Ano? At isa lang naman ang pinakamotibasyon. Gusto nila maayos ang ating kalagayan. At hindi po yun nag-aalis sa atin ng pagsisikap na tayo po ay maging maayos sa pagpapamilya. Pangunahin natin responsibilidad yun. Di natin ipapasa sa ating mga magulang, mga po, mga lolo at lola ng ating mga anak. At sa halip po, yung pong pagka nakita lang maayos naman ang takbo ng ating pagpapamilya, ano po yan eh? Panatag na ang kanilang kalooban. At dahil po doon, hindi madidevelop sa atin yung parang aasa na lang ba tayo doon sa iabot ng ating magulang para po tayo maginhawa sa ating pamuhay. Eh, may kahalagahan din, Kuya Jonel, bilang yung pagtingin doon sa idea ng pangalaga ng maayos na pagtakbo, pagpapatakbo ng pagpapamilya kasama na po yung budgeting.
1: Yes, that's right. Importante rin, Kuya Willie, na huwag maramdaman ng matatanda na nire-resist natin yung kanilang presensya. Nire-resist natin yung kanilang opinion.
2: Oo.
1: Nire-resist natin yung kanilang idea. Mabunta nga, ikaw na nagtatanong, ano kaya maganda dito, nanay? Ano kaya maganda dito, tatay? Ay, salamat po. Ayan niyo po, papipray po namin. Ganun. So, mabubuwal ang mga animosity, ang mga doubts, yan. Kailangan medyo aggressive ka na sa gayon. Pero sa puntong yon, hindi ka naman magpapasya harap-harapan. Ma-on the spot mo asawa mo, di ba? Kumbaga, matatali na kayo sa harap. Kaya yung process na matapos yung mag-solicit ng mga suggestion or makatanggap ng suggestion habang binibigyan kayo ng tulong, ay sabay niyo, maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Hayaan niyo po yung mukha niyo po ay amin pong pag-uusapan. So, makita nila na you are not too proud to accept help. At the same time, you are not, kumbaga, ay ano, beholden. Kumbaga, ay you are not
2: obligado.
1: No, di ba? Ano, obligado. Yun.
2: Oo.
1: Pero, on top of it, magalang. Magalang. At hindi ho natatakot na tumanggap. Namamungkahi, lalo na sa mga taong alam natin, kagaya sabi ko kay Winnie, ay nagmamanasakit yan yung ating matatanda. At dahil diyan, ako, you will be able to nurture a healthy relationship with people
2: tama
1: who
2: yan.
1: Are actually helping and are willing to help you.
2: Yeah. At
1: si
2: the same
1: Pastor,
2: time, at yung pagbabalanse ng mga bagay, Kuya John, sa ayos sa sinasabi mo, at the same time, makita po natin na time comes na tayo na po ang aalalay, tayo na po ang nasa tabi ng ating mga nakatatanda, mga magulang na bilang ika nga po'y pasalamat sa biyaya ng Diyos sa pamagitan nila na na-enjoy natin nung tayo naglalakihan pa, nung tayo nagsisimula pa lang ng pagpapamilya. Ngayon po ay panahon naman na maipakita natin sa kanila na ito ay aking pagmamahal sa inyo bilang aming mga magulang.
1: Yun. Ako, maraming salamat. Ano po? Mayroon dito si Susan Del Valle. Humihina po yung sound nyo. Full volume na po yung cellphone ko. Ayan. Tignan natin. Lagay mo sana yung iyong location para ma-check ng ating mga tech people. Ayan. Tutungo tayo ngayon sa pangatlong counseling natin sa araw na ito. Ano po ang ating situation po dyan?
2: Sa ikatlo po naman, mga kagapay, sabi niya, hi po, pastors. Yung asawa ko po, close na close sa family niya.
1: Mm-hmm.
2: Kaya halos lahat ng weekends ay gusto niyang kasama ang mga magulang at kapatid niya.
1: Mm-hmm.
2: Naintindihan ko naman po yon. Pero gusto ko rin sana ng time na kaming dalawa lang.
1: Mm-hmm.
2: Paano ko po ito sasabihin nang hindi niya isipin na ayaw ko sa pamilya niya?
1: Hindi unang-una, mag-excited ka kapag pupunta kayo sa pamilya niya. Tapos ikaw magdadala ng something.
2: Uh-huh.
1: You will make it, kumbaga, comfortable na ikaw ay nasa pamilya, nasa presensya ng pamilya niya. Ayan. So, sa ganun diwa, mabubura yung kaisipan na ikaw ay nag-resist na pumunta sa kanyang pamilya. Ikaw ay na pipilitan lang na pumunta sa kanyang pamilya. Yan. So, sa ganyan diwa, then you are now in the position to call his attention. Darling, while I enjoy being with our family, with your family, pero kailangan din natin i-build yung ating pamilya. Paano kaya ito? Ayan. So, ipa-plot nyo ngayon ang schedule ninyo. Ayan. Para yung parehong pamilya na paglalaanan at yung inyong sariling pamilya na paglalaanan din. So, ang kailangan mabura dito, yung kaisipan na parang competition. Wow. Pro ka na ng pamilya mo. Wow,
2: yeah.
1: Wow. Dapat yung pamilya niya, pamilya mo na rin. Ayan.
2: Amen, amen.
1: At kapag ka na-establish mo yun, nako, by the time you will call the attention na ikaw bukod sa pamilya mo, kailangan din natin i-build yung pamilya ko. Tapos bukod sa pamilya mo at pamilya niya, ako, at pamilya mo, at pamilya ko, kailangan natin i-build yung ating sariling ano, relationship. Yan. Then you can budget, di ba? At kung may pagkakataon na talagang you really don't feel like going, halimbawa, orasyon ng pagpunta niya sa pamilya, dapat kasama ka, eh, you don't feel like to going.
2: Oh.
1: O di, bayagan mo na lang siya na ikaw na lang muna, darling. Kumusta mo na lang ako sa kanila. Yun, di ba? Bigyan mo, ano oras ka uuwi. Yun, meron kayong gayon. So, hindi niya isipin na parang may competition na in between you and the family. Ayan, mahalaga ito. Ito ay domestic relationship that we should always nurture, di ba? At kung may pagkakataon na talagang ikaw naman ay gusto mo sa time nyo naman sa pamilya mo, tapos siya naman ang gusto niya doon sa pamilya niya siya, aba, edi ituloy mo yung pagtungo sa pamilya mo. At hindi ka magkukwento sa pamilya. Kaya nasa lang asawa mo, eh nandun na naman sa pamilya niya, magaling. Walang ganun. Walang ganun.
2: Wala, wala yun.
1: Oh, nagkabot ako sa parents niya. Yan. So, kumusta na po kay nanay? Ito kayo, mag-enjoy kayo. At pag-uwi, o di kinabukasan, mag-meeting kayo. Wala, oh, darling. Nahanap ka ng partido ko. Paano na ba ito? Ano na ba usapan okay natin dito? Yun, mabalikan nyo ngayon. Yun. Don't make it a big deal, but you don't allow it to just, you know, pass without being addressed. Yan. At ganun diwa, you will come out with some concrete decisions.
2: Mm-hmm.
1: Ah, so, importante yun. Talagang, halimbawa, baka kaya ayaw sumama naman sa pamilya mo eh dahil pagka naroon pa sa kanila, aba eh, hindi na wala naman kumakausap sa kanya. O diyan, iniiwanan mo siya. Hindi nagkakaintindihan kayo. O kaya naman, kaya siya mas gusto doon sa pamilya niya. Eh dahil nga, eh pag kayong dalawa, eh away ng away, argue ng argue. O titignan mo ano ba meron pamilya to, bakit gusto-gusto sa pamilya niya. Yan, di ba? So try to learn and develop the atmosphere na walang kaaway. At lahat ay dapat ay na-enjoy. At naku, magugulat ka na lamang. Baka siya pa mauna later on na mag-aaya sa pamilya mo o kaya mag-aaya sa date nyo ng pamilya mong sarili o ng iyong mag-asawa.
2: Yeah. Naalala ko lang, kuya John, lang darating ang posibilidad na may pagkakataon tulad sa amin. Ang mas hinahanap na ngayon, pagka alam na darating kami dadalaw, ang mas unang inahanap ngayon si Ate Edna, hindi na ako.
1: Oo. Ibig sabihin, congratulations, Kuya Lu. Ikaw ang sikreto niyan.
2: Naiingit tuloy ako.
1: Totoo yun. Sabihin, napaka-tagumpay ng Kuya Willie. Na-create niya
2: si
1: yung gayon. Kaya talaga, yun niya lang ngayon, kailangan ma-deliver sa pagkaingit.
2: Pero talaga, masaya ang puso natin pagka ganun, di ba?
1: Yes!
2: Di kayo, on either side, eh, talagang ano, nagkaka-uhawan sa magkita-kita, magsama-sama.
1: Mm.
2: Pero ang pinaka-panguna, ang pinaka-prioridad natin, yung pamilya pa rin natin.
1: Yes, that's right. That's right. Yeah, this is very, very important. At kung may mga special na okasyon, yung pamilya niya, hindi ikaw maghahanda ng something. Hindi naman expensive na makita niya na hindi totoo yung posibleng iniisip nila, ayaw mo lang sa pamilya niya. Kaya talagang nakakahanga yung mga talagang naka-take note yung mga important date. Ako medyo mahina ako dyan, kaya hindi. Yung mga birthday, di ba? Mga ganun na, yung meron ganyan, yung mag-asawa, di ba? Yung umuwi yung mister niya, may dalang cake.
2: Aha.
1: Tapos nakita ng misi, sabi niya,
2: oh,
1: kaya nung cake to, kaya nung cake.
2: Ayan.
1: Hindi ko naman birthday yun ah. Kaya nung cake. Meron kang babae no? Wala. Anong wala? Kaya nung cake to, kaya nung cake to, ha? Tapos anong cake to? Chocolate. Oh, alam mo nang allergy ako sa chocolate. Allergy ako sa chocolate. Chocolate pa yun. No? Hindi talaga to sa akin. Kaya nung to, ha? Hindi ko naman birthday. Sabi ng lalaki, sa akin, kasi birthday ko ngayon eh.
2: Nakakalimutan pala ng misis eh.
1: Kailangan ka pumili ng birthday cake niya. Ganun pa yun. Kasi naroon yung, ano, yung puro doubt. Inonorture yung doubt sa isip. Ngayon,
2: yeah.
1: Palaking problema po yun. Ay, speaking of birthday, belated happy birthday kay Janet Silveta, kay Ray Zamora, kay Jasmine Austria. Sino pa ba? Si Jas Rosal. Naku, marami yan. Ganun din si Ray Zamora. Sino pa ba? Si marami, marami. Naku. Hingi akong tulong sa mga ma-text yung mga may birthday. Kaya yan, mga ganun, special na ano, pagpapahalaga ng sa sarili, sa angkan ng pamilya ng asawa mo. Talagang any temptation to think negatively against you, mabubura yun. Kasi meron kang ganyan. Yan, praise God. Meron po tayong pang-apat.
2: Sa ikapat po naman, mga kagapay, good morning po, Family Matters. May anak po akong gustong magpakasal sa taong hindi namin gaanong kilala at sa tingin namin ay hindi pa siya financially at emotionally ready. Ayaw po namin kontrahin ang desisyon niya dahil adult na siya. Pero bilang magulang, worried po kami. Paano po kami makapagbibigay ng advice nang hindi namin siya itinutulak palayo?
1: Ayun. Ay, importante kaibigan ninyo yung mapapangasawa niya, yung kanyang kasintahan. At sa inyong pakikipagkaibigan sa kanya, huwag niyo siyang parang iniimbestigahan na yan. At gawin ninyo parang anak ninyo. Dahil kung sakali, magiging anak niyo talaga yan. Kaya hanggang sa maging komportable, hindi makapag-open up siya para maging makatulong kayo paano sila ika nga ay maging so comfortable na sila hihingi ng gabay sa inyo. Tuturing kayong magulang. Tapos ngayon din, kung may pagkaplano ng pagkakasal, ay dahil nga nire-reach out nyo sila, kinakaibigan ninyo sila, nagdalaan kayo ng panahon, edi baka kukusultahin na rin na kayo sa mga detalye ng kanilang paghahanda. Then, you will have an opening para impluensyahan sila. Matanong ang mga tamang tanong, ano, at para magkaroon ng kahandaan. Sapagkat tama yung ginagawa, tama

0: wala sikap talaga,
1: Mm.
0: wala lang pagkakataon. Mga ganun, di ba? Na hindi pala totoo na siya ay walang pangarap pa yan. So, meron lang pinagdadaanan. Ayun. So, kaya importante, reach out, reach out, reach out so that you would know ano ba ang kailangan nito upang sa ganun diwa, eh, yun ang tinatawag natin, ano, proactive approach
1: Oo.
0: in journeying with your child.
1: Yeah. Ganda po yung mga binahagi nyo, Bishop. Kasi nga, naalala ko na, at ito parang pinaka, kumbaga, na sikap ng lahat na magagawa para makalalay ang magulang sa anak sa kanyang kapasyahan na magsisimula na ng bagong pamilya sa kanya, eh, mahalaga nga po yung mga pinuntos. At pinakadulo nito, tulong na rin maituturing, Kuya Junel, yung idea na sa nagkakasal, di ba, mayroong prosesong dadaanan, pakipag-usap sa mga ikinakasal o ikakasal. Yon. Doon po, pinakahuli, eh, makaalalay pa rin, makapagpaalala sa mga panagutan, sa mga pribilehyo bilang pinagkatiwala ni Lord ng magtayo ng bagong pamilya, yung ating mga anak. No? So mahalaga po ito na hindi kakaligtaan ng sino paman. It takes a community to ika nga po i-mold yung isang individual o isang pamilya.
0: Yan, ako, napaka ganda ng na kanyang na itanong sa atin, sapagkat I'm sure this is not only for that concerned
1: Oo.
0: person. Ito ay
1: Oo.
0: para rin sa mga iba na merong kaparehong sitwasyon, di ba? Kaya talagang tayo ay nagpapasalamat for taking
1: Amen.
0: time to send to us your counseling questions. At may mga mahabol na listener tayo at viewers, si Tessie Gesite, watching from Pasita. Si Carmen Terbulo, nag-good morning sa atin. Si Joseph Ryan, ulit, meron siyang text. At si Janet, of course, ay lagi natin katuwa. Pinag-forward yung ating link. Salamat, Janet. At ganoon din, ayos natin kilalanin si Novelin Lagisma. Nanonood, nakikinig din sa atin ngayon. At si Tipi Joselito, Tiopi pala, Tiopi. Joselito Senior, good morning po. At bumabati sa atin si Telma Manjares, Kuya Willy, ay bumabati rin sa atin mula sa Calamba, Laguna. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. At meron po tayong susunod, panlima.
1: Ang
0: The
1: ikalima.
0: Comforting Situation.
1: Yeah. Good AM po, pastors. May teenager po kaming anak na gusto nang magkaroon ng sariling privacy. Humihingi na siya ng sariling phone at mas gusto niyang may mga bagay na hindi na namin tinatanong pa. Naintindihan naming lumalaki na siya, pero bilang parents, gusto pa rin naming siguraduhin safe siya. Paano po namin mababalanse ang trust, privacy, at parental guidance?
0: Ayun, ako, napakahirap niyan. Ano? So dito papasok yung kahalagahan ng pag-evaluate ng quality of relationship. Kapag hindi maganda ang relationship ng bata, ang tawag natin doon ay yung positive relationship, talagang lahat ng opportunity na humiwalay, magkakon, at yung walang makikialam sa akin, naroon yan, naroon. Ay talagang importante na talagang unang-una, spend more time sa anak mo na yan. Tapos pagka kayo magkasama, listen more than talk. Get to know by listening. Pangatlo, eh, yung responsibility, huwag mo wala na. Diba, sa bahay, may responsibility siya. Yeah. Para kung bubukod siya, eh, may responsibility siya. Yeah. Mukhang baka puro ang alam niya, yung ma-enjoy yung privilege niya. Privilege ng privacy, privilege ng phone, privilege. At teka muna, yung balance of responsibility and privileges dapat na implement natin sa kanya. Pang-apat, importante na magkaroon kayo ng evaluation, what are the things that your family values? Yan. Ano ba ang pinapahalaga natin dito sa pamilya? Yan. Siyempre, papasok mo doon yung, ano, yung openness sa isa't isa. Yung pagiging open ang communication. At kaya kung meron bang dahilan para ikaw ay hindi maging open, para kami mag-improve, ano kaya yun, anak? Ayan. So di, pwede niya sabihin na kasi po, kung nagkukwento ako, pakiramdam ko, hindi kayo nakikita.

0: clean. O di malalaman mo yun, kaya pala ganun. Na hindi niya nakikita yung value of allowing you to become part ng kanyang buhay. So kaya importante, alam natin ang pinagagalingan ng ating anak. Ano kaya ang nagdala sa kanya para mag-isip ng ganyan?
1: Mm-hmm.
0: Pero huwag mong ialis na mayroong responsibility ang bawat request niya. Kaya kung maintindihan niya na may privacy, ano ibig sabihin? Bukod na siya ng bahay, o ibig sabihin sa kwarto niya, pag naroon siya, walang kakatok kung kailan na siya lalabas. Aba, hindi ka muna. Ano ang patakaran sa loob ng bahay na ito?
1: Yeah.
0: Ayan. So, babalikan niya, wag lang siya yung address niya na ikaw, ugali mo, nababago. Hindi. Yung patakaran natin dito sa bahay, i-observe natin. Pag oras ng kainan at naroon kayo, ayan. Pagdating ng bahay, hanggang ngayon, ako, yan, ako yung mga binata at dalaga kong anak na. Pagdating, FYI, nagabiyahe, FYI, nasa na kayo, ano, ETA. So, babanggitin nila. Ano, schedule nila. So, yun, yung detalye na yun, hindi ko napapakailaman. Pero at least, meron akong idea what's going on, their whereabouts, yan. Para kung may mga emergency, ay madali ang intervention. So, sinasanay ko, minsan may mga pagkakataon na umuwi sila na nakatulog na pala sa kwarto, hindi ko alam.
1: Oh.
0: Sabi ko, di ko punin ko attention, anak. Eh, tayo may cellphone, kailangan we inform each other. Hindi lang, inform nyo kami. Kaya doon sa ating group chat. So, respeto yan sa ating pamilya, sa ating group chat yan. Para hindi nag-aalala. Kaya iniwanan bukas yung main door dahil
1: oh.
0: parating ka.
1: Oh.
0: Dahil late ka na. Tapos natulog na. Eh ngayon, pag-isa, hindi niya alam nasaan yung anak ko. Hindi niya alam kung nasaan yung anak. Hindi niya alam kung nasara pa yung pinto. Ano hindi. O di kinabukasas. Ang tindi pala ng tulog. Eh. Ang himbing pala. O ito nag-aalala. So yun. Pwede mo i-call yung attention sa ganun. Babalik kayo sa ano yung naging patakaran sa bahay na tinutuluyan niya. Ayan. Para kung may pagkakataon. Ha? Kaya nung isa kong anak nag-request na magkaroon muna siya ng sariling lugar. Ayan. So, dito lang naman sa amin, sa kabilang bahay. O, di may sarili siya ngayong lugar. Mo. E ngayon, nagpapasalaman siya sapagkat sabi niya, pagka pala nag-iisa ka na lang, eh, yung kalat mo na iniwan mo kahapon, pag-ising mo, kalat pa rin, dumadami. Kaya talaga, nalipinita siya. Eh, nandito sa bahay, pagkalat yan. Ako, ang kalat-kalat niya. Nililigpit na lang nanay habang nagsasalita. Nililigtas siya. Eh, natutuwa kami. Very enjoy sa kanya. Yung may ganoon. Kaya nakakita niya ngayon yung value ng lagi sinasabi ng mama niya na dapat talaga minimalist. Kaya, yun. Kaya talagang sa kanyang pagbukod na yan, na dito lang naman sa tabi ng bahay. Eh, ngayon eh, meron siya din sariling kwarto, sariling CR, sariling everything. Pero na may mga inspection time pa rin si mama niya.
1: Monitor pa lang, monitor.
0: May mga FYI pa rin. Minomonitor pa rin. Hindi para isumbo sa din. Hindi para gabayan. At matutunan niya na kahit nga ikaw ay may sarili ng pamilya, nagpapamonitor pa rin sa magulang mo. Kasi community life yan eh. Hindi pa sabi, pamilya na ako, ba't may parang niyo pa ako? Eh, may pamilya na nga, hindi na papakailaman. Pero, simple FYI, importante. Simple na ipapaalam what's happening yan. Para nakakasubaybay pa rin ang mag-inap.
1: Mm-hmm.
0: Kapag na-create natin yung ganong culture, no, Kuya Willy, eh kahit mag-independent sila, dala-dala nila yun.
1: At yung tiwala natin sa kanila, eh lubos-lubusan pa rin, no?
0: Yes.
1: Walang pagdududa, walang para bang nakasunod ka sa lahat ng kanyang mga hakbangan, hindi na kasi meron ng tiwala eh. Dahil nakita po yung pagpapahalga sa tao, hindi po doon sa kanyang mga kahilingan. After all, Kuya Junal, sa likod nitong mga nabanggit sa kanyang teenager na anak, di ba karniwan na sa ganitong estado o stage ng buhay ng isang kabataan, marami siyang ginugustong matuklasan, nagde-develop pa yung kanyang karakter, kinikilala pa niya mabuti sarili niya. So, nag-iisip siya, paano, sino ba ako talaga? At maaaring nakikita niya, ito kaya ay makakatulong sa akin para ma-define ko mabuti kung sino nga ako, kung ano nga ako. At dahil po doon, papasok si magulang na sa isang maayos, mapagmahal na paraan, eh papahayag pa rin po yung respeto, yung tiwala at gabay.
0: Yes, that's right. So nawa ay nakatulong ito hindi lamang sa ating sender kundi maging sa mga tagapanood at tagapakinig natin. Oh, naku, nag-aantay na susunod nating counseling. Really?
1: Oh, sa ika-anim po naman, hello po, Family Matters. May opportunity po akong magtrabaho abroad na malaking tulong sana sa finances namin. Pero kailangan kong mawalay sa asawa at mga anak ko ng ilang taon. Sinasabi po ng iba na para naman sa future ng pamilya. Pero natatakot ako sa magiging epekto nito sa relationship namin. Paano po namin titimbangin kung worth it ba ang financial gain kapalit ng distance?
0: Yun, ako talagang kailangan natin ng ano ang mahabang karanasan ng Kuya Willie sa sitwasyon mo. Ano nga po ba maganda, Kuya Willie?
1: Eh, di ko maiwasan, Kuya General, na mabanggit ang inisyal na reaksyon ko dito sa kanyang tanong. Kung magagawa naman na ika ngay, maring hindi kasing laki ng pwede kitain dito, I mean doon, kaysa dito, eh baka po ating isipin mabuti muna, no? Pag-usapan ng pamilya, hanggat hindi, kumbagay, nagkakasundo ang lahat sa kapasyahang gagawin, eh usap, panalangin, panalangin, usap muna. Kasi nga po, alam naman natin, kahit na sabihin natin na dito sa ating bansa, marami nagre-reklamo na, walang pagunlad dito, magulong bansa natin, etc., etc. Kaya alam po, kahit nasaan tayo, pwedeng mangyari yun eh. No?
0: That's right.
1: Ang mga karanasan pong nakalulungkot dito ay pwedeng maranasan din po kahit saan tayo naroon. So, kung hindi naman po ganong kalaki ang pagitan ng kikitain doon at saka kinikita rito, eh mungkahi ko po kung mamarapatin ay ipanalangin po muna mabuti bago pagpasyahan yung bagay na yon na mag-abroad.
0: That's
1: Initial
0: right.
1: yun, initial.
0: Yeah, that's right. Importante po. At subukan mo rin mag-interview sa mga nagsipag-abroad, di ba? At tignan mo, at sa hapon, meron kaming kausap na talagang taga nila sa Japan at nagbabakasyon sila dito. No? Napansin nila na yung porsyento na nagtagumpay sa porsyento ng nabigo, ay nas napakaliit na yun. At pangalawa, yung iba na naroroon at hindi makauwi sa ibang dagat, whether sa Europe, sa Amerika, eh talagang ang buhay nila ay puro trabaho, trabaho, trabaho, trabaho. At talagang, kaya yung sinasabi niya, worth kaya, worth ba yan?
1: Yeah.
0: Eh, kasama yun, huwag lang yung pera, usapan.
1: Wag,
0: Huwag
1: wag.
0: Na yung pera, di ba? Kaya talagang napakahalaga. Una-una, nagpapasalamat ako talagang nag-iisip siya. Is it worth it? Ayan. Eh, wala makakasagot niya kundi ikaw dahil hindi natin alam yung specific na situation mo. Eh. Kaya mahalaga dyan, huwag lang yung pera. At saka yung pera ang kinikita doon, doon mo gagastusin. Ubus din. Di ba?
1: Yeah.
0: Kaya mataas yung, ano, yung cost of living. Di ba? Baka kailangan ma-review natin yan. Di ba Kuya Willie?
1: Tama po yan. Bali ba, pagtanggap natin ng sahod doon, eh, ating kukumpara yung ating currency dito, yung cost of living dito, kumpara doon, parang pareho rin eh. I mean, gastos din eh. Gastos din eh.
0: That's
1: At
0: right.
1: Natanong ko nga minsan, naikwento nga ng bayo ko minsan sa akin, nasa ka-state sila, ganun din daw naman sa kanila. Yung taas na presyo ng gasolina dito, eh tumataas din naman daw ang presyo ng gas sa kanila.
0: That's fine. Yeah, talagang
1: Yeah.
0: Pag-isipan maigi at yung social impact,
1: Right.
0: Lagyan mo ng malaking consideration yun.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat yung iba, naku, kung iwanan yung anak sa magulang, sa biyanan, eh naku, eh yung panahon na yun na formative years, yung babalik mo yun, mahirap. Kaya yung isang kaibigan ko, Siman, nagsisisi siya. Bagaman siya ngayon ay maalwa ng buhay, pero nagsisisi siya sapagkat yung mga taon na yung kanyang panganay at pangalawang anak na dapat nakasama siya. Hindi niya na, kumbaga, nasamahan. Kaya ngayon, yun na lang bunso niya ngayon. Doon siya bumabawi. So, pagka doon sa dalawa, bagaman na nagagayad pa rin niya, pero kita niya na iba. Iba na ang mga kumpleto na kanilang mga pananaw sa buhay at hindi kaya basta-basta mabalik o kaya ay mahutok o mahubog. Kaya isama niyo po sa kwentahan yung social impact ng inyong planong gawain. Yan po ang pagkukwenta niya. Dali lang yung pera at saka saan ginagastos. Kung papadala dito at simple living doon sa abroad, hindi pa ka pwede pa. Eh kaso ang lakas din ng depreciation ng pera. Di ba? Ng mga bagay-bagay. Kaya talagang you need the wisdom of the Lord. You need to consider everything para ikaw nga ay ma-compute talaga. For the meantime, we want to commend you because you are really interested na work ba ito? Ayan. And that's a very good question. Something that you alone in the presence of God and with the people around you can answer. Kaya, you consult the parents, you agree.

0: do kindness, acts of kindness.
1: Ha?
0: Alam, birthday niya, di padala mo ng something na kailangan niya o gusto niya. Yan. Tapos pag nakita kayo, o di, ikaw na magpasimuno ng, huwag ka na magpagkwento ka ng kitagal-tagal. Hindi, na, kumusta na, kaya na, ay, meron dito, ano, ice cream, yan. Lagay mo lang sa table. May pag-aalok ka, pero hindi mo direct ang bibigay sa kanya. So, nakikreate ka ng, ano, ng opportunity para makatugon siya. Ngayon, kung hindi niya kainin, hindi naman napakasama, napakasakit sa iyo kasi hindi yun yung inaabot mo, hindi kinuha. Kundi, ay, may ice cream dito, kapatid, ito, lagi ko rito, ha, baka gusto mo, ayan. Tapos kami, balikan mo. Eh, kung naubos, ababa, medyo may openness na siya. Ayan. So, mula dyan, saka ka ngayon, magdadagdag ng bigay attention sa kanya. Do kindness sa kanyang anak. Ayan, yeah. Kaya rin. Yung anak niya, ha, na bigay ho ito ni Tito. Ha? Bigay Tito mo? Aba, hindi na siya ganun sa akin. Ayan, di ba? So, yung mga pag-break ng mga eyes, very importante yun.
1: Right.
0: Yun na nag-relika ka ng mga tulay ng pag-uunawa. At then, kapag kayo ngayon ay nasa pag-uusap na, nang kakapag-uusap na kayo, ayun, that's a breakthrough. Saka mo minsan na hinahanapan ng tiyempo na babalikan. Saka pala nung araw sa gano'n natin, patawarin mo ako ha, na I'm very sorry. Ayun, di ba? Eh nako, pag ikaw ang unang nagtanggal ng muta na ganyan, no? Eh yung kaharap mo magbatanggal din ng muta. Ayan.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, susunod sa iyo.
1: Oh, napasunod tuloy ako sa iyo, ha?
0: Ayan. So yun po. Kaya congratulations sa mga katulad mo.
1: Ayun.
0: Ayaw mo.

0: nandiyan kayo sa anumang harapin namin. Pagtanggap na hindi namin kayang tugunan, isang dulog sa iyo ay pwedeng magpabago ng lahat ng mga bagay naming hinaharap. Mapaanumang posisyon meron kami sa loob ng tahanan, magulang, anak, asawa, kapatid, o ano pa mang ugnayan, tiyakan. Kapag meron po kaming pagpapakumbaba na lumalapit sa iyo, naroon po ang iyong katugunan at gagamit kayo ng maraming kaparaanan para po tulungan kami, alalayan kami, kasama po ang 702DCIS sa mga programa niya. May pagnanasa na talagang until all have heard, mapahayag po, Panginoon Diyos, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagtangi sa amin. At wala po kayong nilalagpasan, wala po kayong sinisino. Kayo po ay tagus-tagusan sa paghayag ninyo ng iyong pagmamahal at ng iyong pagkamakatarungan dahil po gusto niyo mapayapang buhay dito sa babaw ng mundo bilang kahandaan para sa walang hanggang buhay sa piling niyo sa langit. Maraming salamat po. Nawa po nakatulong ang aming episode na to sa pagsagot sa mga katanungan ng aming mga kagapay at sa pagpapasya nila, tanggapin nila ang karunungan mula sa iyo at pangunahan niyo po sila, Ama. Tulad na rin ng iba pa na hindi man nakapagtanong, merong natutuhan mula sa tanong ng iba pa sa biyaya po ninyo. Patuloy niyong pagpalain ng mga pamilya.
1: Amen.
0: Hindi po naman, Ama, ang aming pamahalaan. And
1: yes,
0: then, mga instrumento po ninyo, either mga individual o mga churches and missions organization, kasama na po ang FEBC Philippines. Thank you very much. We offer to you blessings, worship, recognition.
1: Amen.
0: That is, kayo lang po ang karapat-dapat alayan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dalangin namin to in the mighty name of Jesus Christ, our
1: yes,
0: Lord. Amen and amen.
1: Amen and amen. Wow, salamat po, Pastor Willie, sa magandang panalangin. Si Sarah, Smarts ba to? Yan, Smarts ay umahabol sa atin ng pagbati, Kuya Willie. Ganun din ang ating mga kaibigan sa US, yan, sa Washington, sa New Jersey, sila Mario Hernandez, at happy listening po. At ganoon din ang Aquino family dyan sa New York City, dyan sa USA. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at partnership din sa atin. Kaya Willie, sino-sino po ba mga papasalamatan natin, naging katuwang natin, na kung wala sila, wala tayo dito.
0: Ay, oo. Sinabi mo pa, Kuya Jonel, walang iba po kundi sina Ate Abside Ferrer Tabua, Ate Shaira Gabornes, si Kaina Abalon, ang production technicians po natin, RTV team, and yung pong broadcast engineers natin doon sa Bukawi Transmitter site.
1: Yun, siyempre pa, lahat ng kaagapay natin na nag-tune in sa atin.
0: Yes.
1: Yung habang tayo ay naka-live at yung nagpo-forward nitong link at yung nanonood ng replay. Patuloy tayo nagpapasalamat sa kanila. Ito po ang Family Matters. Kami po ang inyong mga kasama, Bishop John Amilan, kasama si
0: Kuya Willie Basilio po.
1: Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ano nga ba ang mapapala ng Pilipinas sa Pax Silica? Sa kasalukuyan,

0: Kilala na ang bansa sa electronics industry, pero karamihan sa ating trabaho ay nasa assembly, testing at packaging ng mga produktong dinidesign sa ating bansa. Sa ilalim ng pack silica, mas mapapalawak ang industriya at makakalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Maaari itong lumikha ng 130,000 hanggang 190,000 na direktang trabaho at daan-daang libo pang trabaho sa mga negosyong susuporta dito. Pero sa kabila nito, kailangan pa rin ng tamang plano at karunungan dito.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Magandang araw ng Lunes sa iyo, kaagapay. Welcome sa programang Entre Pinoy Espesyal. Siyempre, ang programang ito ay laging isinusulong ang pag-asenso. Kaya magandang araw sa iyo. Ang ganda talaga ng araw, ng sikat ng araw. Yung marami sa atin inaasahan na ito ay uulan dahil nga sa may paparating na bagyo, ano? Pero salamat sa Panginoon, although cloudy skies, pero may sikat ng araw. Ikaw ay nakasubaybay sa 702 DZAS, FEBC Radio, TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Good morning sa iyo. At I hope na may panibago kang encouragement na natanggap kung ikaw ay nakapagsimba kahapon o kaya naka-attend ng online service. Yan. Pwede mo bang i-share sa amin ano ang baon-baon mong Bible verse o Bible passage for this week. Yan, na ipapamuhay natin sa loob ng isang linggo. O ikaw ay merong Bible verse na gustong i-share na ipapamuhay mo within the day, why not? Ayan, maging encouragement natin ito. Kaagapay, chat mo na. At syempre, kasabay niyan, ano nga ba ang pine-prepare mo na pagkain ngayong tanghalian? Tayo po ay napapanood sa YouTube channel at sa Facebook page po natin. Parehas yan, 702 DZAS, FEBC Radio TV. At lagi naman po namin lambing sa inyo na kami po ay inyong i-like at mag-subscribe po kayo sa amin. Very good. Ayan. Good morning, ating first honor, si Ate Rosalinda Manzano. Lunch check ay laswa, saging na lakatan, at leche flan. Sarap naman. Si Leonida Tilyes, good morning and God bless you rin. At saan ka man naroon ngayon, kaagapay, nawa ay magbigay ng encouragement sa iyo itong ating broadcast for today in partnership with Business as Mission Philippines. Na tuwing araw ng Lunes, tinuturuan talaga tayo kung paano hawakan, i-manage ang negosyo na ang panuntunan na ito ay nagmumula sa Panginoon. At exciting, sigurado. Tiyak na kapupulutan ng aral ang ating mga bisita for today. But before that, tuloy na tuloy ang pagbati natin sa mga nagse-celebrate ngayon.

0: Siyempre naman, happy happy birthday ngayon, Bishop Cesar Punzalan, kay Myra. Yes, kay Myra Fundales, kay Pastor John Singua, Pastor Arsenal Singua, happy happy birthday. And belated happy birthday kay Miss Kay Gambe Pagurogon. Yan, kaagapay natin sa God is Able. Si Pastor Ricky, Ricky Sanchez. Kuya Ricky Sanchez, happy birthday. Ginawa ka tang pastor, pero pwede ka naman maging pastor in the future. Si Josephine Culio, happy birthday. Vena, Renely Samson, happy birthday. Si Ma'am Liza Udarbe, advance happy birthday po sa inyo. At kay Ma'am Patricia De Vera, advance happy birthday. At sa mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, happy, happy wedding anniversary. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at maging sing-init ng panahon ang inyong pagsasama sa buong taon. Ayan, at binabati rin natin si Brian Tabora, listening from Montalban, Rizal.
1: Happy listening.
0: Ayan, at happy listening po. At diretso po tayo sa ating baon.
2: It's baon time!
3: May kakaibang sarap ang pagkaing Pilipino. At ngayon, muli itong kinilala sa buong mundo. Hello kaagapay! Sa huling ranking ng Taste Atlas ngayong buwan, muling pinatunayan ng lutong Pinoy ang kanyang galing. Nanguna ang inasal na manok bilang best chicken dish sa Southeast Asia at hindi lang doon nagdapos. Umaabot pa ito sa ikatlong pwesto sa listahan ng pinakamasarap na chicken dishes sa buong mundo. Sa likod ng bawat kagat ng inasal ay ang kwento ng kulturang Pilipino. Ang tamang timpla ng alat, asim at alat ng karanasan, ang lutong may puso at ang panlasang hinubog ng kasaysayan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Kagapay, patuloy kaming humihingi ng panalangin sa iyo para kumpleto na ang aming staff complement. Kailangan pa namin ng production technician for RTV at isang staff assistant for DZAS. Pag-pray mo, kaagapay, na magkaroon kami ng added na workforce dito sa 702 DZAS. At kung ikaw naman yon ay kinakalabit ka ng Panginoon, isend mo na ang iyong resume. Recruitment@febc.ph. Recruitment@febc.ph. Tumatanggap kami ng fresh graduate. Yan ha, ang aming isa sa mga requirement. At pwede ka rin mag-inquire o mag-send ka na ng resume mo. We'll see kung paano ka makakapasok. Okay, ayan, recruitment@febc.ph. Kung pasado naman sa mga requirements, ay welcome to 702 DZAS FEBC Radio TV. Samantala, sa September 12, meron pong paanunsyo, si Coach AJ De La Fuente ay mag-present ng isang seminar. Ang title ay Call to Speak, Plan, Prepare, Practice, and Preach. This is in partnership with CSM, Church Strengthening Ministry, at ito po ay gaganapin sa CSM Building sa Paranaque. Para po sa detalye, you may visit CSM Facebook page. Ayan. O ikaw kaagapay, ano ang iyong favorite verse? O ayong life verse? Pwede rin, ano ang Bible verse mo for the day, for the week, na pwede nating pulutin na makapagbibigay din ng encouragement sa ating mga kaagapay. Also, ang PM Radio po, available po yan. PCBS at CLC Bookstore branches. Yung PM Radio, pwede nyo po yan ipamigay sa inyong mga kaagapay, sa mga kaibigan, sa mga outreach ninyo na kung saan sila ay makakapakinig ng radyo na nakatutok lamang sa 702 DZAS. Lalo na ngayon, di ba, panahon ng tag-ulan, maraming pagkakataon, brownout, tapos walang internet, walang kuryente. Pero pwede ang portable missionary radio dahil ito ay maaaring gamitin dahil de-battery din ito. Kaya sa panahon ng tag-ulan at tag-brownout ay makakapakinig ka pa rin. Ayan, basahin natin ang ilan sa ating mga kaagapay na nag-chat. Si Leonida, ayan, good morning po. Si Marlon Campagna, good morning, watching from Quezon City. Si Brian Tabora, listening from Montalban, Rizal. Ayan, at si belated happy birthday kay Ate Carmelita De La Pa. Ayan, ay pabati mula kay Brian Tabora. Oh, oh. Hello din kay Rolando Kitleg, si Maika Samantha Fernandez, good morning. Edna Tenko, si Ate Thelma, eto, sabi niya, Matthew 6:33 ang kaniyang verse. O, di ba? Paalala yan sa atin sa Sunday School. Kabisadong-kabisado ng mga bata yan. Ang luto ko pong ulam, pritong bangus at ginisang mais with malunggay and pipino. Matthew 6:33 does not only focus on financial gain. If you follow the Lord, all things will follow, lalong-lalo na yung kalooban niya para sa iyo. Marlon, ayan, good morning. Si Edgardo Elizaga, hello po. Si Genaro Singkay Jr., God bless 702 DZAS, thank you po. Sabi niya, keep up the good work and more blessing. Si Anita Colon, good morning po, more power FEBC, salamat po. Si Maika Fernandez, bulang lang na may konting bawang, sibuyas at luya. At sari-saring gulay na pinitas lang sa bakuran. Oh, di ba? Papayang hilaw, malunggay, alugbati, talbos ng kamote, saluyot, bunga ng kalabasa. Kay sarap-sarap naman yan. Ang sarap po talaga. Ay, si Marlon Campagna ay taga CBN Asia pala. Kumakaway sa iyo ang aking husband. Ayan, nasa likuran ko lang siya, nakikinig rin ngayon. And si Anita Colon, favorite verse is 2 Chronicles 7:14. Ayan, ang kaniyang favorite verse. Si, ayan, pa-shout out daw din sa asawa ni Marlon, si Diane. 7 months na pong buntis. Ayan, God bless you, Diane. At maging masaya, manatiling healthy sa iyong kabuuan ng pagbubuntis. Si Avi Dailo, good morning po. And good morning po sa inyo. Ano po ang inyong verse na nagpapaalala ng kabutihan ng Panginoon for today or for this week? Ayan, ako po ay very basic po yung instruction sa akin ng Panginoon. And I know that you are familiar with this verse. James 1:19. Let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Yan. Napakahirap po i-apply niyan, pero paalala po yan lagi sa atin ng Panginoon. Let every man be swift to hear or quick to hear, slow to speak, slow to anger. Baka naman pagising pa lang natin sa umaga, no? Quick to anger na tayo. Ayan, no? Paalala po sa atin ng ating Panginoon. Okay, para po sa mga interns, inquiry on interns, yes po, pwede pong mag-apply po, recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph, mag-email lang po ng resume and then yung HR po namin mag-filter po niyan. Oo, napatawa si Angelica Kalayag sa aking verse ngayon na swift to hear, quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Ayan, kung kayo ay nakaka-relate ano, sa magandang verse na to, paalala ng Panginoon, ay it's a very, very nice instruction and reminder sa ating lahat. Di tayo mapapahama kapag pinakinggan natin itong instruction na ito ng ating Panginoon. Good morning din kay Oday Lanoza. Kami, ang panghalian namin ngayon na brunch kasi kami dito sa bahay eh. So, ang pagkain namin ay masarap na luncheon meat na ayaw ni Miss Mirna Arcega ng kwentong kalusugan. Ayan, mapapagalitan niya ako pag nalaman niya yun yung lunch ko. Ikaw, kaagapay, ano ang iyong pananghalian? I-share mo naman yan sa ating mga kaagapay. At dito sa amin din, sa 702DZAS, ang aming bunso, si Ara Negad, ay kada araw meron siyang, meron siyang bagong niluluto. Kaya para siyang laging feeding for the 5,000. May feeding program itong aming bunso na si Ara Negad. Kaya ang tawag namin sa kanya si Team Ara, kain po tayo. Dahil generous niya in terms of sharing her lunch. Ayan. At ito nga po ang 702DZAS tuwing araw ng Lunes. Kasama po natin Business as Mission Philippines. At darako na po tayo sa ating patok na negosyo featuring BAM.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702DZAS FEBC Radio TV.
2: Entre Pinoy Espesyal.
5: Nagpapatuloy po ang programang Entre Pinoy Espesyal sa segment po Katuwang ang Business as Mission Philippines. Kasama po natin ngayon ang mag-asawang Daryl at Miss Jen Ganchua. Magandang araw po.
6: Magandang araw po.
5: May mga babatiin ba kayo?
7: Ako po, binabati ko po yung parents ko, si Mama and Papa. Si Mama especially kasi talagang avid listener po siya.
5: Wow.
7: Ng DZAS.
5: Ano pangalan ni Mama?
7: Mama, Nancy Ang.
5: Hi, Ma'am Nancy.
7: Batiin na rin natin yung anak natin. si Daniel Jensen, yung anak po namin. Hello!
5: Ilan taon na si Daniel?
7: 4.
5: Ikaw, Daryl, may babatiin ka o nabati na niya?
6: Ay, nabati na po niya.
5: Ang ganda ni Miss Jen, parang kang artista. Nag-artista ka ba? Ay,
7: thank you, Lord. Hindi po.
5: Para siyang commercial model, artista in person. Napakapalad ni Sir Daryl. And sa isa sa mga episode ng Business as Mission ay na-feature si Daryl. Pero ngayon, dalawa na sila. Siyempre, love story tayo dahil isa rin sa mga element, diba, ng buhay ay ang pag-ibig. Paano kayo nagkakilala?
6: Nagkakilala po kami from a common friend. So, pinakilala.
5: Dito naman. Sa Manila?
6: Yes po.
5: Okay.
6: So, yun po eh, friend ko sa gym. And then...
5: Wow, nag-gym ka.
6: Na po, noon. So, friend ko po siya sa gym. And then, sabi niya, meron nga daw siyang gustong ipakilala for me. So,
5: okay.
7: Ano naman po, kami naman, family friend namin sila. So,
5: hindi mo alam na siya yon.
6: Hindi po.
7: Yun
6: po,
7: okay. Yung ka-gym niya.
5: Yung family friend.
7: So, sabi lang niya, single ka? May papakilala ko sa'yo. So, syempre, ang first question ko, Christian?
5: Oo.
7: Tapos, sige, try natin, tingnan natin kung kung mag-okay ba ganyan.
5: Mm.
7: So, yun po, doon nag-start.
5: Si Miss Jen ay taga saan?
7: Taga Cabanatuan City po, Nueva Ecija.
5: Tapos napunta ka lang sa Manila?
7: And doon po ako Manila nag-college.
5: Ah, okay.
7: And then, every now and then, bumabalik pa rin naman po ng Cabanatuan.
5: Mm-hmm. So, working ka na noon sa Manila?
7: That time, pharmacist po ako sa isang hospital.
5: Okay. So, noon nagkakilala kayo, Daryl. Kamusta?
6: Nung unang nagkakilala po kasi kami sa group chat muna. So basically ang ginawa po nung friend namin, gumawa lang siya ng group chat, kasama siya, ako, tapos siya. Tapos, nung nag-hello
5: na siya.
6: Nag-hello na kami, nag-leave na
7: para
6: siya.
7: Para hindi siya gumawa ng group chat, tayo lang talaga, bahala na kayo.
6: Ah, ganun ba?
7: Iba yata yun.
6: Hindi.
5: Ano, ayusin mo na natin.
7: Ayun. So, direct so, na tayo.
6: Yun po, magkausap na kami sa messages. Mm-hmm. And then, yun ay ako po siya sa nalumabas. Then, nung nakita ko po talaga siya.
5: Oh, ano?
6: Naman po talaga.
5: Ikaw, Miss Jen, nung nakita mo si Daryl?
7: Actually po, ano, since, kasi we met the year 2016.
5: Mm-mm.
7: And then, siguro, alam mo yun, nandun ako sa stage na medyo late 20s na.
5: Mm-hmm.
7: And hindi na ako yung parang, hindi katulad dati na crush-crush lang or no, parang
5: seryoso
7: biro lang.
5: Pa na sa buhay.
7: Seryoso na. Na parang kahit na meeting lang to or parang first meet up, ganyan.
5: Mm-hmm.
7: Seryoso na na hindi, yung parang with marriage in mind.
5: Mm-hmm.
7: Ganon. So, I remember parang one night yun eh na parang eventually nag-lay down siya ng intentions and then napabangon ako and I prayed to the Lord na parang, Lord, ano, seryoso na ba to? Ito na ba talaga? Ganyan. And then, humiga ako ulit. And then, looking back sa mga pinagdaanan ko sa mga nakaraang mga taon, hindi ko natiis. Bumangon ako ulit, Lord. sabi ko, kung siya na talaga, di, I want to have yung confirmation from you through your word, ganyan. So, praise God, may word naman si Lord.
5: Anong sabi? Sabi you ni Lord, of little faith.
7: Ay, hindi naman ba? a man shall leave his father and mother and be united to his wife. Ganyan. They are no longer, ano yun? They are no longer two, but one flesh. Ganun.
5: Parang ano na. Parang sermon sa pagpapakasal na.
7: Ganun nga po.
6: Medyo ganun na rin po.
5: So, hindi nyo na pinatagal?
7: Umabot naman po kami ng mga 2 years.
6: Two to three years po. Kasi nung nag-meet po kami, nandun na rin po kami dun sa time na nagpa-plan na nung business, nung ano. Pero syempre, alam nyo naman po dito sa Pilipinas, napakamahal din magpakasal. So medyo nadali namin ang konti.
5: Okay, so nauna ang negosyo.
6: Yes po.
5: Kasama ka na nung nagpa-plana yung negosyo.
7: Oo po. Kasi we met nung nag-work pa lang siya sa isang company and then nung nag-decide po siya na mag-negosyo, nag-iisip kami kung anong ipapangalan.
5: Ano nga pala pangalan? Ganch.
6: Yes po, Ganch
7: Home Plus. Uh-oh. From the first...
5: Ganchua.
7: Opo, Ganchua. Mm-hmm. First syllable nung ano. Ayun po. So, nung time po na nag-decide siya na mag-propose, 2018 yun. So, nag-start lang yung company niya, 2017 ng August. Nag-propose sa siya akin, January 2018.
5: Lahat leap of faith. Ang
6: yes,
5: mga laking ano major decision pala itong 2016 onwards mo, ha?
6: Yes po.
5: Oo. Oh. And how was it?
7: Siyempre, nagulat po talaga rin ako na, kasi ano yun eh, parang I was preparing for a bridal shower for my friend kasi maid of honor ako noon. And then sumama siya. Akala ko naman gusto lang niyang sumama kasi Palawan yung venue. Yung pala may intention siya na mag-propose.
5: May turnover ceremony na pala.
7: And then parang ang mangyayari pala, I will be planning for my own wedding na pala after. So ayun po, sa kanya hindi biro yun kasi dahil nga po wala pang 6 months ba na nag-start siya nung negosyo that time.
5: Mm-hmm.
7: Eh, di ba lagi ang sinasabi, bago ka magpakasal, kailangan stable ka.
5: Oo.
6: Yes po. So, hindi po ako stable nun. So, leap of faith na lang talaga na mag-propose sa kanya and magpakasal. And even the budget nga po namin eh, wala po sa bank account namin yung amount na yun.
5: Mm-hmm.
6: So nagbigay lang kami ng certain budget na ito lang po yung for the wedding.
5: Mm-hmm.
6: And I don't know what happened pa rin, but nakaraos po kami.
5: Mm-hmm. Parang sabi mo nga nung last time na interview ko sa iyo, dun sa mga kabata na mga kabataan na gusto mag-negosyo, simulan mo lang.
6: Yes.
5: So parang nagsimula ka lang hanggang sa the Lord provided for everything na kailangan niyo for the wedding.
7: Actually, ang dami pong kung kung marami, unlimited lang yung time namin. Ang daming testimony of how the Lord really supplied everything from the smallest details ng wedding. Kung yung mga preparations, kaya lang we have...
5: Can you share some?
7: Siguro po ang isa sa mga memorable sa akin ay I was watching a famous a viral YouTube na yung bride, ano siya, kumakanta siya during yung
5: her wedding.
7: Yung sa

0: Sabi ko,
1: Hindi
0: okay.
1: siya nanggagaya.
0: So, meron akong song, nagamit na kaya, mo na kaya ito before. And then when I mentioned the title of the song, oh, I know that song. Hindi ko pa nagamit yan. Sige, pwede yan. Tapos na-mention ko sa kanya na, kasi napanood ko yung video nung, yung viral video nung bride na kumanta siya during her wedding. Sabi niya, sobrang nagulat ako sa sinabi niya. During, yung video pala na yun, yung videographer namin, siya yung pianist.
1: Wow!
2: Nung wedding.
0: And then yung bride is
1: kaya
0: friend
1: pala
0: niya.
1: Alam niya yung Opo. Song.
0: So friend niya yung bride. Tapos wow. Sabi niya, gusto mo invite natin.
1: Wow.
0: So kumanta po yung bride na yon during our wedding sa reception. Mm. And then sobrang nakita ko yung effort din nila na before our wedding day, few weeks before, nag-record na sila, nag-piano na sila, and then kumanta
1: para
0: nag-record
1: malinis.
0: Para malinis yung audio.
1: Nice,
0: ganyan.
1: Nice.
0: Tapos parang sabi ko, wow, grad, sobrang, parang how you orchestrated yung mga simple details like that. Yan, yun po yung isa sa mga, isa lang yun.
1: Napakagandang journey. What more yung journey ninyo sa pagnenegosyo, di ba? Kung paanong he took care of every details nung wedding ninyo, lalong-lalo na sa pagnenegosyo. By the way, yung parents mo ay nasa US. Nakarating ba sila?
2: Yes po, nasa US. Nakarating po sila nung wedding namin. Doon din po yung first time uli naming nagkita. Simula
1: wow.
2: nung umalis sila.
1: Sobrang reunion pala ito. Ilang years?
2: 13. 13 years.
1: Grand reunion.
0: Opo.
1: Tapos wedding pa. First time na mo ma-meet in person ang iyong parents.
2: Yes po.
1: And sa pasimula ng inyong pag-aasawa, simula din ang negosyo.
2: Yes, halos, po. Halos, diba? Po. Halos, halos po.
1: Gaano siya naging ka-challenging?
2: Very challenging din po. Unang-una po, syempre, mahina, hindi pa po ganun kalakas yung negosyo, hindi pa ano, tapos dagdag din po ng tao na tutulong pa, pero syempre pag tumulong po kailangan pa rin pong bigyan ng sweldo.
1: Syempre.
2: So yun po, medyo hirap muna nung umpisa lalo na sa cash po. And by the grace of God, nakaraos naman po.
1: Na-mention ni Daryl yung previous interview na intentional kayo sa paghahanap ng someone, ng group that will guide you in your business. And na-refer nga sa inyo yung BAM. Gano'n ito nakatulong, Miss Jen?
0: Kwento ko lang rin po ng konti yung tone sa na-mention niya. Kasi
1: yes.
0: Sa totoo lang, umabot siya sa point na meron siyang sleepless nights. Ito po yung season na parang ang ganda ng sales ng Ganch. Parang praise God, tatlo na yung branches, ganyan. Pero yung season niya na sleepless nights, hindi po siya related dahil mababa yung sales or hindi okay ang mga negosyo. But more of thinking of ways, Lord, paano nga ba na ang isang negosyante na tulad ko, tulad namin, ay magkaroon talaga ng parang yung maging something talaga na would glorify you in our business, ganun. So ngayon po, praise God that we met BAM. Initially, ang naabutan po kasi namin that time, yung ano pa nila, yung annual conference pa.
1: Sa Shang.
0: Yes po, itong October 2025.
1: Hindi tayo nakita, nandun din kami.
0: Nakita ko po kayo, nahiya ko lang po akong batiin kayo. Opo, ayun. So, nung time po na yun, hesitant pa ako. Ako specifically.
1: Kasi, ano yung mga hesitation mo?
0: Siyempre, registration fee, hindi naman ganun ka-mura, ganyan. Pero syempre, Shangri-La naman kasi.
1: Oo.
0: And then, praise God, na parang si God yung ano pa rin, yung may na-meet kaming isa pang other people. Then sabi na, na-mention niya na parang there's a business as mission. Ah, opo, na-mention na nga po sa amin before. Ayun, may annual conference sila. Join na ba kayo? Parang, ano siya talaga? Sabi niya, ako, sure talaga ako. Ikaw, sasama ka ba? Ganon. Tapos sabi ko, sige, go na nga. Try na natin. After the BAM conference, parang isa lang masasabi ko, grabe, it's priceless. Parang hindi pala siya yung parang, ako kasi parang iniisip ko lang registration fee, ganito yung halaga. Pero after that, yung mga
1: values
0: yung mga learnings, inspiring stories from the speaker, talagang babaunin mo for life. Mm. Parang ganun po.
1: Dahil gusto kong balikan yung Sleepless Nights.

0: Kasi parang Damascus Road siya eh, no? Parang talagang ginigising ka na ng Lord na para mas lumalim ka in terms of your walk in yes. faith and yung walk mo sa pagnenegosyo.
1: Opo, bale, it started po kasi naman because of one of our pastors. So yung pastors po namin, yung nagsabi na meron naman kayong ano eh, target audience na, captured audience. Captured audience. Yeah. Mm-hmm. Meron kayong captured audience na. So sabi namin, who? Mm-hmm. Ang tapos ang sinagot niya is yung mga tauhan ninyo.
0: Tama.
1: Right? Mm-hmm. So from there, napaisip din kami, so what should we do in order for us to spread the gospel kahit sa mga tauhan namin, kahit sa, pwede rin sa suppliers ngayon, sa mga customers ngayon.
0: And so, paano mo tinake yung burden na yan, Jen? Is it the same na nagkaroon ka rin ng sleepless nights?
2: Hindi naman po.
0: Or naging concern ka lang kasi asawa mo di makatulog.
2: Siya po, eh talagang parang bukang bibig niya na parang gusto niya nang makahanap ng parang yung same wavelength na parang mga hindi yung, kasi pag nasa province po parang merong routine ba na yung minimension nga niya na so umaga magbubukas ang tindahan and then sa gabi magsasara, matutulog. Kinabukasan ganun din. Hindi katulad dito sa Manila na parang marami po tayong mga ano, maraming events ganun. So parang nung na-mention nga po niya 'yon, ang galing kasi parang sabi niya answered prayer na ako na ganyan. Ayun po. So praise God kasi siya rin naman po yung nakaisip nung way na parang magkaroon kami ng weekly ministry, ganun. Actually, ano, parang hindi, nung una parang akala mo ganun-ganun lang, pero ang hindi pala siya biro kasi kailangan consistently magawa mo
0: buhay
2: talaga siya.
0: Siya eh. Buhay na.
2: Yun, yung consistency na magawa siya week after week, yun po.
1: Yun po. So tapos ngayon naman po, we're trying to do the one-on-ones na. So, para mas deeper yung relationship.
0: Pero, curious lang ako sa paano nila tinitake ito? Kasi sabi, captured audience. Pero, hindi naman talaga ganun yun, di ba? Parang, it's within your circle of influence. But how are they taking it, yung sharing of the gospel of God?
2: Ako po, parang kita ko sa kanila at first, parang ano to?
0: Oo, di ba?
2: Diba? Ganun po talaga.
0: Natural. Okay, natural
2: parang
0: na
2: anong
0: reaction.
2: Meron, ganyan. Ba't kailangan itong gawin? Mm-mm. Pero ngayon, parang ano na nila, as in,
0: routine.
2: Para, tsaka, ano na, parang part of their vocabulary na may weekly, tara na, may weekly ministry, ganyan. Ngayon po, dahil nga syempre hindi naman, mahirap mag-gather sila together, lalo na kapag sa case po namin na syempre yung iba nasa delivery team, yung nasa delivery sila, ganyan. So ang nangyayari po, nagkakaroon ng batch 1, batch 2, ganyan, ganun.
0: Para lahat magkaroon ng time.
2: Opo, tsaka yes, per branch talaga siya.
1: Very intentional po talaga. Mm-mm. So, kunyari po, hindi nila nagawan yung isang batch. Mm-mm. Yung isang batch, kahit ano yan, sisingit talaga yan para magawa nila for the week.
0: Mm-hmm. Gusto ko rin makuha yung perspective mo, Miss Jen. Kasi beginning years niyo ng business, parang natatakot si Sir Daryl na ito ba yung binigay mo sa akin na business, Lord? Kasi parang walang pumapasok, walang bumebenta. Paanong, kamusta ka noon?
2: Actually, ano po, hindi ko pala na-mention na ako, ang background ko po, yung family business po namin when I was young, furniture and appliance center.
0: Wow! Ikaw palang nag-OJT dyan.
2: yun, so ganun po. Umabot din kami ng 3 branches, ganyan. But eventually, after mga 15 years of operations, we closed down din po. Opo, so due to mga mismanagement, ganyan po. And then, andun po ako sa point na after that, medyo may fear of doing business again. So parang ang nasa isip ko lagi, dahil pharmacist din po ako, so mag-work ako, employed, ganyan. So hindi
0: nabuo sa isip mo na hindi ako magne-negosyo.
2: medyo ganun po. Kahit na may mga churchmate ako sa province na sinasabi, magbutika ka dahil pharmacist ka, ganyan. Takot talaga po ako. Not knowing na yung mapapangasawa ko po pala ay
0: at furniture. Yung bagay na tinalikuran mo ay ihaharap ka uli ng Lord. So, kumusta ka nga nun? Grabe.
2: Hindi ko pa rin pala sinigot yung tanong. Ayun po. So, ano pa rin? Parang hindi mawawala. Syempre yung ano, yung fear, ganyan. Pero, hindi kasi, yun nga eh, di ba? Parang, yung fear, parang opposite siya ng faith eh.
0: Mm-mm.
2: So, ngayon, talagang, kita ko naman kasi si Daryl po kasi malakas ang loob eh. Andun yung risk taker siya.
0: Tsaka so, missionary siya.
2: Ako po yung parang pinupush niya na masabayan
0: yung kinukumbinsi ka. Kasi ikaw na nakita yung numbers.
2: Ayun po. Tsaka siya, halimbawa, bumagsak yung isang negosyo. Ang gusto niya malaman, bakit bumagsak yun? Para hindi mangyari ulit yung mga same mistakes at ma-correct, ma-improve dun sa existing na negosyo po. Ganun.
0: Ginagawa mong tuition fee.
1: Opo. Constant learning po talaga.
0: And gaano kahalaga ngayon na meron kayong support system sa larangan ng business?
1: Very, very important po talaga. Kasi hindi lang naman po sa spiritual. Pati na dun sa talagang nangyayari na daily sa mundo ng business is may matatanungan ka. May kita kang examples na ito yung ginagawa nila. Kasi yun nga, sabi nga po, pagka napapalayo ka na at napupunta ka na po sa mundo uli, sa world, kung wala po kayong support system or group, nahihila sa inyo pabalik kay God, is baka mapunta ka na talaga dun sa world. So, talagang very intentional din po kami dun. So, kahit nga po Mindoro kami, tapos yung mas madalas po, mas marami ang fellowship sa Manila. So, we intentionally...
0: Pumupunta talaga kayo.
1: We intentionally go as much as we can. Pero, syempre, may mga times na hindi pa rin po namin kaya. Pero, kung kaya po talaga... sa schedule,
0: bakit
1: sa ano, pupuntahan po namin yun.
2: Ang ginagawa po namin, hindi na kami yung parang part of a specific chapter like Pasig chapter ba siya or Manila QC chapter, kung saan meron. At kasi,
0: kailan kayo available?
2: Para kasi nga, minsan magko-conflict sa schedule just to join the fellowships. Kasi nang naging part po kami ng BAM, it's an eye-opener na yung mga sleepless nights niya, ganyan, yung struggle is normal pala na parang, oh, meron naman palang ring mga ibang tao that goes through the same struggle as we do.
0: Na nalalaman yung normal pa pala kayo. And yung experience ninyo kasi bilang negosyante, ang tangi lang makakapag-connect sa inyo ay mga kapares nyo rin na negosyante.
1: Yes po.
0: And Miss Jen, sabi mo nung unang umattend ka ng BAM, ang dami mong take away, dami mong take home. Ano yung mga natutunan mo noon? Naalala ko yung legacy yun eh, pagpapamana ng mga negosyo sa pamilya. Ikaw, ano ang mga na-take home mo?
2: Alam niyo po, Miss Jo, pagbalik namin ng Calapan, Mindoro after the BAM conference, de syempre nag-join kami ng Sunday service sa church namin doon. And then pag after ng service, ano, parang lahat ng mga testimonies, parang ang sarap ikwento sa kanila. Tapos parang sila, grabe. Kasi parang, yun, nag-mention kami ng mga testimonies na napakinggan namin on how they really glorify God through their business. Minsan nga sabi ko, yung ibang napakinggan kong testimony, nagne-negosyo pa ba to? Or gumagawa na ng church? Ganong level of intentionality of talagang glorifying God na parang, so kung hindi makapunta yung mga staff nila, ang ginawa nila bawat boat, nilagyan nila ng pastor to preach. Yung parang sabi ko, grabe yung efforts. Ganon, yun po yung mga
0: nakikita mo.
2: Stories.
0: Daryl.
1: Yun po. So, ang pinaka-takeaway ko naman po nung panahong yon is really, kasi as a businessman and also in the province, usually po kasi, you're doing business, so ang pinaka-ministry mo, you give money for the church. Ministry, for the church, mm-hmm. no? So, doon naman po sa conference na yon, na talagang, that's not it. That's not,
0: not just it.
1: Hindi lang yun lang. Na, you need to be a living sacrifice pa rin for, mm-hmm. for the Lord.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi pwedeng bibigay ka lang.
0: Mm-hmm.
1: Talagang intentionally, kapati ikaw, you will preach or you will spread the word,
0: mm-hmm.
1: spread the gospel, and bahala na si God, mm-hmm. kung maraming makatanggap nun, mm-hmm. as long as you're intentional about it.
2: Na-mention po ni Daryl nung last na usap ninyo, mm-hmm. na yung pag-vacation Bible school.
0: Oh.
2: Actually, ano po yun eh, big event po kasi siya sa church namin. Like, mm-hmm. hundreds of kids are joining. Mm-hmm. So, hindi po siya biro. Pero, praise God na because of the structure din na parang kumbaga ginawa niya sa business namin. Kasi ayaw rin po namin na para kaming tali.
0: Mm-mm.
2: Tali sa negosyo, mm-mm. na may ano, halimbawa may prayer meeting, hindi maka-join, Bible study, hindi maka-join. Eh kaya nga tayo naging negosyante para yung mga gantong oras na kaya nating mabigay kay Lord, mabigay natin. So, praise God po kasi kahit hindi lang yung VBS week, pero yung weeks before VBS, kung may kailangan pong preparations
0: nagagawa.
2: Pinipilit po namin na makapunta talaga and maka-join kasi sabi nga niya, ito yung na-vision, na-envision ko with the how we do business na hindi na pwede tayong maka-support sa church anytime we want. Ganyan.
0: Malay mo maging pastor ka, Daryl, in the future.
1: Medyo mahirap po yata.
0: Huwag ka magsabi lang tapos. Nakikinig si Lord. Pero actually, you're already pastoring your teammates. Hindi mo na kailangan pumunta sa loob ng simbahan kasi within the premises of your business, nandun ka, binabahagi mo yung gospel. And gaano kahirap na big word kay Sir Daryl and of course sa lahat ng mga negosyante, yung integrity. Gaano kahirap na ikaw mismo yung nag-share ng gospel tapos sa mga ano mo pa, sa mga staff mo. Siyempre, di ba, ano yan, parang nire-reflect nila, oh, totoo ba yung sinasabi mo? Pinamumuhay mo ba? Gaano ka, ano yan, kahirap yung ganong maging isang modelo na negosyante?
1: It's very hard.
0: Mm.
1: Sabi nga, people pa rin po tayo.
0: Yes.
1: So, meron pa rin po tayong imperfections.
0: Mm-hmm.
1: So, mahirap po talaga. Pero yun nga po, on every decisions that I'm trying to make, mapaano po yan, bigay ng memo for them, yung mga ganyan, is ano po lagi? Ang tanong po lagi is, what would God do if this happens? So, yun po yung lagi kong tanong bago ko desisyonan yung mga bagay. So, yung take naman po ng mga tao namin, nasa sa kanila na po yun.
0: Yes.
1: Kung tatanggapin nila yung
0: gospel.
1: Yung gospel at saka yung mga memos nila, yung kung may nagkamali
0: yung
1: sila
0: pag-correct.
1: Or hindi, yung pag-correct po sa kanila. So, kami po, ang tayo lang namin is we will do what God wants us to do. And bahala na po si Lord for us.
0: Miss Jen?
2: Okay na po.
0: Well said.
2: Well said.
0: And ano pangarap niyo pa sa inyong business?
1: Pangarap ko sa business, syempre we want growth. Gusto po nating lumaki pa rin yung business.
0: Mm-hmm.
1: At the same time, we want to help more people.
0: Mm-hmm.
1: Not just on employing them, but also ano po, hopefully maybe next time makagawa po tayo ng isang organization na tumutulong sa matanda,
0: mm-hmm.
1: or sa ngayon po ang Ganch, we help yung mga mangyans.
0: Anong ginagawa po ninyo?
1: Bali po ano? Anong?
2: Bali, yung mangyan po is yung tribe ng Mindoro, no? So, dun sa mga mangyan na tribe, ano, ikaw na magkwento?
1: Bali, ano po, parang na-burden po ako ni Lord na to provide sa kanila dun sa, ng solar.
0: Mm-hmm.
1: Solar po. So, nakapag-donate po tayo sa...
0: Wow! At least meron silang solar energy dun,
1: yes,
0: sa community.
1: Po. Yes po.
2: As we all know po, sa Mindoro, medyo talagang madalas ang rotating brownout. Kaya po, medyo importante ang solar. Kapag lalo na churches, di ba nai-interrupt yung mga service kapag walang kuryente. Ang mangyan pa naman po ng mga church, hindi sila yung katulad namin na medyo small, intimate lang po yung church namin. Sila, pag nag-gather, 500, 1,000 in one hall.
0: Mega church.
2: Opo, ganun sila.
0: So, hari nawa, no, pagpalain pa ng Panginoon ng iyong business with the heart that you have for this group of people. And message ninyo sa mga couple na nasa pagnenegosyo, tapos meron silang challenge ngayon na nasa gitna sila ng either pagsasara o pagsusuko ng negosyo nila. Ano ang message of encouragement? Ikaw, Jen.
2: So, sa mga katulad namin na negosyante at na sa mga nagsisimula pa lang or andun ka sa parang struggling yung stage nyo, I hope na let's always remember na let's hold on to the Lord. Si Lord lang yung bahala sa atin. Kung will niya na magpatuloy ang negosyo, magdumaan sa mga pagsubok na ito, then usually, di ba, yung mga struggles na yun naman ang nagpapatibay din sa pananampalataya natin. Kapag ka naman will din ni Lord na i-close down yung business, and I think it's all part of His good, pleasing, and perfect will pa rin. So whatever it is, let's not forget to put our hope and trust in Christ alone.
1: So, yun nga. So, ang mapayo ko lang for young couples, so habang nagbe-business kayo, please be aligned also as a couple. So, pag-usapan ninyo, you intentionally put time na makapag-usap kayo as a couple for the business. And also, always trust in God's plan. So, minsan po kasi, ito yung plano natin, pero hindi pala yun yung plan ni God. And no matter what happens, if nag-fail yung business or hindi, it's still a learning opportunity for us in order for us to make another business. So, yun po yung encouragement.
0: Sabi nga nila, ang mga kababaihan o ang ina, ang ilaw ng tahanan, at lalo na sa pagnenegosyo, di ba, sila yung nagbibigay ng magandang atmosphere. And Miss Jen, pwede ba ikaw mahilingan kita na manalangin, ipanalangin mo yung mga kababaihan na ang kanilang husband ay mga negosyante, na maging encouragement din ng episode na to.
2: Okay. Sige po. Tayo po ay magmanalangin. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you po sa umagang ito na kami po ay nakakapagkwentuhan ni Miss Jo. At sa umaga pong ito, inaalala po namin ang mga kababaihan na katulad ko po ay nasa pagnenegosyo. At kami po ay nagsisilbing katuwang ng aming asawa sa how we do our business. Lord, I pray nga po that you would continue to help us to be the excellent woman that you want us to be. That we would always submit to our husbands in a way that it's pleasing to you. Syempre, Lord, hindi yun madali kasi may mga times talaga na we have our own point of view or we have our own parang mindset, but help us to align all these things sa iyo at sa iyo lamang, na kayo po ang aming magiging sandigan, kayo po ang aming magiging talagang takbuhan sa mga pagsubok na aming mararanasan sa buhay. Salamat Lord kasi nandyan ka lagi para sa amin at tinutulungan niyo po kami sa araw-araw. Hindi po madali ang pagnenegosyo, hindi rin madali ang maging isang ina o maging isang may bahay. But nagiging madali ito lahat kasi andyan naman po kayo para kami ay tulungan sa araw-araw. We just commit all these women into your hands. I pray Lord na kung ano man po yung pinagdadaanan nila ngayon, kayo po ang magpatibay sa kanila, magpatatag sa kanila. At nawa po ay ang kanilang pamilya, ang kanilang may bahay, mga anak nila Lord, ay maging one, iisa na naglilingkod sa iyo, na may hangarin Lord na magbigay po ng all the glory will be really yours and yours alone. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen. Amen. Napakaganda nga panalangin. Thank you, Miss Jen. At nawa po ay naging encouragement ito sa inyo, mga kaagapay. Dito na po nagtatapos ang ating programang Entrepreneur Special. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat kay Jabez Mancho, Angelica Calayag, kay John B. Reyes at kay Phil Lagtapon. Thank you so much, Miss Jen. And thank you, Sir Daryl. May pahabol ka mga batiin church nyo.
2: We would like to greet our churchmates from Jesus Christ Church of Calapan and also Christian Gospel Center Cubao, and ikaw may greet ka pang other church.
0: Yung baby niyo.
1: Yung baby po namin si Daniel Jensen, and syempre we greet din po yung church ko dito sa Manila before po ako bumalik ng Mindoro. So Jerusalem Evangelical Church po.
2: Thank you po.
0: Thank you. At maraming salamat sa iyong pakikinig hanggang sa susunod na episode ng programang Entrepinoy Espesyal.
3: Entrepinoy Espesyal.
4: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
5: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
4: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
5: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
4: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
5: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
4: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
5: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
4: Ini nga panungdog gindulong sa inyo sang FEVOX NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Kumusta ka na? May problema ba?
2: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
1: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.

Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikitang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan kong sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa'yo ng Diyos.

0: the good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 1062 DXKI.
1: Thank you, Lord, for this brand new Monday. Isang mapagpalang araw po, mga kaibigan, buong South Central Mindanao. Kamusta po kayo? Salamat kay Lord sa brand new day na binigay niya po sa atin, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama dito po sa programang Listener's Touch. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan, ka-LTE Migajen Robles Librado. 12:37 ang ating oras. Pananghalian na. I hope na kayo po ay nag-e-enjoy sa inyong lunch. Ano po ba ang ulam natin dyan? So, sa mga nag-e-enjoy ng kanilang pananghalian, habang kami po ang background, shout out po sa inyo. Samahan niyo po ako hanggang ala una imedya ng hapon. At syempre, meron po tayong bagong song na ipi-play later, no? At ang ganda ng kanta na ito dahil inline po ito sa ating magiging topic. Yes. So, kumusta naman sa mga kaibigan natin na nasa opisina ngayon dahil Monday na balik opisina sa mga nasa bahay. Mga team bahay. And kamusta po kayo? At yung mga bumabiyahe po ngayon at background po ang DXKI, ingat-ingat lamang po sa pagbabiyahe. So mapapakinggan po tayo via 1062 DXKI sa inyong AM radio band. At pwede din po tayong mapapakinggan via car stereo at the same time sa ating online streaming. Wala po tayong FB live ngayon, kaya sa mga nagtatanong. Oo, wala po tayong FB live pag Monday LT. Pag LT kasi wala na, hindi na natin ini-FB live eh. Pinuputol din naman kasi ni Meta, kaya wag na lang. Pero i-share nyo pa rin yung ating FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Ulitin ko po, 1062DXKI-FEBC Radio. At huwag kalimutang i-like at i-share, kaibigan, para marami po ang makakaalam at makakarinig po ng mga programa natin mula alas 5 ng umaga sa daybreak hanggang alas 9 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado. At meron din po tayong program every Sunday from 5 a.m. to 9 a.m. So, hanggang 9 a.m. lang tayo pag Sunday. So, salamat sa mga palaging naka-tune in. Wala gid nagapatay-patay ang ilang radyo. Ayan. Salamat po sa inyo. At gusto ko pong batiin ang mga na-meet ko po nung Friday dyan sa may Tacoronc City. Nag-visit kita dito sa family ni Kuya Manny, no? Sa Valera family. Padayo natin niya ipagpipray ang Valera family sa pagtaliwan ni Kuya Manny kagsang Sunday kahapon. Ginlubong na si Kuya Manny. And na-meet namon dito ang mga abya natin, no, mga utod ni Kuya Manny na listener man sa DXKI. Hello kay Ate Von Valera. Hello Ate Von. And kay Ate Army, kay Ate Beth, kay Ate Tessie, kay Ate Pinky. And na ipagpipray po natin si Ate Dalen ang may bahay po ni Kuya Manny. And her children and ang iyang mga kaparintihan man sa Valera family. And wala ko lang galing na meet dito si Ma'am Ann. Hello, Ma'am Ann. Kinagapamati ka subong. Si Ate Gina Hinove, kagay Kuya Freddy. Nan wala man ta nag-updanay ba? Hello, mandara sa inyo. Ate Chab, Ate Chelly, Ate Che. Kaga sa tanan pa ng mga tagpalamati natin sa Tacorong City. Kay Ate Jovita Colliado. Hello po, Ate Jovita. And sino pa ba ang present dira sa Tacorong? Pwede gid ka mo mag text kag mag PM diri sa aton para ma-acknowledge ko kamo. Kay si Miga Jen hindi gid niya tanan ma-memorize ang inyong mga pangalan. Pero sa mga nang nagapakilala, hello lang dira sa inyo. Pasensya gid nga hindi ko man kamo tanan matamyaw. Pero kung mag-text ka mo or mag-PM sa akon, kag mabasahan ko nang matamyaw ko gid kamo. Hello and good afternoon! Parang morning pa rin, no? Pero good afternoon na. Good afternoon sa mga kaibigan din natin dyan sa may isulan. Kay Ate Sarah Kadungo, kay Baby Usher, kay Pastora Malu Teruel, kay Pastora Jade. Kag sa tanan pa nga mga tagpalamati natin sa Tacorong, sa Esperanza, sa Lambayong, sa Bagong Bayan, sa Jonas Family, sa Senator Ninoy Aquino, sa may Carmen, North Cotabato, sa may Mlang. Nan, sa diin pa malabutan sang aton nga signal via radio. Yan, shout out sa inyo and I pray na nasa mabuti po kayong kalagayan. At happy dahil Monday. Happy nga ba? O baka Monday pa lang, pagod na. Meron ganun, no? Sometimes, Monday pa lamang, meron ng mga kabigatan na dinadala. Kaya, yan po ang magiging topic natin. When life feels heavy, bring it to Jesus. You don't have to carry everything alone, kaibigan. So as we continue our August journey of growing deeper in Christ, today we're talking about something very real din sa ating mga buhay. What do we do when life feels heavy? And ano bang himuon kung daw nabugatan na kita? Monday na Monday pa lang. Daw hindi na-inspire. Daw nabugatan na Monday pa lang daw puno na sa mga buluhaton. Siguro ang mga nagapabugat sa atin, problema sa balay, finances, sometimes from work, no, maraming pressure, sometimes from relationships, and sometimes from responsibilities na bokadamok na lang gid sang responsibilidad. And sometimes ang atin niya ginabatsyag physically. Kag, though hindi natin bala ma-explain niya kakapoy, Monday na Monday pa lang, kapoy na. Oy, paano na yan? And sometimes we're smiling, we're working, we're serving, and we're showing up. But, deep inside, ara ang ginasiling natin, kapoy na ko. Yung mga ganun. Feeling ko nag-iisa lang ako. Ayun. Yung maraming mga thoughts na hindi maganda na naka-apekto at the same time nagapadugang sa kabugaton natin. So today, gusto ko mabatian ninyo na hindi natin i-carry na mag-isa. No? You don't have to carry everything alone. Kay ang invitation ni Jesus sa atin, nangagpermigid niya invitation niya sa atin. Come to me. Pwede ka nami. Kag timely invitation halin kay Jesus. Come to me. So sa atin niya question of the day, oh, sa mga nagakaon subong or nagasyesta na kay tapos na nagkaon or diin man ka mo subong, kag nagapamati ka mo, ari ang question ko sa inyo. Ano ba ang isa ka bagay na ginadala mo or nabugatan ka na kinahanglan mo i-surrender kay Jesus today? I-surrender mo na na. Kay would like kung pirmi mo ginadala-dala. Maybe it's a worry or family concern, financial pressure, disappointment, or fear about the future. Or siguro, dugay mo na na nga ginadala-dala kag hanggang karon ara gyapon sa imo kag nabugatan ka na. So, pwede mo man i-share diri sa aton kag pwede natin na buligan niya, ipagpe-pray kung wala ka sa mga prayer request or praise report. Paano mo bala nalampasan ang mga bagay-bagay? No? Kahit tungod gin-answer mo ang invitation ni Lord Jesus na magpalapit sa iya, kag i-unload tanan. So, i-text mo lang sa text line number sang DXKI 0963180149. Pwede man sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio or sa Messenger natin. Ayan, sa Messenger na gali. May wala tas ang FB Live. So, friend, whatever you're doing right now, tandaan natin na kung inatanan ginhimo mo para kay Lord, kaya ginasunod mo ang iyang kabubuton, I believe, buligan ka gid niya sa imo mga ginaatubang. I-guide niya gid kita pinagi sa balang espiritu sa mga desisyon kag mga plano nga dapat natin himuon. So, are, whatever you're doing by Santa's Real at yung kanta ni Stephen Atkins, A Place to Run. Dito lamang sa programang Listeners Touch on 1062 DXKI.

Sinasabi po sa Hebreo 4.12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabilang dalip. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Ako po si Sister Miriam, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lugod kung papaano ang katulad kong panatiko noon sa paniniwala sa aming relihiyon ay nabuksan ng panibagong paniniwala sa salita ng Diyos. Pasisimulan ko ang aking patotoo sa panahon ng aking kabataan.

0: Miriam, sa tita mo na ikaw titira, ha?
1: Po? Bakit po, itay?
0: Siya na ang magpapaaral sa'yo hanggang sa kolehiyo. Kami naman ang inay mo, titira na sa Calawag, Quezon.
1: Tsako po na magkakasundo kami ni tita. Napaka madasalin niya. Halos araw-araw, laman siya ng simbahan.
0: Sa lahat ng kanyang mga pamangkin, ikaw ang pinaka-paborito niya dahil napaka-reliyoso mo raw. Halos lahat ng dasal sa simbahan, memoryado mo.
1: Eh, syempre naman po. Anong saysay ng pagiging reliyosa ko kung hindi alam ang pagdarasal ng paghawak ng rosaryo?
0: O, sige siya. Ayusin mo ng mga gamit mo. Bukas ng umaga, pupunta ka na sa bahay ng tita mo.

0: Mano po, tita?
1: Kawaan ka ng Diyos. Wala akong masabi sa aking pamangkin. Kasing ganda siya ng tita niya.
0: Siyempre naman po. Magaganda po ang lahi natin.
1: Talagang magkakasundo tayo. Nasabi ba ng tatay mo na gusto kong pag-aralin ka?
0: Opo. Salamat nga po pala, tita, sa tulong ninyo sa aking mga magulang.
1: Sino pa ba ang magtutulungan? Kundi tayo-tayong magkakamag-aral.

0: anak. Yan ang gusto ko sa aking tita eh. Laging tumutulong sa kanyang mga kapatid at kamag-anak. Tita, saan nga po pala akong school mag-aaral?
1: Ang kilalang school sa ating lugar ay evangelical. Ano man ang relihiyon, tinatanggap nila.
0: Ibig po bang sabihin sa kilalang school ako mag-aaral?
1: Oo naman. Matalino ka at pwede kang maging scholar. Dapat sa sikat na school ka makatapos.
0: Hayaan niyo po, tita. Pipilitin kong makapagtapos ng valedictorian sa sikat na school.

0: Good morning, class!
1: Good morning, ma'am!
0: Dahil non-denominational school ang pinapasukan ninyo, kinakailangan natin magbasa ng salita ng Diyos buhat sa Biblia. Kinakailangan din na may sari-sarili kayong Biblia.
2: Ma'am, ang sabi po, mahirap intindi ng Biblia. Kinakailangan ng mga nagtapos sa seminaryo ang makapagpapaliwanag para maintindihan ng mga taong Biblia.
0: Okay. Minsan, mahirap maintindihan ng Biblia. Hindi tayo pupunta roon sa may hirap. Yung madaling maintindihan ang babasahin natin. Halimbawa, sa Mateo 6:33, pagpatuloy natin siyang uunahin sa lahat ng ating ginagawa, lahat kayo makakatapos.
2: Akala ko, ang paniniwala niya sa sariling denominasyon ang ituturo niya sa amin. Maghahalong balat sa tinalupan. Hindi ako patatalo na mali ang aking paniniwala.

0: Kumusta ang pag-aaral mo, Miriam?
1: Mahusay po ang nagtuturo sa amin, tita. Kaya lang, kinakailangan magkaroon kami ng sari-sarili naming Biblia.
0: Dinodoktrinahan ba kayo ng teacher nyo?
1: Hindi naman po, tita. Ang sinabi niya sa amin, mainam lang na magbasa ng Biblia. Sa lahat ng aming gagawin, uunahin muna ang Diyos.
0: Mabuti naman. Sabihin mo sa akin kung dinodoktrinahan ka ng kanilang katuruan. Magrereklamo ako sa principal.
1: Huwag rin po kayo mag-alala. Yakang-yakan natin ang kanilang paniniwala. Baka nga sila pa ang maibalik natin sa ating paniniwala.
0: May tiwala ako sa'yo, pamangkin. Alam kong hindi ka matitinag sa iyong paniniwala. Mula pa sa iyong pagkabata, laman ka na ng simbahan.
1: Ah, eto nga po pala, tita. Ang binigay sa akin Biblia, pareho rin po nang binabasa ng ating simbahan.
0: Mabuti naman. Bukod sa mga dasal simbahan, madaragdagan din ang kaalaman mo sa binabasa ng namumuno sa ating simbahan.

0: ang nagbasa sa inyo ng Biblia bago matulog o pagkagising sa umaga?
1: Ako po, ma'am.
0: Very good, Miriam. Nahihirapan ka bang maintindihan ang iyong binabasa?
1: Hindi naman po. Kaya lang, bakit kakaiba po ang paliwanag ng magtuturo sa amin kaysa sa nababasa ko sa Biblia?
0: Kailan ka ba nakapagbasa o nagkaroon ng Biblia?
1: Dito lang po sa school na ito. Lagi ang itinuturo sa amin na hindi namin maintindihan ang Biblia. Pero nang binabasa ko, madali namang maintindihan.
0: Sa school na ito, binibigyan kayo ng kalayaan magbasa ng Biblia. Kayo na rin ang magpapatotoo kung mahirap o madaling maintindihan ang Biblia.

0: Miriam, samahan mo nga akong pumunta sa ating simbahan. Araw ngayon ng paghalik sa mga paanampoon.
1: Tita, nabasa ko sa Biblia, masama ang humalik sa bato.
0: Ano bang pinagsasabi mo? Iginagalang natin ang poon at walang masama roon kung hahalik tayo sa kanyang mga paa.
1: Ayoko na po, tita. Sa 10 utos sa Biblia, bawal ang gumawa ng larawan.
0: Mauwaing poon! Nasasiraan na ata ng utak ang aking pamangkin. Napasama sa kanyang pagbabasa ng Biblia.
1: Hindi po, tita. Napakagandang basahin ang Biblia. Madali lamang pala itong maintindihan.
0: Na-high blood ako sa'yo! Pag siniraan mo ang poon sa aking harapan, hindi ko natutulungan ang iyong mga magulang sa pag-aaral mo hanggang kolehiyo. Pababalikin na kita sa Calawag, Quezon.

0: Alam mo, Miriam, sinayang mong lahat ang pagkakataon. Dahil dyan sa Biblia, ayaw ka na ng tita mo pag-aralin. Ano bang mabapala mo riyan sa Biblia? Dati ka namang mamalik sa bona!
1: Tay, nabasa ko sa Biblia na masama ang humalik sa bato at walang larawan ng Diyos.
0: Dahil dyan sa Biblia, ibinili ka na rito sa kalawag. Sa isang taon ka na mag-aaral sa public school nang dahil sa Biblia. Ipinagpalit mo ang pag-aaral sa private school!
1: Tay, mas gusto kong sumunod kung ano ang nababasa ko sa Biblia. Talaga pong masama ang umalik sa bato!
0: Ah! Ayaw ko na makipagtalo sa'yo! Ang sabi sa akin ng tita mo, pwede ka pa niyang tanggapin kung babalik ka bang muli sa dating katuruan ng simbahan!
1: Kahit ano pong mangyari, tay, ayaw ko nang gawin ang tati kong ginagawa. Kung ano ang inaayawan ng Diyos sa Biblia, yun rin ang nais kong ayawan!
0: Totoo nga ang sinasabi ng tita mo! Na-brainwash ka na dahil sa kababasa mo ng Biblia ni Anne!

Bago po ako pinaalis ng tita ko sa kanilang bahay, dinala muna ako sa namumuno ng simbahan. Dinala rin ako sa psychologist. Iniisip talaga nila na nasisiraan ako ng bait dahil sa pagbabasa ko ng Biblia. Kahit ganun ang kusa nila sa akin, dahil sa pagbabasa ko ng Biblia, nakilala ko ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Purihin po ang kabutihan ng Diyos sa akin.

0: sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabilaan talim. Tumatagos ito hanggang sa kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman ito ang pinakamalalim na isip at hinahangad ng tao. Hebreo 4:12.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot sa unang bahaging kasaysayang patotoo ni Miriam Brion. Mga nagsiganap:
2: Nancy Lasarte,
3: Carlene De Guzman,
1: Roy Camu Gomez, Technical Supervision ni Jerry Peñalosa, isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Mayong adlaw naman sa inyo mga kauturan kang subong manabyan sa mapisan gid kamo nga nagasunod sining aton palatuntunan ang Hour of Hope. Kag sa gihapon ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo ang inyo managwali. And of course ang aton mga utod kag mga abyan ginadumdum ginaton nagasakdag nagapangamuyo sininga palatuntunan. Saliwat sa inyo mga questions dira kag subong man mga prayer request, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit na namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makapadayon kami sa pagtuon sang imo mga pulong. Mga pulong nga nagapukaw sang amon mga nagaluya kag nagabugnaw nga tagipusoon sa pagalagad. Mga pulong nga nagahatag kaalam, mga pulong nga nagapabakod, mga pulong nga nagabadlong sang amon indi amo nga ginahimo kag subong managatuytoy sa amon sa banas sang pagkamatarong. Kag nagapasalamat man kami nga amo ining mga pulong nga nagasangkap man sa amon sa paghimo sang imo kabuboton. Amay, patawara gid kami kung wala namon ginatagaan sang dako nga bugat kag bili ang imo mga pulong. Madumduman lang namon ikaw kung ara na kami sa problema. Apang kung masulahay man lang ang tanan, duway kami gasapak sa imo. Sa isa ka bagay ginuodog, panumdum namon sang pangamuyo kapag alagad. Amutong ekstra nga guma sang salakyan nga kung kinahanglanon amo paggamit. Amay kabay pa nga ang pangamuyo, ang pagtuon sang pulong, ang pagkinabuhi nga matarong. Mangin, bahi na gidyas ang amon pagsinalayo, adlaw-adlaw. Nagapangamuyo man kami sa gihapon sang imo provision sa may mga kinawadon, healing sa may ginabatsyag sa lawas, kagbisan pa man ginapagpasanag nga sa kaluwasan sa nagapangita sini. Amo ni amon pagtugyan in Jesus' name. Amen. Magahisgot kita mga utod sang very familiar nga topic ko nga nagasampi gid sa aton mga kinabuhi. Kag magabasa kita diri sa dinalan sa John chapter 21. Nagasiling siya. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. May iba nga nagasiling Sea of Galilee. And on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee. And were sons of Zebedee and two other of his disciples. Simon Peter said unto them, I go a-fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into a ship, and immediately that night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus said unto them, Children, have ye any meat or food? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Kabay pang Ginoo, maga-bless ang iya, mga pulong. Nagsabat kita sang mga palamangkutanon nga akon kaisa ang mga manugpangabudlay o kon mga haligi sang ginasiling naton pagtuo, pagalagad o kon simbahan, nagabugnaw. Kag may pila kita dito ka mga suwestyon base sining aton dinalan. Nga kung kaisa may contribution man kita nga mga common, nga mga sumulunod o kon mga members. Kay nakulangan kita sa pagpangamuyo o kon paghatag man sang encouragement sa sining mga panugpangabudlay o kon leaders naton, abyan akon. Amo ning kamatuuran, kabalo ka mo ang liderato, labi na gid sa pag-alagad, kamingaw sini nga klase sang pwesto. Nga aman, madamo kamo nga magaplano kung anong direksyon sang pag-alagad. Apang ang pag-implementar sini kag ang pagsiling huo o kung go na kita, among leader, siya lang isa. Kag sa madamo nga mga bisis, kung ano ang mga kapaltahan, kag magsuktanay, siya ang kaluluoy. Amo na abyan, nga dapat kita, nga mga Kristuhanon, mangin isa na balakabahin o kung kinabatasan naton, that we will pray for our religious leaders. And we will be a source of encouragement para sa ila. Hindi gid man mga utod nga magahatag kita sang mga material o kon financial nga mga extra naton nga bulig. Which I think mangin maayo ina. Apang ang pagpangamuyo permera bes kag subong man ang paghatag sang encouragement, mga pulong nga nagapaisog sa amon, mga pulong nga nagahatag sang kainit pagid kag tudo nga pagpanikasog. Kinahanglanon man na mga utod. Hindi bala? Subong sang isa ka libro nga ako nabasa, siling niya, ang appreciation do pareho ina sang langis sa salakyan. Hindi bala?
kung may grease dira ang mga bearings ang aton salakyan o kung bago change oil ang aton mga salakyan, mga motor sa aton salakyan, katinong kagkatanlas ang iya pagdalagan sini. Hindi bala mga utod na kun? Amoy na ang isa sa mga rason. Now, isa pagid sa mga bagay nga gusto na kun i-point out amoy ni. Nga ang pagbugnaw sa aton pagalagad, ang pag-backslide o kung ang discouragement, isa ini ka universal nga klase sang ginasiling naton eksperyensya sang mga katauhan sang Ginoo. Sino lang bala sa aton, abe, kung mangin anas lang kita sa pagsabat, sino lang bala sa aton ang way gid katilaw sang pagbatsyag sa aton tagipuson o kung sa aton huna-huna o kung nakamit lang sa mga pulong nga nagasiling nga daw kaluya gid sa akon subong sa pag-alagad, daw kabugnaw gid sa akon sa pag-alagad, daw nadula ko ng entusyasmo. Hindi bala mga kauturan, isa ini ka universal nga experience. Kang isa pagyad bala mo ni, gabalik-balik ni siya. May mga panahon nga sa diin grabing kainit naton pagkatapos ang sinang spiritual heights nga ato na eksperyensyahan, then pagkatapos na ara ang down moments. Dasun makarecover naman kita, dasun balik naman ang ginasiling naton discouragement. But anyway, mga utod, sa aton nga mga lideres sa pag-alagad, kagsubong man sa simbahan, amo ini, nagalambot kon kaisa ang kaluya sa aton tungod na dula tanang proper nga focus sa pag-alagad. Ginmit lang naton ina. Siling sang Ginoo sa kay Pedro, I will make you fishers of men. And now, literally, they are fishing fish at the lake of Tiberias or Galilee. Ang masunod nga rason nga akon nakita ang obvious uto hindi lamang kay loss of focus is lack of prayer. Huwag kikita kabati, masiling ka pastor, can we apply the truth sa sining mga apostoles? Yes, of course. Nga aman, sa tatlo nila katuig nga upod-upod abyan sa kay Ginoong Hesus, sa masami, pagbugtaw nila pagkaaga, wala na si Ginoong Hesus sa ilakilid, kay ato na sa mamingaw kag deserted nga mga lugar nga nagapangamuyo. Sa isa gani kahitabo utod, may nagpalapit gi kay Ginoong Hesus kag nagsiling sa iya niya, tudlui kami mga muyo. Kag mga utod, ti amo na, ginbutang ni Ginoong Hesus dira ang sulundan naton sa pagpangamuyo sa amay namon amunang pattern nga dapat naton ipasad ang aton abing nga pagpangamuyo, may pagdayaw, mapag-acknowledge ang kagamhanan sa Ginoo, may pagkumpisar sa mga kapaltahan, may pangamuyo para sa iban, kag subuman may mga pagpasalamat man kag pagtugyan sang kaugalingon abi sa Ginoo. Hindi bala mga utod, naamo na ang isa sang kamatuuran nga makita naton, lack of prayer, kagamasunod amo ini ang discouragement, abi nyo lang kung anong halit sininga matabo, makalalaton ini. Abi naton kung ang balatian lang makalalaton, ining tagipusuon bala nga nahiubos siya kaga sila naton dispirited, kaga nadulaan sang pagsalig, kaga kaligoon, kabakod sa pag-alagad, ay makalalaton ini. Subong man ang malipayong nga disposisyon, makalalaton man ang discouragement. It can be contagious. Tihamak mo na utod pag siling ni Pedro iya, I go fishing. Nagsabat dayon ng mga kaupdanan niya, maupod kami sa imo. Amo ni siling naton abyan kag utod nga ang discouragement makalalaton. Now, ti ano ang resulta kung malayo kita sa Ginoo? Nakulangan kita sang focus, nadulaan kita sang gana sa pag-alagad, why na kita pangamuyo, na umid pang iban sang aton kabugnaw, anong resulta? Siling sang pulong bilog nga gabi, nangisda sila, waay gid sila kwa. Naibalik naton by way sang ginasiling naton, upbringing and experience. Si Pedro, si Juan, si Santiago, umunang ginasiling naton ng kabataan ni Zebedee. Ang ilay nga pangabuhi, amo ang pagpangisda kag nagdinalagko ni Slias dagat sa pagkuha sang isda. Apang tanawablan ninyo, nasulayan sila. Bilog nga gabi ang ilang nga pagpanakat nga sa diin conducive gid nga para magkuha sang isda kay hindi makakita ang isda sang pukot, waay sila sang nakuha. Abyan kun imo ini i-personalize nga hitabo kag kamatuoran amo ini. Mapalayo ka Kristohanon sa Ginoo, anak sang Dios, palayo ka sa Dios. I-minimize mong pangamuyo, wala ka na sang focus mo sa pag-alagad, nang ulamid ka pa sang iban, balo ka mo anong resulta sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi, malamalagid. Waay bunga, wala gahom sa pag-influence sa iban, wala sing gahom sa paghagad sa iban nga magtuo kay Ginoong Hesus.
kag dako ang posibilidad nga basi, halitan mo ba ang pag-alagad kag mahigkuan, mamusingan ngalan, kag testimony ni Ginoong Hesus sa imo kinabuhi. Amen? Amo gin man, di anong imo paabuton sa isa ka anak sang Dios nga maluyo sa iya? Ano ang imo paabuton sa isa ka anak sang Ginoo nga bugnaw ang iya kasing-kasing ayon sa iya nga Ginoo kag sa iya Dios? He cannot do such thing to be an effective witness for the Lord Jesus. Amo na abyan sa liwat. I want to challenge you sa aton nga mga tagpalamati. Palihog, join kamo sa pagpangamuyo sa amon kag kami magapangamuyo man para sa inyo. Pangamuyuin ninyo kami. Hindi bala? May isa ka manugwali nga nagasiling. Nya kun matumba ang isa ka hilamon, nya ti hilamon lang ginaya sa tupad niya ang iya nga dunuton. Nya apang kun matumba ang isa ka dako nga puno sang mangga, nya kadamo sang mga tanom dira sa palibot kag mga kasapatan nga halitan niya. Kun may isa pa nga ginatarget mga utod ang kaaway sang tanan nga kaayuhan, ang kaaway sang Dios kag kaaway sang aton kalag nga amo si Satanas. Amo ang paglaglag sang mga lideres sang aton mga panimalay, Kristohanon nga mga lider sang aton komunidad, kag subong man mga espirituhanon nga mga leaders sang aton kasimbahanan. Kay kabalugid ang yawa that he can create a greater havoc mga utod kun mabutong niya ang mga leaders like Peter, among una-una nga mga apostles ni Kristo Hesus. And so ang pasalamatan naton siling sang pulong pagkakaagahon sina nagpalapit si Ginoong Hesus. Amo nang dako nga paglipay sa aton. Kabalo kamo abyan kag utod nakon sa Ginoo amo ini. Ang Ginoo may mga panahon gid nga ginatugutan niya kita nga mag-agi sa madalom nga ma-experience sang aton kinabuhi apang wa niya kita ginapabay-an. Hindi lang naton makita kag hindi lang naton kun kaisa masagamlahan ang iya mga pagpanghikot apang ara siya nagahulat nagapanawag sa aton nga handa man magbulig. Amen. Ti abyan hindi na magpalayo sa Ginoo. Mangin mabinungahon ang imo espirituhanon nga pag-alagad. Kag nag-promise ang Ginoo sa aton tarantanan nga sa aton mga kinanglanon siya magahimunok, kag sa aton kaluyahon siya magahatag kusog kag magapalig-on a good nga makapadayon kita. Let's pray one for another. Let's give a word of encouragement. Much more utod, my challenge to you, hindi magpalayo sa Ginoo. Balik sa Ginoo abyan kag pakamayuhon niya kita. Amen. Paalam na kita sa inyo. Once again, you are listening sa Hour of Hope together sa Hinobaan Baptist Church and Pastor Daniel Salcedo. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Malipay nga adlaw mga kauturan, kabiyanan nga nagapadayon sa Gyapon sa pag sunod sa pagpati sa itong program. Now, ang aton bala pa marandungan karon amo ini ang Santiago Kapitulo 5. But before anything else, makita naton diri ang kagbasahon ang Santiago Kapitulo 5, versikulo 1, nga nagasining, come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotten and your garments are moothen. Your gold and silver have corroded. Grabe no, nagkakabulaka na ni. And their corrosions will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasures in the last days. Verse 4, James 5. Behold the wages of the laborers who mowed your fields. Nag-uburas ang ilang ang mga fields. Which you kept back by fraud. Are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. As tanong kita sa verse 5, you have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. Verse 6, you have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Amo ini ang lesson naton, warning na hanungod sa mga manggaranon, James chapter 5, 1-6. Kagsa sining nga seksyon, si James bala diri nag-address sa mga manggaranon ng mga tao. Yan gamit niya, using and getting them or their money, ginagamit nila ilang kwarta sa hindi maayo nga paagi. Ang mga manggranon during this time, ginapersecute nila ang mga imol. Gingamit nilang ila kwarta sa kadalok na tinutuyo. No? Kag si James diri, mga kauturan, nag-present sang duha ka themes, no? Diri sa chapter 5. Ang una nga tema nga ginhambal niya ang trouble kag ang pangamuyo. Trouble and prayer. James chapter 5 verse 4, ginbasa naton kay ina. Now kun ikaw magpalapit kag tan-aw nimo ining duha ka tema nga gintalupangod naton, ayhan kun ikaw mature nga Kristohanon instead of giving up when troubles come, hambalon mo na ati Ginoo, I know nga ang troubles and trials alin sa imo. And I want to be humble o kon mature enough to accept this. So ang mature nga believer nag-turn sa Ginoo, nagaliso sa Dios sa pagamuyo, sa pagpangita sang langit doon nga bulig. Now kon aton pala tan-awon, ini siling nakon kay na warning to the rich. Money talks siling sing iban. Si James diri, why siya nagsiling nga sala kon magmangaranon ka? After all, dumdumon nyo si Solomon, si Abraham, nangin kwan sila, manggaranon sila, apang sila, si Abraham din nagmanggaranon, apang naglakat sa upod sa Ginoo, kag ang Ginoo greatly use him. Ang advice diri to weep and howl, ginhambal diri, sa ginbasa naton kay nasa James chapter 5 verse 4, makita naton dira sa versikulo gali 1, naghambal dira na nga ang mga manggaranon nga tawo ginmention dire are probably hindi di sila tumuloo na kon manggaranon kay subong kamati nga tumuloo ka tindi ka ni imo iya maigoan sini apang probably sila nga kon not believers kay i-compare naton sa chapter 2 verse 6 at 7 makita naton nga daw hindi sila Kristohanon. Kung aton masapuan diri sa versikulo 1, ginhambal dira ang weep and howl, Isa ini ka mga prophetic language na ga-describe ini mga kauturan sining ginatawag naton ang respond or responder o the response of those God will punish nga sinutan sa Ginoo sa tiod sa paghukom. Makita naton ina sa Isaiah chapter 13 verse 6, sa Hosea chapter 7 verse 14, Amos 8:3. Inabala ang mga miseries gin-mention dira that are coming. Nag-refer ina mga kauturan sa ginatawag naton the final judgment. Hindi nga ang presenting at troubles nga nagkakalatabo sa aton kabuhi. Amo naman mga, be sure your sin will find you out. Di, kung kaisa nalipat kita, nga kung tani talupang doon naton nga ang mga sala nga nahimo naton, may kabayaran gin ina. Dahil masapuan naton, the miseries that are coming. Na nag-refer ini sa the final judgment. May mga final judgment ang sala nga nahimo ni mga mystery na nga nahimo nimo nga mga damang-damang mo nimo na dumdumon mo may final judgment ina. Ginmention man nato kag ginbasa kay ina sa kapitulo 2 bersikulo 3 o kon chapter 5 verse 2 and 3 ginambal dira ang riches garments in gold. Riches, garments, and gold. Damo kwarta nila, damo ila panapton, damo ila bulawan. Grabe. Nag-summarize ini mga kauturan di materialistic lifestyle sang tag-iya, sang mga kadutaan eh. Sa ding mga ranon eh, kag mga damo, mga bulawan eh. No? Ini nga mga possessions will be lost forever when we face final judgment. They will also be ginatawag nato dira evidencia ginmention din sa verse 3 verse 2 and 3 evidence of the landowners ginatawag nato final trial sa atubangan sang Dios. They will feed the flames of the lake of fire. Amo ang ginambal dira ang fire, the lake of fire. Kag ini mga manggranon ini o kun mga owners ini nga mga unbelievers will spend eternity. Amo na ginambal sa Revelation 20:11 up to 15. No? Kita naton dira daw anong una nga kabutang nga masapuan naton dire. Ang una nga butang nga masapuan naton dire ang isa una ka rason ini sa exhortation naton amo ini, the way they got them o kun the way they got their wealth. The way nga, ano nga paagi nga nakuha nilang ilang kamanggaran. Amo na ginambal din sa versikulo, sa James chapter 5 verse 4, nagasiling din sa versikulo 4, behold the wages of the laborers. Di ginahold pa nila, o kung ginapunggan pa nila, ha? Ginahold nila, back ang mga amo na nga, ginapaobra mo daw, gina-exploit mo lang ini mga laborers. Kaya kung tani, ang laborers is takos na sila sa ilang pangabudlayan. Ang kasuguan nagsiling, hindi mo pag i-oppress ang mga ulipon mo, ang imo mga hired servant. Amoy na mo, aral sa Deuteronomy chapter 14 and 15. Masapwa na ito, ina. Do not oppress your servants, your neighbor. Leviticus chapter 19 verse 13, iban lang ang mga katawan. Hala, ginabantayan ang nila. Iban, gina-oppress nila ang ilang mga kaingod. Hindi dapat, ina. No, hindi kita magsiling, ikaw lang yan naka-insindi. Ini pala ang ginakontrol nila, no? Tanawab dala din sa versikulo 6 nga nagsiling, you have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Kung aton pa napakita, ini pala ang dito, ginakontrol nila pala ining mga katawahan nga ini. You know, it is often the case that this who ginatawag naton madamo sa mga kwarta. Also have ginatawag naton hindi lamang sa kwarta, kundi may mga political power sila. And get what they wanted to get. Di, tanawa bala karong kakaratabo doon. Time na yung aton mensahe ni. Problema naton sa pungsod Pilipinas, kwartagid. No? Kwartagid. Ang iba, nagpadlagan para kung paano sila magkauti isang kwarta. Ang iba niya, ara na sila, di, ginakwa nila eh. Ginaabusaran nila ang manggad niya ginhatag sa Ginoo sa ila. No, kung aton mga kautura, dari when God establish, pag ginistablisar yung Israel, sa iya bala nga sa duta sang Israel dito, gintagaan niya ang mga kauturan sa Israel sa ginatawag naton sistema sa ina korte. Makita nato na sa Deuteronomy chapter 17 verse 13 up to 18. Ginwarn niya ang mga hukom nga hindi ka mo magdinalok. Exodus chapter 18 verse 21. Ang mga patriarch, ah, mga hindi ka mo ang mga manggeranon sa Leviticus 18, sila niya, ang mga rich, hindi ka mo mag-oppress sa mga ibol, palanggaan nyo sila. Abo ina ang sistema sang korte sang Diyos during that time, no? Hindi nyo pag itolerate ang perjury, hindi nyo pag tolerate ang pagpangkauti sa kaban sang gobyerno. Do not tolerate that, mga judges. When you make a judgment gid kamo sang insakto nga paghukom, hindi kamo magtolerar sina kag hindi kamo magpa-exploit sa ila nga yara sa political power. Amo ni ginahambal sang Ginoo naton. This is what was happening before. Kaya kung tanawin ito, itarupangod naton sa aton pungsod Pilipinas karon, amo ini, kung aton talupang doon, hindi mangit imol, hindi ni imol ang pungsod Pilipinas, kung nakulang ah. Kadamo sinit, mamati lang kita sa balita, pila ka million, bilyon nga kwarta ang ginaistoryahan da, pero din, amo ini ang warning sang Ginoo during the time. Pag-establish siya sang duta dito sa Israel, sa Jerusalem, he gave the people a system of courts. May judiciary program siya ginhimo. Kaya ginwarningan niya ang mga judges, hindi ka mo magdinalok, hindi ka mo magpagamit sa mga patriarch, hindi ka mo magpagamit sa mga politiko nga ini. Himo ka mo, hukom ka mo sang maayo nga paghukom. No, kung atong talupan doon mga kauturan, kung naginatolerate ni mo ang perjury, ginatolerate ni mo ang bribery, ang Ginoo gali nagakondinar sini, siling sang Isaiah 33 verse 18, ginakondemned ini sang Diyos. Kabay pa kung tani nga imo ini kag aton ini natalupangdan sa siligid nga tion, dapat naton hibaloon nga ang ini nga sistema hindi gusto kag luyag sa Ginoo sa aton kabuhi. Ani nga kun ini siling ko kaina iya ini sa mga unbelievers during this time, ginsulat ini o kun ini para sa mga unbeliever, kay hindi bala si hindi gusto si James, hindi siya guluyag, hindi way siya siling sala ang magmangranon, apang probably ang mga ini ginsulatan niya, hindi ini mga believers ang nagapangpigos. Apang dapat natutulupan doon, the Lord of hosts, sa verse 4, the Lord of heaven's armies, nagapicture ini mga kauturan, sang Ginoo, God is a warrior going into battle, siya magapakig-away para sa aton. Gani, sa aton nga mga himol, kag mga Kristuhanon, kag kung may Kristuhanon man nga may manggad, dapat nimo talupang doon, maglakat ikaw, kaupod sang Diyos, sunda si Abraham, walk with the Lord, upod sa Ginoo, and then, ang Ginoo, greatly use him. Kabay pa nga, kung ikaw may manggad, pagamit ka sa Ginoo, gamita ina, para sa kadayawan niya, kung ikaw pigado, hindi ka magtulok sa mga mangganon, dapat nimo talupang doon, nga ang Ginoo yaya may tinutuyo sa imo. Kabuhi, akseptaron natin nga mo kita sini, and then continue living for him, and continue loving him, and continue giving all the honor and glory sa iya. Mga Kristuhanon, amo ining dapat natin hibaloon. Sa gihapon, ininyo o lagad, magabalik makita sa masunod yung panahon, Pastor Gideon Kahilig, mayong adlaw gid sa inyong atanan.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Sambayan sa pagbibigay kaalamang panghalusot.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
2: Magandang hapon mga kaagapay, isa na namang Lunes, isang August 24, Monday na naman po, 2:15 ng hapon. Magandang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinaryo, ang inyong vet at your service. Ang ating paksa ngayong araw nito ay patungkol po sa, konektado po ito doon sa last week na ating dinidiscuss, yung tinatawag na urinary tract infection in cats, UTI. Yes, tama po ang dinig nyo, nagkaka-UTI din po ang pusa. Napakarami pong sanhi ng UTI sa pusa at napakarami pong sakit na nangyayari sa kidney at bladder, pantog ng ating mga pusa, alagang pusa, no? Silang napakataas po ng percentage ng naaapektuhan ng ganitong sakit sa mga pusa. Isa dyan, yung very, very common na kakaibang klaseng sakit na kailangan kong i-discuss sa inyo, ang pangalan po ito ay feline idiopathic cystitis. Isa pong sakit ng mga pusa na medyo kakaiba ang dahilan. Wala po siyang impeksyon pero nagkakasakit siya ng ganitong klaseng problema. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box. Dito po sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702-DZAS at sa pamagitan din ng internet streaming na papakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli po ang akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro. Okay? So, ang ating pong topic ngayong araw na ito ay tungkol po sa feline idiopathic cystitis, no? Yan po ay napaka-importante kasing sakit dito sa atin, sa lalong-lalo na po sa mga pusa, ano, sa feline po ito nangyayari at medyo ibang klase po ang ganitong klaseng problema, no, sa pusa. Hindi natin napapansin at hindi na po tayo nalalaman kung ano talaga sanhi nito, no. Ano po ba nangyayari sa pusa, no? Ikwento ko na sa inyo. Yung pusa po hindi makaihi, katulad po ito ng pagkakaroon ng urinary tract infection, ano, UTI. Pero medyo mas malala po yung nangyayari. Hindi na talaga siya makaihi. Nagsistrain siya. Ibig sabihin po nun, pinipilit niyang umihi, hindi lumalabas. Okay? Pabalik-balik siya sa kanyang litter box. Ganyan po kasi ang pusa. No? Kung talagang alaga niyo siya, dapat ay nilalagay niyo ng litter box. Kadalasan, hindi na siya umiihi sa loob ng litter box. Di ba? Tataka kayo. Bakit nga ba? Eh, samantalang lahat ng pusa po, eh, pagka may naglagay ka ng litter box, hindi mo na kailangan turuan. Doon na siya talaga CR. Yun ang CR niya eh. Tapos kapag ka umiihi siya, umiiyak siya dahil nasasaktan siya. Okay? Madalas po nakikita nyo merong dugo sa kanyang wiwi, no? At pabalik-balik siya sa kanyang litter box. Merong lalabas na kaunti, tapos aalis siya, tapos maya-maya babalik na naman siya doon. Okay? Dahil po dyan, lalo na sa mga lalaki, at pati na rin po sa mga babaeng pusa, lagi nilang dinidilaan yung kanilang genitals. Kasi masakit, nasasaktan kapag sila ay umiihi. Kadalasan, pag nagkakaroon po ng ganito, nawawala siya, tapos babalik at nagtataka kayo, bakit, ano ba nangyayari? Bakit pabalik-balik siya? Katulad po sa pusa ko, nagkaroon ako ng pusa. Ako po ay takang-taka first time namin nagkapusa sa bahay. Nagkaganito. Wala pa po siyang isang taon o isang taon pa lang siya. Ayan, okay. Ano po ba yung nangyayari ngayon? Ano po ba ang nangyayari? Okay. Sa, kaya po siya tinawag na feline idiopathic. Idiopathic po is a term meaning unknown. It has an unknown cause. Hindi alam kung bakit siya lumalabas. Pero syempre sa pagsasaliksik po ng mga dalumbasa, mga doktor, natuklasan nila kung ano ba talaga ang dahilan nitong FIC o yung feline idiopathic cystitis. Ang numero uno daw kung may kagagawa nito ay stress. Okay? Ano nga naman ba? No? Bakit nga ba siya na si stress? Ano? Bakit siya konektado naman sa hindi pag-ihi at sa paghihirap sa paglabas ng kanyang urine, ano? Yung urine excretion and output, nahihirapan siya. Okay? Ito daw po ay konektado sa brain. Okay? Paliwanag ko po sa inyo. Ayon po sa research ng maraming mga doktor, mga veterinaryo, pinag-aralan nila to, isa siyang problema, neurogenic, ang source ng problema. Ibig sabihin, pag na-stress po ang pusa, nagkakaroon po siya ng chemical reaction sa kanyang katawan, papunta sa brain, at nagkakaroon ng neurogenic inflammation. Nagkakaroon ng inflammation po. Okay? Nagsesend po ng signal sa brain ng pusa at dahil nga dun sa pagka-release sa brain ng stress, lumalabas po yung cortisol, yung stress hormone. Okay? Pag dumami po yan sa pusa, sinisignal niya yung kanyang bladder na magkaroon ng problema. Yung kanyang pantog. Okay? Dahil nga po, kapag sinignal ng brain na magkakaproblema siya sa kanyang pantog, okay, numinipis po yung wall ng pantog, okay, ng pusa. Dahil dyan, nagiging siyang leaky, ibig sabihin, humihina yung pagdala ng pantog sa urine. Eh, ang urine po ng pusa ay very highly concentrated. Pagka pumunta po yan doon at nagkaroon na ng leakage dahil humina yung wall ng pantog ng pusa, nagkakaroon po ng inflammation yung pantog. Okay? Lumalaki siya. Okay? Nagiging swollen at namamaga. Okay? Dahil yung urine na concentrated, kapag dumapo siya sa pader, sa wall, na mahina dahil nga humina na po yung wall, dahil nga po dun sa neurogenic inflammation, okay, nai-irritate ngayon yung pader ng pantog. At doon na po namamaga na ng husto. Pag namaga, hindi na po makalabas yung urine palabas sa kanyang pipi at saka sa kanyang genitals. Pag nangyari po yun, nasasaktan na siya, hypersensitive na. Okay? Nagkakaroon na ng bladder pain. Sumasakit na, hindi na makalabas. Patuloy na lumalala ang stress ng pusa. Okay? Dahil po dyan, nagkakaroon ng mga mast cells, yung po yung mga cells na inflammatory cells dun sa kanyang pantog at dun lumalala ang sitwasyon. Okay? Ano po ba, paano ba natin malalaman kung FIC nga o feline idiopathic cystitis? Paano malalaman? Hindi po nyo basta-basta malalaman yan. Kailangan nyo siyang dalhin sa doktor, sa veterinaryo at aalamin. Kaya aalamin kung saan na si stress ang inyong pusa. Madalas po sa aking mga pasyente dito po sa Consulta Vet Animal Hospital, pag dinala yung pusa dahil nakikipag-away siya sa iba pang pusa sa inyong bahay, stress yun. Magpalit kayo ng pagkain, stress yun. pag nakakulong lang yung inyong pusa at nagkakaroon ng construction sa inyong bahay, maingay, may nagpupukpok, may naglalagari, may nag-grinder, naiingayan at stress yung pusa, yan po, magkakaganyan. Ang galing, ano? Ibang klase, ibig sabihin, mas stress lang ng konti yung pusa, talagang hindi na siya iihi. Totoo po yan. Ganun po ang kanilang galit kapag ka nasi-stress sila. Kaya hindi dapat sila nasi-stress. Dapat lagi silang tulog. Dapat lagi silang nasa madilim. Dapat sila ay hindi magulo. Yung ganun po ang pusa eh. Okay? Dahil dyan, nasasaktan yung tiyan niya, yung pantog niya, kapag lumala. Ano po ang mga dapat gawin? Dapat, alisin nyo talaga yung stress. Okay? Alisin nyo yung stress. Dapat, ilipat nyo siya sa isang tahimik at safe na lugar na hindi siya mas-stress at maingayan. Alisin nyo yung isa pang pusa. Alisin nyo siya para hindi siya nakikipag-away. Ibalik nyo sa dating pagkain na gusto niya. Yan po yung mga factors na kailangan. Ang galing, ano? Ang hirap. Bakit nga ba napaka-arte nito mga pusang ito? Pero yun po, ganun dapat natin sila kamahal. Kasi ibang klase talaga sila. Hindi sila sasabay at mag-a-adjust dun sa environment nila. Yun po ang pinapakita ng katawan nila. Pero kailangan, meron din tayong gawin, okay? Kaya kailangan, environmental management. Diba? Yun ang sinasabi. Na environmental management nga po daw. Hindi pa pwedeng basta-basta na lang na pababayaan natin na hindi nyo gagalawin yung mga nangyayari sa environment. Kailangan matahimik. Okay? So, yan. Ano po yung mga dapat pang gawin? Okay? Dahil nga po namamagana yung kampanyang pantog, okay, siya na po ay sensitive sa pain at saka sa ingay. Pabalik-balik na yan. So, ang nangyayari, ulitin ko yung stress, yung cycle, stress, pupunta sa brain, pupunta sa nerves, pupunta sa pantog, at yun na ang magiging problema. Okay? So, ang susunod na mangyayari, magtatago na lang yung pusa ninyo, hindi siya kakain dahil hindi siya makaihi, matapang na siya, galit siya, at ngayon ay nakamamatay din po yung ganyan. Emergency rin po yung ganitong gagawin. Okay? Our goal now is to break the stress cycle. Okay? Dapat ayusin yung pagkain. Dapat wet food, hindi dry kasi makaka-contribute pa 'yon sa stress sa pantog, okay? Ayusin yung mga nakalagay na litter box, okay? Palaruin natin siya at gawing relax ang kanyang buhay twice a day, okay? Keep feeding time and play time consistent. Avoid sudden changes. Okay, at meron pong mga tinatawag na hormone treatment na ginagawa, yun yung mga Feliway diffusers. Okay, yun yung mga pheromones na pinapa-usukan sa kanila para yung maamoy nila, makakalm sila. Alright? Damihan yung pagbibigay ng tubig. Okay? Ano pa? Yan. Kung pwede, water fountain. Kasi minsan yung pusa, hindi siya iinom doon sa isang lalagyan lang. Dapat nga raw po, porcelain. Porcelain o ceramic yung kanyang plate. O ba, social. Yun mga kailangan ng pusa. Totoo po yan, na pag-aralan na po kasi yun eh. Pakainin ng mga prescription diet. Okay? Na wet. Okay? Wet food. Okay? At no sudden changes. Okay? Kapag ka nagkaganyan po yung pusa ninyo, kailangan talaga dalhin nyo sa doktor, ano, sa veterinaryo, at merong mga certain na magamot na ibibigay sila para mawala at bumalik sa dati. Hindi po siya binibigyan ng antibiotics kasi hindi nga po siya infection eh, okay? Kakaiba, no? Kailangan pain relief. Mawala yung sakit dun sa pag-ihi, okay? Kailangan

0: Bibilisan ko na po kasi marami pa akong gusto i-discuss. I-reduce talaga yung stress, pagkain, wet food, okay? Maging predictable yung kanyang routine, huwag babaguin, avoid the stress factors, at laging ipadala sa aming mga doktor. Kasi kami po ang aalam kung infection o hindi infection, kung FIC or talagang UTI yung problema. So, puputulin ko po muna dito mamaya. Marami kayong tanong. Sasagutin ko yan mamaya. Okay? So, ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang mga health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Sabi nga, dog is a man's best friend. Ganoon din sa iba pang hayop na ating inaalagaan at naging malapit sa mga puso natin. Ang pag-aalaga ng mga pets o mga hayop ay kinakailangan ng seryosong atensyon para makita at malaman kung ano ba ang kalagayan nito. Narito ang ilang senyales at sintomas na maaari mong malaman kapag ang iyong pet ay hindi na maayos ang kalagayan at maaaring kinakailangan na ng atensyong medikal. Una, pagsusuka at pagdudumi. Kapag nakakaranas na ng chronic digestive problem ang iyong pet. Ikalawa, appetite changes. Kapag nagpabago-bago sa gana ng pagkain ang iyong alaga. Pangatlo, bad breath. Senyalis din ang hindi pagkakaroon ng magandang kalusugan ng iyong pet ang hindi magandang amoy ng kaniyang hininga. Pang-apat, madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Pang-lima, panghihina at walang enerhiya para gumalaw. At pang-anim, pagkakaroon ng skin problems. Kapag may mga problema na sa balat ang iyong alaga, tulad ng pagkakaroon ng sugat, dalis, paglalagas ng balahibo at iba pang senyales din ito ay nangangailangan na itong ipagamot. Kapag ang mga sintomas at senyales na ito ay lumilitaw sa inyong pets, ay mas mabuting ipakonsulta na ito sa mga veterinaryo para sa agarang atensyong medikal. Ang health tips na ito ay hango sa South Boston Animal Hospital at ng 702-DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702-DZAS.
4: Agapay ng sambayanan.
1: Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
0: Yes, muli pong nagbabalik tayo dito, Dr. Jomar Castro po, ang inyo pong veterinaryo at your service. Nagbabalik po sa ating Doctors Online, ang inyong kaagapay sa kalusugan. Dr. Jomar Castro, nandito pong uli. Ang ating discussion po ngayong araw na ito ay tungkol po sa feline idiopathic cystitis. As the term implies, idiopathic unknown. Pero hindi na po siya unknown eh. Nalaman na po natin kung ano talaga ang problema, kung bakit siya nagkakaganon. Pero hindi po ito infeksyon galing sa bakterya, hindi galing sa virus, ngunit galing siya kung saan? Stress. Stress. Kita nyo, nasi-stress din po ang ating mga pusa. Hindi lang po tayo mga tao, no? Stress. Kung sa tao po, di ba, merong sakit sa balat, yung mga psoriasis, di ba, yung mga dito sa Doctors Online, nakikinig ako dyan sa mga topic na binibigay sa atin ng ating mga dalubasan doktor, ano? Pagka ang tao nagkakaroon ng stress, lumalabas po sa kanya, sa balat ng tao, yung allergy. Dito naman sa pusa, meron stress. Pagka na-stress siya, hindi siya makaihi. Nagkaka-UTI siya, kakaproblema at minsan namamatay pag nababayaan. Binababayaan kasi hindi nga alam eh kung anong sanhi eh, di ba? Pero ngayon, pag nalaman at nakita kung ano nga ba ang sanhi at feline, na confirm na feline idiopathic cystitis, eh malalaman natin yung nga gawin. Hahanapin nyo lang po yung stress. May mga gamot na ibibigay para makatulong pero hindi po yun ang main

treatment para sa pusa, patulong tutulungan lang po yung kanyang pantog. Pero hanggat hindi nyo nakikita yung stress at hindi nahahanap at hindi tumitigil, patuloy pong magkakaproblema ang inyong pusa. Yan ang ibig ko sabihin. So ngayon to, ngayon po, padadako naman tayo sa question and answer portion dito sa ating palatuntunan sa Doctors Online. Okay, babasahin ko po ang unang katanungan ng ating kaagapay. Paano po malalaman kung nahihirapan umihi ang pusa? Okay, hindi nyo po malalaman kung nahihirapan siyang umihi kung hindi siya indoor cat. Okay? Dahil pag indoor cat, ibig sabihin nasa loob lang po ng bahay ninyo at hindi siya lumalabas, okay, meron siyang litter box. Diba? Pero kung pusang, ano tawag nyo, puspin, kung puspin siya, pusang Pinoy, na gala at lumalabas, hindi nyo malalaman kasi unless susundan ninyo kung saan siya magwiwiwi. Diba? Dahil kapag nahihirapan siya umihi, makikita mo lamang yan pag may litter box. Makikita mo, nakaupo doon ng tagal-tagal. Pabalik-balik doon. May lalabas na konti. Tapos, aalis. Pakataas ng ilang minuto, babalik na naman. Paulit-ulit. Makikita nyo rin po, pagka umiiyak habang umiihi. Diba? Nakaupo ng matagal doon, umiiyak. Umiingiyaw kasi nasasaktan. Hindi makalabas. Okay? Pero kailangan nyong malaman kung nasa labas naman ang inyong pusa, sundan nyo, tingnan nyo kung saan siya umiihi at obserbahan kung siya nga ba ay nahihirapan. Kasi kung nahihirapan siya, nasa malamang, meron siyang FIC, feline idiopathic cystitis. Okay? Gaano, okay, sana po nasagot ko yung tanong ninyo. Yung pangalawang katanungan naman po, gaano kadalas ang minsan? Hindi. Gaano kadalas po ba dapat umihi ang pusa sa isang araw? Ay, maraming beses po. Siyempre, maraming beses. Tuwing kakain, iinom ng tubig, magwiwiwi, mga 3, 4 times to 5. Minsan mas marami pa eh. Pero madalas mga 5 times siguro. Okay? Pero hindi po yung dalas ang binabantayan eh. Yung lumalabas dun sa pag-ihi niya. Pansinin nyo, baka may dugo. Diba? Kung pabalik-balik, merong problema. Paunti-unti lang ibig sabihin yung nilalabas niya sa katawan niya. Masama po yun. Diba? Kailangan medyo marami. Okay? Siguro po hindi lalagpas ng 5. O, kasi pag lumagpas naman ng 5 at naging marami masyado, napakahirap pong anuhin nun eh. Diba? Yan. Okay? Yun po, sana po nasagot ko yung tanong. Ano? Pangatlo po, ano ang dapat gawin po, Doc, kung biglang hindi umihi ang pusa? Delikado po yun. Parang sa tao, pag hindi nakakaiyang tao, at aso o pusa o kahit anong hayop, nalalason po yung kanyang katawan. Dahil po yan, nalalason ng dugo, humahalo sa dugo yung kanyang urine, which is bad. Azotemia po ang tawag doon. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng toxicity sa dugo kung kaya't na imamatay. Kaya nga po nagkakaroon ng dialysis kasi finifilter ng pantog yung dugo at yung tubig na nasa katawan natin para i-distribute sa iba't ibang parte ng katawan at ilabas yung mga na-filter na. Okay? Pag hindi, nalalason, nahalo sa dugo, namamatay, hindi tatagal. Okay? Sana po nasagot ko. Okay? So, kailangan, pagka hindi makaihi, yung unang instance palang dalhin nyo na, kasi baka mamaya may bato, tatanggalin. Okay? Napag-alaman ko nga po recently na meron na pong dialysis nga pala. May hemodialysis na sa pusa. Okay? Aabangan ko po yan at ikikwento ko sa inyo sa mga susunod nating mga kwentuhan dito sa ating Doctors Online. Meron na rin pong shockwave treatment para sa pusa para madurog ang mga buto. Ay, buto. Ang mga bato sa pantog. O, meron ng ganun, ha? So, ibig sabihin, napakaganda na po ng technology na nangyayari po sa atin dito sa bansa. Handa po akong
I-share yan sa inyo dito po sa atin sa Doctors Online sa mga susunod na episodes. Kaya sumubaybay kayo lagi at lagi po kaming magbibigay ng magandang impormasyon sa inyo. Okay, pang-apat, paano po nakakaapekto ang stress sa kalusugan ng pusa? Yun nga po ang ulitin ko yung aking discussion kanina. Pagka na-stress yung pusa, halimbawa nakikipag-away lagi, di ba? Nagsisignal po yung brain na mag-signal siya sa kanyang pantog ng neurogenic inflammation, okay? Merong chemical reaction na nangyari, yung tinatawag nating cortisol o kaya yung stress hormone magti-trigger sa brain para mag-send ng stress signals papunta sa pantog ng pusa, kakapal ngayon yung pantog ng pusa at hindi makakalabas yung kanyang urine, which is very, very dangerous dahil nga toxic pag hindi nakalabas. Dahil nga po dyan, pag namaga yung pantog, hindi makakaihi, mamamatay. Pagka pinatagal nyo at akala nyo ooperahan, kailangan pong malamang mabuti at masusing masuri ng mabuti yung sakit na ito dahil hindi pwedeng opera ng opera lang. Wala namang bato. Di ba? Ibig sabihin, stress-induced cystitis. Dahil sa stress, namamaga yung pantog, hindi makalabas ngayon yung ihi. Ganun po ang nangyayari. Ha? So, kailangan tama ang diagnosis ni Doc. Dapat tamang dinadala nyo sa doktor para tama yung diagnosis na gagawin ni Doc. Kasi pag hindi, ooperahan, walang makuha ang bato, mali. Di ba? Di ba? Delikado po yung ganun. Hindi naman pwedeng opera ng opera lagi. Kaya kailangan maintindihan mabuti yung sakit. Mahirap po ma-identify yun. Kaya marami kaming tests na ginagawa. Alright? Yan. Kaya kailangan interviewin namin mabuti din yung mga aming mga pasyente, yung aming mga kliyente, para malaman namin kung nasi-stress ba yung pusa. Baka kasi pag na-neglect namin yun, yung part na yun, hindi namin madadiagnose ng tama. Mamamatay po yung pusa pag mali ang treatment plan. Dahil akala may bato, wala pala, di ba? Hindi siya bacterial infection induced by something else, by a bacteria or by a virus. So, we should always be aware of that. So we should always keep an eye on that. Okay? So, sana po ay maging vigilant kayo sa pagdala sa amin ng inyong pusa. Dahil aalamin natin nang tama, pareho. Interview namin kayo, gagawa kami ng test, malalaman natin. Okay, panlima, ano pong maaaring gawin para maiwasan ang urinary problem sa pusa? Yan. Una-una, tamang pagpapakain. Wet food, okay, wag bibigyan ng dry during this stage. Environmental factors, wag gawing relax yung kanyang environment. Wala dapat stress, okay? Merong mga calming agents na binibigay para kumalma yung pusa kasi masyado siya nasa stress. Okay? Di ba? Parang tao lang, no? Sana may ganun din ang tao, no? Na merong calming agents para hindi tayo ma-stress. Di ba? Yan. So, marami pong paraan na pwedeng gawin naman. Basta malaman na, kasi magmumula po ito sa inyo, mga kagapay. Dalhin niyo po sa vet. Okay? Huwag niyong iwasan na hindi dalhin sa vet kasi pag nagkamali po, mas lalo napapahamak ang pusa. Diba? So, minsan, sa katitipid, ito po ay hindi madaling hanapin, komplikado po, kung kaya kailangan, sa doktor lang po talaga. Magpapatulong tayo sa mga vet, mga doktor na nagbabantay para dyan sa ganyang klase sakit. Hindi natin malalaman basta-basta. Okay? So, yan po. Yan ang mga katanungan na pwede na masasagot ko muna ngayong hapon na ito. Sa mga susunod po nating episodes, marami pa po tayong topic on UTI. Isa po lang dito yung course na to, yung FIC. At kailangan talaga madala nyo sa vet para masabi natin at
laman natin ang maayos at malaman natin yung tamang treatment plan na kailangan para dito sa sakit na ito. Huwag nyo pong pababayaan itong sakit na to kasi hindi ito basta simpleng may bato lang. Mabuti nga sana kung meron nga bato. Kasi ang bato sa pantog ay sanhi ng pagkain din ng mga maalat na dog food. Baka meron kasi maraming, may mga dog food na hindi, na nagkakos ng mga bladder stones. Eh, pag hindi natin nabantayan yun. Yun, madali pong alisin. Tanggalin lang, surgical procedure, tapos na. Okay? Pero pag hindi nyo pa rin inayos yung kanyang pagkain, babalik pa rin po yun. Okay? So, yan po yung mga kaya kong ma-share sa inyo sa mga susunod na episodes ko. I-share ko pa uli sa inyo yung iba pang mga causes ng UTI. Okay? So, this time around, I'll turn you over to our para sa ilang pong mga health watch.

0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health Meditation.
2: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Universal Language. Ang wika sa Kolosas, Kabanata 3, Talata 14, at higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. The language of love is the only language that can be pronounced and understood by all people in the world. Ito'y lengguwaheng hindi binibigkas, kundi isinasagawa. Ito'y lengguwaheng hindi sinusulat sa papel, kundi inuukit sa puso. Dahil dito, ang pag-ibig ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Pag-ibig ang dahilan upang ipagkaloob ni Kristo ang kanyang buhay sa atin. Pag-ibig din ang dahilan upang maihandog natin ang ating buhay kay Kristo at sa ating kapwa. Tanging ang pag-ibig ang makapagpapadalisay sa ating mga motibo upang ang mga ito'y maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit pala napakatalino mo, napakarami mong gifts and talents, kung wala kang pag-ibig ay bagsak ka pa rin sa Diyos. Kahit pala tayo magbigay ng milyon-milyon sa kawang gawa o ipagkaloob ang ating buhay alang-alang sa iba, ngunit hindi ito dikta ng pag-ibig ay wala pa rin itong kwenta sa harap ng Diyos. Love is the key to unity. Love is the key to understanding. Love is the key to peace. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pagbuklurin mo kami ng pag-ibig sa isa't isa upang mawala ang anumang pagkakaiba-iba at pagkakahiwa-hiwalay namin. Nawa po ay maipadama namin sa aming kapwa ang pag-ibig hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Glosaryo Medico.
4: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
2: Anuria. Ito ay isang kondisyon kung saan hindi umiihi ang pusa dahil sa bara sa daanan ng ihi, pamamaga ng pantog o kakulangan sa tubig. Maaari rin itong dulot ng stress at iba pang problema sa urinary system. Muli ang ating Glosaryo Medico, anuria. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.

0: Yes, go. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702-DZIS, FEBC, Radyo, TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kagapay. Nagpapasalamat po kami kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shira Gabornes, Ara Negad, Jonathan Reyes, at Eileen Valdez. Thank you rin po sa ating broadcast engineers at sa Mukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. ng hapon. Ako naman po ang inyong kaagapay, ang inyong veterinaryo, doktor po nyo ng aso at ng inyong pusa at lahat ng hayop na lagi nyo pong maasahan pagdating po sa ganitong mga tanong na pang-medical. Nais ko po talagang tumulong at sana natulungan ko kayo dun sa isang sakit na inyong narinig ngayong hapon na ito, yung feline idiopathic cystitis. Ako po uli ang inyong lingkod, ang inyong kaagapay Dr. Jomar Castro. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan dahil ang ating kalusugan ay ang ating tanging kayamanan. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. Magkita po tayong muli sa susunod na Lunes. Maraming salamat po.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Hey everybody, everybody now! Do you know how to wash your hands? Show me!

May nga po sa mga biyan kagutod sa Ginoong nga nagapadayon sa pagsunod sa sining programa sa Almo sa gyapon ang inyong abiyan utod sa Ginoo si Pastor Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio sa Division Bacolod City. Salamat kita sa Ginoo nga makapadayon naman kita sa pagtuon siya po doon kagabaygid ang Diyos magapakaman sa aton. By the way, liwat salamat kid sa tanang nga nagasunod sa sining programa sa Almo, mga amigo na tundra sa Manapla kag sa tanan nga malabutan sa sining programa sa Almo. Thank you so much sa pagsunod yung sini, bisan pa sa mga kauturan na tundra sa South Corundal, Cotabato, DXKI, no? Strike you good na gina-play ninyo ining ginawali na mandiri sa DYBS kag malambutan mandira o kung makalambot mandira sa mga kauturan naton sa South Corundal, Cotabato. Okay, no? Thank you good sa tanan nga nagapangamuyo man sa sininga DYBS, Station DYBS. Salamat kid nga padayon ini nga ginagamit sa Dios. Agod nga padayon man mawali ang mayong balita nga ang manluluwas wala na sang iban kundi amo si Jesus Christ. So thank you gid sa tanan nga mga programmer man sa sininga DYBS. Salmo nga ginagamit gid sa Dios agod nga mawali ang iya pudo. Okay, padayon kita sa aton gintun-an nagligad nga Monday, no? In the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 14 down to verse 21. So, naligad, no? Bayaan natun diri ang verse 17 nga nga pamatuod diri, no? Nga ang isa ka tawo nga ara na kay Kristo Jesus hindi pwedeng nga wala sing changes nga makita sa kabuhi sang isa ka tawo nga nagtuo, nagbaton kay Kristo bilang iya Dios kag manluwas. Kay sila ni Pablo dire sa verse 17, but therefore if any man be in Christ, he is a new creature. New creature. Dira makita ang tawag nga work of God the Holy Spirit. Amo na gin mention na kundra, no? Bag-o na siya nga tawo. Tungod kay nga man, tungod si Kristo Jesus ara na sa iya nga kabuhi. Kung si Kristo ara na sa imo kabuhi, no? Magasugod dira ang kabuhi nga ginbag-o ni Kristo. Yes, hindi tanan nga kabuhi na kundi tanan nga kung tumulo kay hindi tanan makuha tanan mula, no? Kay kung makadto ka sa Old Testament ang mga tao dira nga nagtuo kay Kristo Jesus, example sila ni Abraham dira. May mga flaws to si Abraham. Pero still si Abraham, kulang taon naton, makita naton dira ang pagpadayon nga pag-change ang Diyos sa iyakabuhi. Mabasa naton in the Old Testament in the book of Genesis dira. Tungod kay ang priority ni Abraham, ya, ang Diyos sa iyakabuhi, kita naton kung paano si Abraham nag-grow sa iya pagtuo sa Diyos. Kulang taon man naton bala si Lot, no? Kulang taon natin sila at hinablo siya ni Abraham. Siling sang book of 2 Peter chapter 2 verse 7 and 8, tumulo o man sila. Pero kulang taon natin ang priority ni Latya, hindi ang Diyos. Hindi same man na sa aton mo. Sa aton nga makristiyanon ka, baguhon ka sa Diyos. Pero kung ang priority ni mo hindi man ang Diyos, ti gagrow katuod pero hindi bala parehas ang pagtubo ni mo, yahinay gid kaayo. Example, what say si Lot, no? Kunang taon na ito ng life ni Lot, yeah. Sang time nga nag-upod sa kay Abraham, siling sang Bible, dira, Abraham was rich, Lot was also

rich. And both Abraham and Lot were believers. Pero nag-abot ang time in chapter 13 sa book of Genesis dira, no? Nag-abot ang time na nagdamo na makasapatan nila, may quarrel between sa kabuhi ni Okon sa mga tao ni Abraham kag mga tao ni Lot dira. Di sinisang puno siyang Diyos dira, ginpapili ni Abraham si Lot. Kaginpili gid ni Lot ang plain of Jordan nga kun antaw naton dira siling sang pulong sa Dios, like the Garden of Eden, like Egypt, meaning to say ang ginprioritize ni Lot dira ang nami gid nga lugar. Why? Pero sining man sa Bible, no, ang lugar nga plain lapit ini sa Sodom kag siling sang chapter Genesis chapter 13 dira ang mga tao dito sa Sodom very wicked. Silingsang chapter 13 verse 12, but the men of Sodom were wicked in sinners before the Lord exceedingly. Pero diin ginpili ni Abraham, ni Lot, I mean, amuni nga lugar, lapit sa Sodom, sang pamangkot. Why? Nga sa piyak nga kabalo si Lot dire, nga ang Sodom is a wicked city, malaot ang mga tao ito, and yet ginpili gapon ni Lot. Why? Because God is not His priority. Ano priority ni Lot? Mga temporaryo nga butang sa kalibutan. Utod abyan sa kinono, Kristohanon ka man, gina-change man sa Diyos yung mga kabuhi. Pero sa aton Christian life, kung hindi ni mo priority ang Diyos, priority ni mo butang sa kalibutan, amo man ini ang makalaglag sang imo kabuhi nga tumuloo. Ano natabo sa kay Lot? Hindi, blasiling sa pulong sang Diyos na later on, nag-istargit siya mismo sa Sodom. Kagsang time nga gusto na sang Diyos pagwaon sila sa Sodom, pagi sa duha ka angel dara, hesitant pa si Lot maghalin. Why? Tungod ang iya tagipuson at tumanto sa Sodom because of his riches. The same man sa iasawa, very clear sila sa Bible dra, don't look back in yet his wife, look back. Why? Tungod ang tagipuson nila, tagipuson sa iasawa at tuto sa butang na material na nabili nila sa Sodom. So ano ang maligis Christ sa New Testament, no? You cannot serve two master. Either you hate the one or you love the one. You cannot serve God in mammon. Tikun Kristohanon ka, no? Yes, daily, gina-change kita sang Diyos. Pero ina nga changes, nagadipindi man sa ginatawag nga priority ni mo, kung hindi mo priority ang Diyos, paano ka mag-grow spiritually? So that's why, mga utod sa Ginoo, ano siling ni Jesus Christ? Unaha ang Diyos. But seek ye first the kingdom of God. In His righteousness, in all these things shall be added unto you. Ginpili yan, gin ang nabilin na duta, at toto sa makilid yun tayo, no? Pero siling sa Book of Genesis, chapter 13, verse 14, sa tapos nagpili si Lot sang nami nga lugar, nag-istorya ang Diyos kay Abraham, verse 14, in the Lord said unto Abraham after that Lot was separated from him, lift up thine eyes and took from the place where thou hast northward, in southward, in eastward, in westward. For all the land which thou hast seen, to thee I will give it and to thy seed forever. To make the long story short, sinin sa Bible dari, amuni ang natabo, gini-istorya gid sang Diyos si Abraham dari, kag nagpromesa siya nga ang tanan nga butang nga makita ni Murray, ihatag ko ni sa imo kag sa imo mga kaliwatan. So kung ang taon na to, ni-compare na to ng plain of Jordan kag ginpilin dando sa bukid siya, pero tungod ang promesa sang Diyos ara kay Abraham, sa gyapon gin-bless sang Diyos si Abraham dere. Why Lot natabo sa kay Lot? Hindi na me. Kung basaon na to ng chapter 19 sa Book of Genesis. Di sila ni Pablo dere, no? Therefore, if any man be in Christ, is a new creature.
ara na si Kristo sa imong tagipasuon. Maguhon siyang Diyos sa imong tagipasuon. Magaguide siya sa imo. Proton sa Ginoo, still as human being, we have responsibility. Tikon ang imo nga priority hindi ang Diyos, like that, ang resulta sa kabinalat hindi ginmahal. The same time, sa aton man. Di nami ka Abraham dira. Bisan ang ginbili ni Lot nga duta, hindi nami inyet tungod ang Diyos na gupod sa kay Abraham. Still, ang pakamaayos ang Diyos ara sa Yahweh, tungod ang priority ni Abraham ang Diyos. Balik kita dere sa atong text in the book of Second Corinthians. Sila ni Pablo dere, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become. It does not mean dere nga tanan nga mga butang, madula sa imo kung tumuro ka, no? Madula ang tanan mga bisyo dere. Yes, pwede kinikimo sang Diyos dere. Pero ang sila ni Pablo dere, no? Ang imo bala nga priority, ang imong kabuhi, no? Kung ang Diyos imong priority, yeah, no? Ang imong handom sa mga old nature nimo, sa mga butang material, i-change na sang Diyos, meaning ang imong priority, yeah, hindi na ang mga butang sa sininga kalibutan, kundi ang Diyos. No? Lain na imong perspective kung ikaw isa ka tumuloko. So that's why may mga tumuloko, no? May nabasaan ko nga libro, no? Nga mga tumuloko, nga faithful, and yet remain poor. May mga tumuloko ka nga faithful, and yet remain poor. Why? Tungod ang priorities ang sininga mga tumuloko, yeah, no? Sala? Hindi. Ini nga mga tumuloo, faithful sila, inyet nagapabilin sila nga pigado, why? Tungod, hindi garantiya dira nga kung tumuloo ka, faithful ka, buganaon ka ginsang Diyos, like Abraham. Ang importante utod sa Ginoo nga sa imo kabuhi, ang priority nimo ang Diyos. Kay kung ang Diyos imo priority, probaydan ka malas ang Diyos sa kinanglanan mo. So that's why may mga tumulo nga pigado sila. Pero hindi ka makasiling sa ilang naging pabayaan sila sa Diyos. Kundi God always provide their needs. Why? Kay kung tumulo ka nga nagasakdang ka sa bloton sa Diyos, ang pamangkot, pabayaan ka sa Diyos. Hindi. Kay siling sa Book of Hebrews, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Damo example sa Bible. Oh, sila ni Joanna to, mga babae during that time nga si Jesus Christ, ari pa si Duta. Amo to mga katauhan nga nagsakdagid sa kay Jesus Christ. Sa tapos si Kristus, gani ginlubong na kadto pag ito sila, why? Tungod amo ini ang mga kababayanan during that time that they were faithful serving the Lord Jesus Christ. Ang couple, si Priscilla at si Aquila, tutom gid nga nagsakdag kay Apostle Paul. Di, wala man to sila nagmanggaranon gid, pero gingamit sila gyapon sang Dios. Why? Tungod ila priority ang ministry. Di, si Pablo nagpagamit siya sa Ginoo. Di, hindi man manggaranon si Pablo,

0: Thank you, Gid, sa matawang nga bano na itong gin kamatian. No? Liwat, no? Si Pablo, tutum, Gid, sa pag-alagad sa Diyos. Inyit si Pablo, nag-antos magani. Damo sa mga kabudlayan na eksperensyahan. Kaagyan ni Pablo shipwreck. Kaagyan nga si Pablo gin bato. Si Pablo gin priso. Inyit si Paul, faithful sa pag-alagad sa Diyos. Why? Tungod ang priority ni Pablo is to preach the gospel. Ang pag-alagad sa Diyos is to preach Jesus Christ, to please Jesus Christ sa pag-alagad ni. Ano sila sa verse 18 dire? In all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. So sila sa verse 18 A dire, in all things are of God. Anong butsa lang ni Pablo dire? Nga ang tanan ng butang iya sang Diyos. Butsing ni Pablo dire, no? Nga ang kaluwasan, ang pagbag-o sang kabuhi, this is the work of God. Agud nga wala malakita sing akoon nga tungod sa akon amusini, tungod sa akon na amusini. This is the work of God. Kung ang tao na saved, tungod ina sa pagpanghikot sang Diyos. So that's why our duty is only to share, is to preach, but salvation is the work of God. Importante nagwali ka lang, importante gin-share ni Mudra. Kay ang nagaluwas ang Diyos, hindi kita. Kay kung kita abi ang paagigin, agod masiling ka tungod sa ako naluwas siya, yes, gingamit ka sa Diyos sa pag-share, pero kung masiling ka karon nga naluwas siya tungod gin sa imo, hindi sa work sa Diyos, ang glory makanto sa imo. So that's why sila ni Pablo Dre, initanan nga butang kung ang tao naluwas, kung ang tao nagbago, ina because of the work of God, the Holy Spirit, sa kabuhi sa tao. So that all the glory and honor mahatag natin sa Diyos. So Kristuhanon, wala agad kita sing aton dere. Initanan sila ni Pablo dere, trabaho sa Diyos. Ano sila ni Pablo sa mga tumulo sa Pilipay? Philippians chapter 1 verse 6, I am confident of this very thing, that he who began a good works will continue until the day that the Lord Jesus Christ will come. Meaning, confident si Pablo, nga since ginluwas sa sang Diyos, ginluwas ang Diyos ang tumulo sa Pilipay, kaginluwas sa kita. Confident si Pablo that God continuing working until that Jesus Christ will come again. Padayon sa magahikot. So that's why kung kita nga mga tumuluo, nagakabuhi, kita nagapadayon sa pag-alagad sa Diyos, tungod ina, grace man sang Diyos nga naghikot sa aton. Bugay lang na sang Diyos. So that's why, hindi mo na permina ton, pamangkutun ta sa mga abya na ton, migo, kamusta ka da? O ton, kamusta ka da? Ano na pa sabat na ton? Atati, tungod lang gid sa kaluoy, kag bugay sang Diyos, maayo lang gid kami. Tungod kay nga man, liwat, this is the work of God. Agod nga ang glory mahatag natin sa Diyos, hindi sa aton. Last dere, no? Siling ni Paul sa verse 20, o kung verse 18b, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. Sila ni Pablo dre, no? Hindi lamang si Pablo nagwali sang pulong sang Diyos tungod ang gugma sang Diyos nag-control sa iya, nag-motivate sa iya. Kundi ang kadua dre, no? Tungod sila ni Pablo dre sa verse 19 sa mga tumulo dre, no? We have the ministry of reconciliation and hath given to us, no? Si Paul, si Timothy, kag ang tumuluo dito sa Corinth, may ara sila ministry. May ministry kita, including na kita, ministry of reconciliation. Subot silingon, ministry ini. Trabaho ini naton nga matumuluo. So kung masiling naman kita sa reconciliation, no, making two person agree or fixing a broken relationship or bringing people or sinner back to God. Sinisang punong sang Diyos, no? Tungod sang sala na separate kita sa Diyos. Example dira si Adan, no? Sa tapos si Adan kasi Eve nagkaon sang the tree of knowledge of good and evil, ginatagyan man ka Adan, nagano sila? na sipirit sila sa Diyos, nanago sila. So ang sala amo ini nagsipirit sa aton sa Diyos. Siling sa Ephesians chapter 2 verse 1 dira, and we are quickened, no? Who were dead in trespasses of sin. So ang word dira separate. So nasiparar kita tungod sa sala, sang pamangkot. Sino o ang makapabalik sa tao, sa relasyon sang tao sa Diyos? Ikaw kag ako galamito ng isang Diyos, agod nga ang tao makapalapit sa Diyos paagi kay Kristo. So that's why isugid naton sa makatawan nga si Kristo Jesus nagkari, nagadto sa cross, napatay, nabanhaw. Agod nga si Kristo Jesus magapatunga between man and God. So that's why sining ni Paul dira, no? We have one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Kay si Kristo Jesus lang gid ang makapasag-uli sang naguba, sang na-separate nga relationship sang tao kag sa Dios. So ano ta aton ubra? Sugira nato na makatauhan nga wala na sang iban makasugpon, makabalik sang relationship sang tao kag sa Dios nga Amay kundi si Kristo lang. So dapat ang tao maghinulsol kag magtuo kay Kristo agod nga mabalik liwat ang iya nga relationship sa Dios. And this is our ministry. This is the ministry of Apostle Paul, Timothy, in the Church of Corinth, in all believers. We have a ministry of reconciliation. Nga ang taho makabalik liwat sa Diyos, paagi kay Kristo Jesus. So kung Kristuanon ka, no? Ministry ni mo ini. Ministry natun nga mga tumulo. Ministry sang tanan nga naluwas. So wala diri sang exempted. Hindi ka pwede masilang ubralan sang pastor, ubralan ni Pablo, ubralan ni Timothy. Ini ministry sang tanan-tanan gid nga matumulo o to tell the sinners nga ang makapasugpon ng gid sang ila naguba nga relationship sa Dios amo si Jesus Christ. Wala na sa iban, so that's why what? Salvation by grace, by faith in Christ alone. So, utod sa Ginoo, challenge ini sa aton nga mga tumulo sa paghimo sang sini nga ministry. Di ano sila ni Pablo diri sa verse 20? Verse 20, to wit that God was in Christ reconciling the world into himself, not imputing the trespasses into them, verse 19 ini, in that committed into us the word of reconciliation. Verse 20, now then we are ambassadors for Christ. Now we are, meaning tanan kita ambassador, tanan kita representative ni Jesus Christ in behalf ni Kristus. Kita dere ang ginpadala sang Dios, kita ginluwas sang Dios, agud manugid sa mga wala panaluwas, agud sila man magtuo kay Kristus, agud sila man maluwas. So Kristo anon, imagine natin, we are ambassador for Christ, we are Christ representative, we are the representative of our God, the Lord Jesus Christ. Kung sa atun pa, congressman ka, congresswoman ka, representative ka sang imong lugar, pro kitaya, representative kita sang Dios sa sininga kalibutan. So that's why mautod sa Ginoo, no? Na-challenge kid ko sa mga may handom mag-mission. Tungod handom nila, i-present si Jesus Christ sa mga katauhan na wala pa nakakilala kay Kristo. May isa ganit ko kakilala din ng neighbor mo ng namo. Wala man ganit ka-eskwila sa Bible school, pero nag-training gid siya because gusto gid niya nga mag-missionary. Isubong atuto siya sa Mongolia, ang lugar nga gusto niya misyonan. Why? Tungod damo-damo pagid mga kalag na wala pa nakakilala kay Kristo, wala pa nakabati kay Kristo. kagwala sa nang iban manugid sina kundi ikaw kag ako nga nalas. So I hope kung tani mga Kristwanan, no, nga sa sining kamaturan nga na-learn natin kay Pablo, may encourage kita to work hard to help the ministry of the local church, na kung pwede makapadala kita sa mga tao nga pwede may burden sa pagpanugid man sa iban nga lugar, agod nga ang ministry naton ma-expand man sa iban nga lugar. Because we are not only representative of the Lord Jesus Christ sa aton nga lugar, kundi sa iban man. Kay may mga tao pagid nga wala pa nakakilala sa iban nga lugar. Amo ni ang challenge ni Pablo. Agod nga ang tanan makalambot sa pagkilala kay Kristo bilang ila Diyos kang manuluwas. Sining sa verse 20b, as though God did visit you by us, we pray you in Christed be ye reconciled to God. Nga man, nahambal ni Pablo, itong kay may mga tumulo o man sa Corinth, no? Nga ang ilang relationship sa Diyos na utod man tungod sang wala sila handom nga maghimo man sang bulaton sa Ginoo. The challenge of God, no? Ikaw kag ako na luwas, we have a ministry and this ministry is a ministry of consolation. Lalo kita sang tiyon, God bless us.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Balita kag iban pa.
2: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

Isa ka maayad-ayad nga hapon sang Lunes dira sa imo abiyan, Agosto 24, 2026. Welcome kadiri sa aton programa Balita kag iban pa sa Jesus.dxki. Kaupo ninyo ang inyo amiga Miga Joy dan ka hasta alas 4:30. Daw gagoom-goom sa gawas kasi maka-experiencer naman kita sang mga pag-ulan. Subong suno pa mag sulod sa Philippine Area of Responsibility ining bagyong Obet. Tama ba? Tapos na ang NO na sunod. Sagunson ang mga pagsulod sang bagyo sa aton iyang pungsod gani dito sa kauluhan na nagasigi ang pagbaha. Samtang dari naman sa aton sa Mindanao perti naman ka init. Inamdamo tubig ha. Kaya laban nga pwedeng mag-igo naman kung sobra ang init. Dahil nagbulad ka sa initan. Kalaban naman natin ng heat stroke. Hydrate gid. Kag hindi mag bulad sa initan. Pag-pray natin si Pastor Eliazar Quelio sang Lambuntong Baptist Church. Ay ara siya subong sa hospital dari sa Coronadal. Nagkaroon mild stroke si Tiyoy. So pag-pray natin for speedy recovery. We continue to extend comfort man sa Valera family. Sang Ligad Friday, naka-visit kami dito. Hello, dra kay Ate Dalen. Ang ginugid pa dayon nga hatag sa imo comfort, Ate Dalen, in this time of grief. And we pray gid sang strength from day to day. Shout out man dra kay Eman Josh Valera. Anak ni Kuya Emmanuel. Eman Josh ang iyang name. Pamati na sila permi. Hello man kay Ate Army, kay Ate Marivon, kag kay Ate Pinky. Namit naman sila tong Friday. Pakabakod gedra kay Lord. Alas 4:05 ang aton nga takna abyan sa aton nga pagpadayon. Yari ang aton mga public service announcement. May nakaschedule power interruption today. I hope na restore na inyo nga power supply. Ari ang mga pahibalo idulong sa aton ni Miga Jen sa aton action line.

0: Action Line.
1: Ang Socoteco 1 may arasang scheduled power interruption sa August 24 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 94, partikular ang portion sang barangay Rizal Poblacion, portion sang barangay Kusan, portion sang barangay 5 sang Banga. Sa August 25 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 95. Sa August 26 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan barangay Lemsnolon, Tiboli. Sa August 27 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan barangay Sinolon, Tiboli. Ang rason, may arasang barangay line clearing plan implementation.
0: Action Line.
1: Ang provincial government sang South Cotabato may arasang traffic advisory, temporaryo nga siraduhon ang dalan, partikular dira sa Judge Alba Street, dalan between New and Old South Cotabato Provincial Hospital, Barangay Zone 3, City of Coronadal. Maapektuhan man ang dalan sa Junction Rafael Alunan Avenue to Junction Emilio Aguinaldo Street. From August 19 to 25, from 8 a.m. to 1 p.m. daily. Ang rason, may arasang construction sang link bridge connecting South Cotabato Provincial Hospital Annex Building kag South Cotabato Provincial Hospital Paywing Building.
0: Action Line.
1: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program. Sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
0: Action Line.
1: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socoteco 1 nga may ara sang hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socoteco 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
0: Action Line.
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong magsubmitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
0: Action Line.
1: ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang information or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iya sa real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iya sa lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sa ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sa assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office sa City Assessor, City of Coronadal, or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Kinse minutos, makaligad ang alas 4 sang hapon. Shoutout daanay sa mga nagpa-check attendance. Hello, Sis Sheila May sa Siva family. Present man permi si Sis Bevelin sa Pontecha Hilahos family. And kay Jandy dara sa Jensan. Sa aton inspirasyon pang hapon, mati ang mga single. Para sa inyo ning asa ka pa segment naton subong hapon.
3: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
4: Ilan sa mga madalas maitanong ng mga singles ay yung paano malalaman kung sino ang the one? Kailan mag-aasawa o hanggang kailan maghihintay? Importanteng tanong ang mga ito dahil napakaseryosong bagay ng pag-aasawa. Ang pagkakamali dito ay babago sa takbo ng buhay ng isang tao. Itong dahilan kung bakit dapat natin itong ilagay muna sa maayos na perspektibo. Hindi dapat isipin na lahat ay magkakaasawa, na ito ang pinakamahalaga sa buhay o ito ang dapat unahin o kaya naman ito ang magpapasaya sa iyo. Marami ang pumapasok sa relasyon sa pag-aakalang ito ang solusyon sa kalungkutan. May mga pagkakataon namang ganon pero pag nakasal na, nare-realize na iba ang mundo ng buhay mag-asawa. Marami ang ginagawang destinasyon ng pag-aasawa sa halip na part ng journey. Kaya napuprustrate kapag hindi nangyayari ang gusto nilang mangyari. Ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 18, pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Ibinigay si Eva kay Adan upang makaagapay niya sa pagsulong ng mga nais ipagawa ng Diyos. Hindi ito para lang sa personal na kasiyahan, kundi upang pareha silang makibahagi sa layunin ng Diyos. Ito ang ilan sa mga mas dapat mauna bago i-consider ang pag-aasawa. Ano ba ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Hindi ka dapat pumili ng taong maglalayo o maglilihi sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Dapat yung kaagapay sa pagtupad ng layunin ng Diyos. Kumusta na ang kaugnayan mo sa Diyos? Ang taong maituturing na kalooban ng Diyos para sa iyo ay taong lalong magpapalapit sa iyo sa kaugnayan sa Diyos. Hindi yung dadalhin ka sa pagkakasala o kaya naman yung mapipilitan kang magdesisyon na iwan ang iyong kaugnayan sa Diyos. Kapag ang una mong konsiderasyon ay ang pag-aasawa, ang kaugnayan mo sa Diyos, ang layunin ng iyong buhay, ang paglilingkod mo, sa madaling sabi, ang dapat na priorities mo, lahat ay mag-iiba. O kaya naman mas magiging mahirap na tuparin. Ang mas mainam na paraan ay ang maging masunurin ka sa Diyos. Pagtibayin mo ang relasyon sa Kanya. Tuklasin mo ang mga kakayahang ibinigay sa iyo. Pag malinaw sa iyo ang mga bagay na ito, magiging malinaw din kung ano ang mga katangian ng taong dapat na maging parte ng buhay mo. Tanging sa Diyos matatagpuan ang tunay na kagandahan ng marriage dahil siyang may akda nito. Sa Kanya ka sumunod at magtiwala at asa ka pa.
5: Balita kag iban pa.

0: Madamo at salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Yan, namati ba ang mga single out there? O kay ang pagpangasawa, hindi daw na parasang kanon nga imong isubo sa baba mo dayon kung mainit iluwa mo lang. Hindi amo sina. Kaya, mangkot anay kay Lord. God knows best.
1: Kag-iban
0: ba? Ayan. Ask for His guidance. Agad, hindi ka mapaslawan. Alas 4:20, diretso na kita sa aton niya, balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, Agosto 24, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, 200 milyones pesos nga balor sang budget para sa People's Park sa Coronadal aprobado na. Barangay Kapitan sa President Quirino Sultan Kudarat ginbawian sang kabuhi sa pagpanglutang. Pasidungog 2026 ginsaulog sa siyudad sang Tacorong. Malungon Municipal Police Station naglunsar sang Cybercrime Awareness Drive sa Malandag National High School. Davao Occidental gintayog sang magnitude 5 nga linog suno sa FIVOX. Typhoon Saudel nagdasig samtang nagapalapit sa Philippine Sea. OCD nagapreparar sa posibleng epekto sang habagat kag tatlo ka weather system. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: Aprobado na ang 200 million pesos nga proyekto nga People's Park nga patindugon sa City Hall ground sang siyudad sang Coronadal. Ang proyekto pagapundohan sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CIEZA kag kabahin sang mga development initiative nga ginapasanyog sang siyudad para sa turismo kag pagpauswag sang lugar. Suno sa LGU Coronadal, mapatigayon ang proyekto paagi sa pagpakigangot kag koordinasyon sang mga lokal nga opisyal kag empleyado sa pagpanguna ni City Mayor Linda Araquel. Nagpasalamat man ang lokal nga gobyerno kay CIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid sa iya suporta kag kooperasyon sa mga proyekto para sa pag-uswag sang Coronadal. Samtang nagpadulong ang Team Coronadal sa opisina sang CIEZA sa Metro Manila isip kabahin sang padayon nga koordinasyon kag pagpakigangot para sa proyekto. Sa subong, wala pa ginpahayag ang kompleto nga detalye na hanungod sa disenyo, schedule, sang construction kag target nga petsa sang pagkumpleto sang People's Park.

ginbawian sang kabuhi ang 53 anyos nga barangay kapitan matapos ginluthang sang duha ka wala pa nakilalaan nga suspek sa Purok 3 barangay Banawag President Quirino Sultan Kudarat alas 11:20 kagina sang aga. Ginkilala ang biktima kay Bernard Acosta Barua, 53 anyos, may asawa, barangay kapitan sang Banawag, residente sang Purok 4 sang nasambit nga barangay. Suno sa inisyal nga report sang President Quirino Municipal Police Station, nagapungko ang biktima sa tupad sang iya sari-sari store kag nagakaon upod ang iya asawa kag isa pa sang nag-abot ang duha ka wala makilalaan nga lalaki. Nakasuksok suno pa ang mga suspek sang itom nga jacket kag bonnet sakay sang itom nga motorsiklo nga wala sang plaka. Gilayon ginluthang sa mga suspek ang biktima gamit ang wala pa matumod nga kalibre sang armas. Tapos ang krimen madasig nagpalagyo ang mga suspek pakadto sa barangay Malingon. Nakaangkon sang igo sang bala sa nagkalain-lain nga parte sang iyalawas ang biktima kag gilayon gindala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi. Nagapatigayon sang hot pursuit operation ang kapulisan para madakpan ang mga suspek. Padayon ang investigasyon angot sa motibo kag identifikasyon sang mga suspek. Madinalag-on nga gin sa ulog ang pasidungog 2026 gabi ng parangal sa Barangay Baras, siyudad sang Tacorong. Isip kabahin sang selebrasyon sang Linggo ng Kabataan 2026. Gin kilala kagin pasidunggan sa nasambit nga programa ang mga pinasahi nga awardees kag honorees, takip ang mga organizer kag mga kabataan nga nangin kabahin sang malampuson nga selebrasyon. Ginpahayag man ang pagpasalamat kag pagdayaw sa SK Federation President at ex-officio board member si John Rainan Pamakilayko, kaupo ng mga opisyales sang sangguni ang kabataan sang Barangay Baras bangod sa ila pagpanikasog kag kontribusyon sa nasambit nga programa. Nangin guest of honor and speaker si Governor Dato Pax Ali Manguda Dato nga nagpaambit sang mensahe sang inspirasyon kag nag-awhag sa mga kabataan nga padayunon ang pagiging leader, pagserbisyo kag pagpanikasog agod makabot ang ilahandom. Din pangabay man mga kabataan ay padayon ang ila dedikasyon kaisog kag pagpalangga sa pagserbisyo bangod dako ang ila papel sa paghulma sang mas matahom kag mas masanag nga buhas damlag.

Nagpatigayon sa Cyber Crime Awareness Campaign ang Malungon Municipal Police Station sa Malandag National High School. Agod pa laparon ang ihibalo sa mga estudyante angot sa luwas kag responsable nga paggamit sang internet, partikular sa mga online threat kag pagpalaptasang makaduluda kag makaalarma nga impormasyon. Inisyatibo sang Malandag National High School ang nasambit nga information drive kasunod sang paglapta sa mga online threat sa pila ka communication platforms nga nagtuga sang kabalaka sa mga estudyante magtutudlo kag mga ginikanan. Gin talakay sa aktibidad ang mga posibleng nga legal nga salabton sa paghimo pag share kag pagpalaptas ang online threats, ilabi na kung nagatuga ini sang kadlok panic o kinagamo sa sulod sang school community. Ginhatagan pagtagad ang mga dapat gamiton sang responsable ang dapat nga paggamit tama nga paggamit o responsable nga paggamit sang digital platform. Mangod mangin ang mga post, komento o mensahe nga daw lahog lang mahimo makaangkon sang seryoso nga legal nga epekto kung may unod ini nga hana o iban pa nga illegal nga aktibidad. Gin pangunahan ni Malungon Municipal Police Station Chief of Police Lieutenant Colonel Jovinson Bayuna kag ni Malandag National High School Principal Suzette Rodis ang ginpabakod nga pagbuligay sang duha ka institusyon agod maproteksyonan ang school community kag mapabilin ang luwas kag maayo nga environment sa pagtuon.

and Sarangani Intensity 3 sa Sarangani Davao Occidental, Intensity 2 sa Gensan Maasim Kiambak ug Malungon, amuman sa Tiboli kag Tupi sa South Cotabato. Ang linog kabahin gihapon sa mga aftershocks sang magnitude 7.8 offshore Sarangani earthquake kag magnitude 6.5 offshore earthquake sa Davao Occidental sadtong Hunyo. Sa ulihing balita, mas nagdasig ang Typhoon Saudel samtang nagagiho paaminhan na pagatnan sa kadagatan sang Pilipinas sa sidlangan sang Extreme Northern Luzon. Suno sa pag-asa, ulihin nakita ng bagyo sa kalayoon 1,660 kilometro sidlangan sang Extreme Northern Luzon sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Dala sini ang maximum sustained winds nga naglabot 176 kilometro kada oras kag pagbaskog tubtob 215 kilometro kada oras. Nagagiho ini pa nakatundan aminhan nakatundan sa kada sigon nga 30 kilometro kada oras. Gina-expectar nga magsulod ang bagyong Saudel sa northeastern boundary sang Philippine Area of Responsibility subong nga hapon nga pagatawgon bagyong Obet. Base sa forecast track sang pag-asa, magapabilin ang Typhoon Saudel sa Philippine Sea kag gina-expectar magwa pag-abot sang Martes. Samtang padayon naman ginamonitor sang State Weather Bureau ang iban pa nga duha ka tropical depression nga yara sa guwa sang PAR. Isa diri yara sa kalayoon 1,330 kilometro sidlangan sang southeastern Luzon, dala ang hangin nga 55 kilometro kada oras tubtub 70. Nagagiho paaminhan sidlangan sa kadasigon nga 10 kilometro kada oras. Samtang isa pa ka tropical depression nga may international name nga Gaineri. Nga anay gintawag nga bagyong Neneng ang ulihin nakitaan sa kalayoon 520 kilometros aminhan na bagatnan sang Itbayat Batanes. Dala ang hangin na 55 kilometros kada oras kag pagbaskog tubtub 70. Nagagiho naman ini panakatundan aminhan nakatundan sa kadasigon nga 15 kilometros kada oras. Amayad to ang madulong mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.

0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na ulat, dating Senador Antonio Trillanes, posible pa rin maging testigo ng prosekusyon para sa impeachment trial. May ulat si Eddie Galvez.
2: Sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na nanatiling on deck bilang posibleng prosecution witness si dating Senator Antonio Trillanes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kumpirmadong nasa listahan ng prosecution si Trillanes bilang potential witness, subalit kailangan munang magdesisyon ng panel kung isasalang siya sa witness stand. Aniya, naghahanda ang House panel na magpresenta ng mga ebidensya sa umano'y unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Si Trillanes anya ang magkukonekta sa bank accounts at transactions ni BP Sara at membro ng kanyang pamilya na dati nang ipresenta ng senador sa House of Representatives hearing. Sa usapin ng number of votes na kailangan para ma-convict si BP Sara, sinabi ni Ridon, tanging ang Senate Impeachment Court lamang ang makapagdesisyon sa bagay na ito, hindi ang prosecution o ang defense panel. Nakasaad sa konstitusyon na 24 ang Senate membership, 16 ang pangkalahatang threshold para sa conviction. Ganunpaman, hindi nakasaad sa konstitusyon kung mababawasan ang numero sakaling mabigong hindi dumalo at mag-participate ang isang senador tulad ni na Senator sa Rodante Marcoleta, Jinggo Estrada at

0: Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Redon, hindi absolute ang number 16. Hindi anya nakalagay sa konstitusyon ang 16 o 2/3 of all the members of the Senate. Samantala, pabor naman si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante na habaan ang oras ng impeachment trial ni VP Sara kahit na ito gabihin at hinikayat ang publiko na manatiling nakasubaybay sa mga ebidensya hanggang maresolba ang kaso. Sa mungkahing habaan ng oras ng paglilitis matapos mapuwersang ikansela ng 2 trial days sa nakaraang linggo dulot ng masamang panahon, dahilan para hindi matapos ang direct examination ni dating Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Sabi ni Abante, isa sa mga nag-endorse ng impeachment complaint, mahalagang umusad ang paglilitis hindi lamang para bigyan ng konklusyon ang proceedings, kundi hayaang marinig at i-assess ng taong bayan ang mga ebidensya. Sa kanyang palagay, matatapos ang paglilitis bago ang buwan ng December. Hindi naman tutol ang House Prosecution Panel sa mungkahin ni Senator Juan Miguel Zubiri na gawin ang regular Senate plenary sessions umaga at simulan ang impeachment trial ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi kung kinakailangan. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Ipinagpaliban ng Department of Education ang nakatakdang nationwide live shooter drills bukas, Agosto 25. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ito ang tugon ng ahensya sa panawagan ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. Matatandaang una nang nagbabala ang dalawang grupo na ang naturang drill ay mag-e-expose lamang sa mga mag-aaral sa hyper-realistic scenarios o labis na makatotohan ng simulasyon isang linggo matapos ang nangyaring school shooting sa Ateneo de Zamboanga. Para sa mga grupo, maaaring mahalaga ang kahandaan, ngunit ang labis na makatotohan ng simulasyon ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa kaisipan ng mga estudyante. Anila, mayroon namang ilang alternatibo para maihanda ang mga mag-aaral sakaling mapunta sa mga insidente ng pamamaril. Giit ni Angara, aktibong tinitiyak ng ahensya ang mahigpit na seguridad sa bawat paaralan sa buong bansa. Ilan sa mga ito ang pagbibigay ng metal detectors, CCTV footage at pagdadagdag ng bilang ng security personnel.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Inumpirma naman ni Senate Secretary Renato Bantug na pinalawig pa ang medical leave ni Senadora Loren Legarda hanggang Setyembre 2. Sa pahayag kay Bantug, sinabi niyang ipinadala ng opisina ni Legarda ang anunsyo ngayong araw. Laman nito ang notice na nasa medical leave ang senadora mula Agosto 24 hanggang 26 at Setyembre 1 hanggang 2. Ito na ang ika-apat na inihaing medical leave ni Legarda sa Senado. Kasabay nito, matatandaang sinabi ng National Bureau of Investigation na naitalang umalis patungong France ang senador kasama ang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos i-anunsyo ng ahensya na iniimbestigahan ng mga ito sa alegasyong graft at plunder dahil sa umano'y ghost solar projects na nagkakahalaga ng higit 10 bilyon. Piso. Pinabulaanan naman ni Legarda ang alegasyon at sinabing wala itong basihan. Ayon din kay Senador Panfilo Lacson, fake news ang mga usap-usapang humihingi ng asylum sa France ang senadora at dati na umano itong mayroong problemang medikal, partikular na sa baga.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa kabilang dako, pinaigting ng Philippine National Police ang paghahanda para sa pananalanta ng panibagong bagyo. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nadirektahan na ang mga kapulisan na bantayan at antabayanan ang posibleng pag-ulan mula ngayong araw hanggang sa mga susunod. Kabilang sa mga ito ang koordinasyon sa local government units para sa posibleng implementasyon ng preemptive evacuation para sa ilang high-risk areas. Giit ni Nartates, mahalagang maayos ang ugnayan ng kapulisan at LGUs para magkaroon ng maayos at sistematikong pagtugon para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Anya, kaugnay pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na maging handa, lalo pat na sa panahon ng pananalanta ng bagyo ang bansa.
1: Ulat Panahon.
2: Opisyal nang nakapasok sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Saudel na may local name na Bagyong Obet kanina yang 1:20 ng hapon. Ayon sa PAGASA, posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa mabigat na pag-ulan na may kasamang pagkidlat at malakas na hangin sa Bataan, Tarlac, Pampanga, ilang lugar sa Rizal, Metro Manila, partikular na sa Marikina, Pasig, Quezon City at sa lalawigan ng Quezon. Nakaranasan ang nasabing kondisyon sa Bulacan, Nueva Ecija at Zambales na maaring magpatuloy at makaapekto sa mga kalapit na lugar.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Samantala, naitala naman ng San Lazaro Hospital sa Maynila ang 300 hanggang 500% emergency room capacity dahil yan sa paglobo ng bilang ng mga may leptospirosis mula sa habagat. Ayon kay Medical Center Chief Dr. David Suplico, nakataas na ang alarma para sa leptospirosis at malapit nang maabot ng ospital ang maximum capacity nito. Sa kasalukuyan, may ilan pang pasyente ng naturang sakit na naghihintay sa express lanes. 87 positibo sa leptospirosis ang naka-admit pa, kung saan 26 ang nasa malubhang kalagayan o ang mga hirap huminga at nangangailangan ng dialysis. Sa tala ng ospital, 3 na ang nasawi mula Agosto 19 hanggang 22. Tiniyak ng Department of Health na maingat nilang tinitingnan ang sitwasyon at hinimok ang publiko na maiging magpakonsulta sa eksperto bago uminom ng gamot matapos ma-expose sa baha.
1: Hudyat Kalakalan.
2: Munting abiso para sa ating mga motorista. Inanunsyo na ng Department of Energy na magkakaroon ng panibagong oil price hike bukas, Agosto 25. Para sa gasoline, 1 peso at 0.08 centavos kada litro. Sa diesel, 2 pesos and 31 centavos per liter. At sa kerosene, 95 centavos kada litro na pagtaas. Pinapayuhan na humabol sa pagpapakarga ng petrolyo, lalo pat magiging epektibo ito, alas 6 ng umaga bukas. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.60, Canadian dollar, 44.64, Singaporean dollar, 48.55 at sa Saudi Riyal, 16.41.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Mateo 5:10. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.
1: Hudyat Balita.
2: At yan po ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Lunes, 24 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kini ang 1062DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
4: Travels.
5: Value for money.
4: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
4: Real travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
4: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shaira De La Peña, your host for this segment and your travel buddy, no? And today, guys, for this episode, we will go to one of the best public places dito sa Dubai. And that is not a desert, ha? That is not a desert, that is not a mall or whatever, but it is a beach. So ngayon, guys, samahan niyo ako sa aking day in the life as I explore this very wonderful beach dito sa Dubai. Napakaganda. So this beach, guys, is called Kite Beach. So napakaganda dito. It's actually one of the best public beaches dito sa Dubai. It's open 24 hours, tapos free entrance siya for all, of course, kasi public beach siya. Kite Beach is actually a 6.2-mile stretch of beach dito sa Dubai. 14,000 steps siya, located near Dubai, Emirate of Dubai, sa may Jumeirah, north of Jumeirah. So, ito napakahabang beach na to, guys. Sobrang laki niya. As in, ang dami mong pwedeng gawin. And one of the most interesting observations na nakita ko is that yung mga public places sa Dubai, it's actually something premium, no? Yung mga locations nila. Considering na it's public, it is well-maintained, it is clean, and you can really see yung quality na in-offer ng government ng Dubai for the citizens ng UAE. But it also gives yung mga tourists a lot of free entrance destinations, no, when you go to Dubai. So yun, guys, isipin nyo kapag pupunta kayo sa Dubai, hindi nyo naman talagang kailangan super gumastos sa mga entrance fees because most of the tourist places, most of the beautiful places din dito sa Dubai, you can actually see it all for free. Kasi yung mga public places nila, para ka na talagang nakapunta sa isang napakagandang tourist attraction. And guys, natapos na yung sunset. And grabe, iba pala yung feeling kapag nasa beach ka ng gabi. It's like a movie scene. So parang ang ganda lang kasi yung sunset kanina, it gave off a very beautiful gradient-like color. So para kaming nakatitig sa isang napakagandang painting. The colors were peach, pink, orange, and yellow hues. It was such a beautiful scene talaga to look at. And grabe, nakakatuwa. Look at this wonderful beach. Talagang it stretches so far from west to east. And what I like about the view dito is that from afar, you can actually see yung Burj Al Arab. So that is one of Dubai's most iconic hotels. That is actually a 7-star hotel. Talagang tourist attraction siya. And you can see it all from here dito sa Kite Beach. You can see skylines, city skylines from a beach. Kasi usually, diba, ano ba nakikita natin sa beach, sa mga typical na beach? Nakikita natin, diba, nature from afar. We can see mountains and hills from afar and limestone kapag nasa beach. Pero dito sa Dubai, kapag nasa beach ka, dito sa Dubai, hindi mga mountains and hilltops makikita mo. But you will see a skyline. That is so amazing. After strolling by sa beach, guys, no, what Kite Beach offers is something very, very versatile. Napakadaming pwedeng gawin dito sa Kite Beach aside from just going to the beach literally. Kasi when you go a little bit to the left sa Kite Beach, meron ka makikitang napakagandang food truck area. So this is like a whole city of food trucks. Left and right, madami kang makikita. Each restaurant dito or mga food truck, they really offer a wide range of choices. Japanese, American, Italian, tsaka mga Filipino food. They have desserts, mga ice cream. They have mga food truck na dalawa yung level. They have food trucks with kakaibang design. So, you know, yung food trucks dito, it's not only a good place to eat food, but also it's a good place to actually take pictures. You know, find some IG-worthy spots kung saan pwede magandang mag-posing dito sa Kite Beach. So, guys, dito sa mga food truck, meron silang mga karakter din. Tapos, nakahanap kami ng kabayan. Hello, kuya! Mag-hello po kayo.
6: Hello po!
4: Ito, nag-order kami ng karakter. Sobrang saya. Tsaka, ano, okay yung karakter kasi mainit. Perfect kasi sobrang lamig dito sa beach ngayon. Ayan na, guys. Nakabili na tayo ng karakter. Tapos, it's time to have our snacks. Kasi, syempre, karakter is one of the most iconic drinks dito sa UAE, sa Dubai, sa Middle East. Sikat siya among Indians, sikat siya among Emiratis. Kasi, ito yung parang ano nila eh. Ito yung parang milk tea nila. Kung nag-Hong Kong tayo before, we tasted the Hong Kong milk tea. It was kinda bitter na sweet. Pero, ito naman, we ordered a karak tea. Ayan, must try to guys when you go to Dubai. So, ito yung in-order namin na karak tea for only 10 dirhams. You can get karak tea for as low as 1 dirham sa mga, parang yung mga gilid-gilid nilang mga stores, which is very quality pa rin ha. Pero dito sa Kite Beach, we got the karak tea for 10 dirhams. Tapos we have our snack. Ayan, kunwari magpapanggap tayo, mag-healthy living tayo dito sa Dubai. Everyday ako minum ng karak tea. Sobrang sharp kasi, and madami talaga silang mga health benefits na binibigay na tong karak tea na to. So, it's actually parang chai tea siya. It's a very strong tea na matamis-tamis, na may lasang cardamom, may lasang cinnamon, ganun yung lasa niya. And super sulit, guys. Tikman natin. 10 out of 10. Sobrang sarap. As always. So, yun, guys, ha. Try niyo yung karak tea pagpunta kayo sa Dubai. So, yun guys, now what I like about Kite Beach is yung sustainability initiative nila. Like, for example, dito guys, sa drinking fountain nila, meron silang designated na water refilling station, all for free. So, kapag nasa Kite Beach ka mag-exercise, pwede ka na talaga mag-refill ng bottles mo for free. Ang dami nilang stations for sustainability, and that is what I really like about yung mga free public places nila sa Dubai. The sustainability is giving, guys. Nag-beach ka na, nag-food trip ka pa sa mga food trucks, and ito talaga, parang all-in-one package na to. It's not only a beach, but it's also a park, guys. Because dito sa mga food truck, after you've passed by, a lot of food choices for you to eat. Kapag pagod ka na, tapos madami ka nang nakain, you know, I think it's time to diet and exercise. So dito sa part ng beach na to, guys, it's a really nice part. Kasi meron silang allocated section for people to play volleyball, for people to play tennis. Ito guys, yung nasa likod ko ngayon, this is actually a tennis court or a pickleball court na ginawa talaga sa gitna ng beach, sa gitna ng sands dito sa beach na to. Imagine that, may tennis court sa gitna ng beach. And not only that, meron silang mga designated jogging paths for you to actually jog. So dito sa Kite Beach guys, ang daming mga locals dito, yung mga Emiratis and mga citizens ng Dubai, citizens ng UAE, makikita mo sila nagbabicycle, nag-e-exercise, tumatakbo. Meron silang 14-kilometer track designed for cyclists and runners looking for a jog in the beach air. Kasi grabe, ang sarap mag-jogging kapag yung hangin ng beach yung tumatama sa mukha mo, diba? Ang lamig dito sa beach kasi malapit sa may dagat. So, yung mga nag-jog dito, parang fresh na fresh sila tingnan. So, kung gusto nyo maging fresh, guys, habang nag-e-exercise, dito kayo sa Kite Beach pumunta. It's very presko dito. Napakalamig. Alam mo yung simoy ng hangin pag Christmas, ganun na ganun yung mafe-feel mo sa Kite Beach. It's a perfect place for physical activities and experiences for you and for your family dito sa Dubai. They don't only have the beach, the food trucks, the physical activities and yung mga games dito na pambata, and the jogging paths. They also have an outdoor gym. So guys, dito sa Kite Beach, merong outdoor gym. At hinihingal na ako. So guys, meron tayong bonus, no? After natin manggaling sa Kite Beach, there is a very near place to it. Na libre lang din puntahan, and sobrang ganda din talaga. And this is the Dubai Water Canal. So, I know what you're thinking, guys. Baka iniisip nyo, canal, baka mabaho, madaming basura. Is it something like that? Actually, guys, their Dubai Water Canal is one of the cleanest and purest and crystal clear waters that you could ever see. So, it's actually a place for citizens and locals and tourists to just walk around here. So, leisure place itong Dubai Water Canal na to. And what I like about this is that napaka serene ng place na to. Sa Kite Beach kasi it's usually flocked with a lot of people, pero dito sa Dubai Water Canal, if you want a more quiet place to just spend some time reading a book or jogging or just, you know, sitting down, just enjoying the views of the canal. So, itong canal guys, parang ano siya, parang river yung dating, parang siyang riverside. So, it's a canal that is 6.4 kilometers wide that stretches from the creek towards the business bay. So, ganun siya ka haba, guys. So, kanina madami kami nakita ng different types of boats. May speedboat, merong parang mga yate, and you can also try to ride those different types of boats. May mga Abra boat, may mga yachts. So, ang maganda dito, guys, it just reminds me of Hong Kong's Victoria Harbor. Remember the episode 1 that we made? Parang ganun siya, guys, but without the flock of people. As in, talagang napaka napakaunti ng tao dito, guys. So, may enjoy nyo to if you just want some peace and quiet. If you want to go to Dubai, you can add this to your itinerary then. It's a really nice place and it starts from here and aakit tayo dun sa mismong Water Canal Bridge. So, samahan nyo ako, guys. Tara, punta tayo. And guys, eto guys, meron silang workstation. Yun yung bonus nila. Free charging ports na USB yung plug. Eto lang guys, oh, you can work with your laptop dito and you can just enjoy the view while working. So guys, pwede ka mag WFC dito, which is work from canal. Grabe, ang lamig pa rin talaga dito sa Dubai. Winter na winter guys, my hands are cold. Sobrang ano, sobrang lamig. Tip, pag pupunta kang Dubai, go here sa winter season nila around October to November to December na months. It's a really nice month to visit Dubai kasi winter season nila. Unlike summer, sobrang init dito sa Dubai. So, yun guys, take note of that. We've reached the end of this walkway dito sa may Dubai Water Canal and it's really nice kasi yung dulo nito, you can see a very, very beautiful view of the Dubai Water Canal Bridge. So, two parts siya. It's the walkway where people can ride a bicycle and just jog or mag-work lang dito and just be productive. And then, the second part is this one. It's a very nice bridge that people can ride their bike to or just jog. Kung gusto nyo mag-jogging pero jogging premium, dito kayo mag-jogging. Sa napakagandang bridge na to. Talagang naka-light up yung bridge niya. So, hindi siya nakakatakot puntahan, guys. Unlike sa mga ibang kanal, diba? Pag sinabing kanal, nakakatakot. Ito yung kanal na maganda at hindi nakakatakot. Sobrang ganda, sobrang may ilaw, different colors, napaka-colorful, and talagang enjoy mo talaga yung view. Lalo na kapag aakyat tayo dyan. So, umakyat na tayo ngayon guys. Tara, let's go! Nandito na tayo sa start ng paglalakad sa ating Dubai Water Canal Bridge. And what I like about this is that, number one, it's inclined as a slope pataas ng bridge. Hindi siya yung parang hagdan na, alam mo yun, yung mapapagod ka. Para lang siyang napakalaking slide. Except, bawal ka mag-slide syempre, pero pwede ka mag-bike. This is the bike lane na pwedeng i-ride ng mga nagbabicycle dito. And then, this is the lane kung saan ka naman pwede mag-jog. So, yan guys. Tingnan nyo. Pwede mag-jogging dito. Mag-jogging tayo. Tara. O, diba guys? Wala tayong mga taong kasama dito sa Dubai Water Canal. Tapos, sobrang ganda guys. As in, parang pwede ka nga humiga dito. Actually, I remember yung nag-ano kami, yung pumunta kami ng Dubai din last year. We went dito sa Dubai Water Canal. Tapos, ay grabe, hinihingal ako. Punta kami ng Dubai Water Canal then. We went to the same spot last year. This time last year din. Tapos, ano, so sobrang linis dito na culture shock ako. Napahiga ako sa saya. So, yun guys. Ganun kalinis dito sa Dubai Water Canal. Guys, sa Dubai lang kayo pwedeng hingalin at mapagod nang hindi pinapawisan. Share ko lang. Ganun kalamig sa Dubai. Napaka-presko talaga. Nandito na tayo sa may gitna ng bridge na to. And I just want to share to you guys the very, very beautiful view at the other edge of the Dubai Water Canal. If yung kabilang side is the water, ito yung kabilang side, yung katubigan, guys. And you can just try to look at some boats, some yachts. Dito sa kabila, napakaganda. You can still see the water, you can still see the walkway dito sa baba ng bridge na to. Pero maganda kasi, guys, meron siyang napakagandang city view and city lights. It's so, so, so nice. Dumiretso na kayo dito sa Dubai Water Canal. Now, that is two things and two places dito sa Dubai that you can go and enjoy talaga all for free. And that's it guys for our Dubai Travel episode dito sa ating Dubai Travel series here in Real Travels. Now, meron na kayong alam guys na two free places to go sa Dubai, which is the Kite Beach and dito sa Dubai Water Canal, all for free. So guys, when going to Dubai or traveling to Dubai, you really don't need to spend so much for the attractions that you can see. You can actually travel to Dubai on a budget. So that's it guys for this episode. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your host and travel buddy dito sa Real Travels, and I'll see you for the next episode. Bye!
1: Real Travels.
5: Value for money.
1: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Magandang hapon po sa inyong lahat na aming ginigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik, aming mga kaibigan, aming mga ka-faith. Ito po ang programang papuri dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV hanggang alas 6 ng gabi, alas 6:30 ng gabi. Ako po ang Kuya Arnold De Pano, makakasama ninyo ngayong Lunes, gaya po ng nakagawian natin tuwing Lunes ng hapon. Magmumusikahan po tayo, magkikwentuhan, at ang feature po natin sa araw na ito ay featured yung mga bago-bagong mga papuri singers natin the past 2 weeks. Pero ngayong linggo na to, bago tayo dumako sa mga heroes for next Monday, ay mapapakinggan po natin yung malapit sa hero, mga legends, yung mga kinagiliwan ninyong mga papuri singers na kasama ninyo nung kayo bata pa, ngayong medyo may konting kaedaran na tayo, ay mas madalang nyo na sila mapakinggan. Kaya minabuti kong paalalahanan kayo ng mga nakagiliwan yung mga

awitin at mga awit ng papuri for the years na nagdaan. At nagpahanap po ako ng mga awitin na medyo konting bago-bago nila. Hindi po yung mga unang recordings, but a little newer. Kaya I hope magustuhan niyo po yung ating mga na-line up ngayon. Yung mga natatandaan ko pa nung nagpupunta kami sa bumibisita sa mga iba't ibang mga probinsya. We usually hired parang minibus, tapos lahat doon kami. Sama-sama si Kuya Romy ang siyang punong abala. Usually yan siya yung kinakontakt, and then saka kami mga bata pa kami noon. And those were happy times. Nakapunta kami ng Dagupan, ng Pampanga, ng Tarlac, ng Bulacan, ng Cavite. Yung iba, nakapunta pa ng Bicol. Yung ibang mga kasama ko na nag-Manila Gospel Singers, actually nakapag Cebu at Davao po kami. I don't know, I'm not sure kung nag-Iloilo kami or Bacolod. Basta nakapunta kami ron. So yun, maririnig niyo yung mga boses ng mga former papuri singers, ang tawag ngayon legends, kasi parang matagal nang hindi naririnig. So yun, pakinggan natin ang mga awiting ito. Pero bago yan, announcements, kaagapay good news, available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin lang ang Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. At maaari rin makinig anytime, anywhere sa inyong Agape ng Sambayan sa pamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para i-download, hanapin lamang sa Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS. O kaya naman, bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong comment or song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Uumpisan po natin, Alay Kong Muli, awitin po ni Kuya Ricky Sanchez, aawitin sa atin ni Kuya Romy Dinglas. This is from Papuri 10. And then from Papuri 5, si Jesus ang kasama. Awitin po ni Kuya Bill Ojero. Awitin po ni Ate Maru Cepeda Javier. From Papuri 16, ikaw pala. Awitin ng one of my favorite songwriters, Laarni Macaraeg. Awitin po ni Ate Terry Javier Ellis. At from Papuri 6, ang makabagbag damdaming bihagin mo ang buhay ko. Awitin ni Danny Tan at Roger Bolivar. Aawitin po ni Ate Cindy De La Paz Lacanilao. Pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang Papuri dito po sa ating paboritong stasyon ng Radyo 702 DZAS FEBC Radio. I hope na ibigan yung ating lineup, makilala niyong muli at masariwa sa inyong puso't isipan ang mga awitin ng mga Papuri singers na nakasama nyo sa inyong journey of faith. Mapapakinggan din ang ating programang Papuri sa ating mga sister stations around the Philippines, 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 Douay FM Legazpi, at New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong comment or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya sa ating YouTube live streaming or kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ating smart number na 0999-223-5675. Kagapay para ma-download ang ating iba't ibang Papuri songs, bisitahin ang ating Papuri official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yun. At ang ating pagpapatuloy na fine-feature ay ating mga awitin ng mga Papuri legends. Yung iba po, matagal natin hindi nakakasama dahil wala na po rito sa Pilipinas. Gaya po nung From Papuri 14, nang dahil sa iyo, awitin ni Ismael Ansaldo, ni Pastor Ismael Ansaldo. Awitin ni Ate Janet Rodrigo Mame na nasa Midwest sa United States. From Papuri 13, pinakamamahal kong bayan, awitin ni Sok Villanueva na nasa Perth, Australia. Aawitin po para sa atin ni Pastor Edward Granadosin na nasa East Alton, Illinois. Mas ang big city na malapit sa kanya ay St. Louis, Missouri. From sa Relikha 5, pamilya ng ama, composer, arranger, composer, singer, arranger, producer, lahat na, si Maestro Junji Marcelo na finalist po sa Search for the Eurovision Song Representative ng Pilipinas. Dalawang awitin niya out of the 10 finalists. Congratulations po, Kuya Junji Marcelo. And then from Papuri 20, one of the newer recordings ng ating Kuya Ricky Sanchez, composition niya, awitin niya, inareglo para sa atin ng may-ari ng Studio Z Recording Studios ng si Kuya Pau Zarate. Ang awiting ako'y kasama mo. So yan, ano ba ang significant na nangyari sa inyo during the week? Ano po ba ang nais niyong ipagpasalamat sa Panginoon? Ano ba ang mga nangyari sa inyo na nagpaalala sa inyo sa kabutihang loob ng ating Panginoon? Nanggaling po kami ng aking may bahay sa wake ng ina ng isa sa mga close friends natin na conductor ng Los Cantantes de Manila, isang choir na nagpa-participate din sa Papuri. Ang ating taos-pusong pakikiramay pinahahatid natin sa pamilya ni Kuya Darwin Vargas at nawa ang comfort at peace ng ating Panginoon ang siyang maghari sa inyong puso at sa buong sambahayan ninyo. We are praying for you at malapit sa aming puso ang iyong pagdadalamhati. So yun, pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil for the past few days ay binigyan tayo ng magandang kapanahunan. Natatandaan ko the past 2 weeks ay medyo nakakapit tayo sa edge ng upuan. Every time na narinig ko yung buhos ng ulan, ako po ay truly kinakabahan at nababahala. Dahil bahain po ang aming lugar. For the past 2 weekends, may mga araw na hindi po kami talaga makalabas dahil baha po ang aming main road. And napangnangako na po ang aming punong bayan na aayusin ang drainage problem dito po sa area ng Marcos Highway. Sa pamamatnubay ng ating Panginoon ay mangyari ang project na ito upang maibsan ang pagdurusa ng ating mga ng taong bayan, mga nakakaawa ring mga homeowners ng mga subdivision dito sa parte ng Kainta, na every time na lang po umuulan ay nalulubog kami sa baha. So yan ating panalangin, and we hope and pray na maisakatuparan ang lahat ng ito ng walang anomalya. Nagsabi na po ako last week ng aking saloobin tungkol sa mga proyektong ito na napakalaki na mga halaga at wala pong nakikitang kabutihang nangyayari. So I will just leave it at that. Ang ating panalangin ay mabigyan tayo ng mga matitino at mga punong bayan, mga opisyales ng gobyerno na may mga integridad at may malasakit para sa kapakanan ng taong bayan. Okay, tama na yan. Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa ating programang Papuri. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DJS FEBC Radio. Ang inyong kasama po hanggang alas 6:30 ng gabi ang inyong Kuya Arnold Depano na nakikipagkwentuhan, nakikipagtalastasan at nakikipagmusikahan sa inyong lahat ng aming ginigiriw na kaagapay ng sambayanan. Kami pala yun. O kayong aming mga kaagapay dyan na nakikinig. Maraming salamat sa inyong suporta. Yon, pwede pong bisitahin ang ating official download site para may download yung mga iba't ibang mga papuri songs. Ito po ang sa pagpapatuloy ng ating feature na mga legends from Papuri 15, Luwalhatiin Ka. Panulat ni Abraham Grospe Jr., aawitin po ni Kuya Jim San Juan. Pareho pong nasa piling na ng Panginoon ang dalawang ito. At namimiss natin ang kanilang presensya sa ating piling every time na merong gawain papuri. Another song from Papuri 15, Tagapagmana, composition ni Robert More at Junji Marcelo. Aawitin po ni Kuya Robert More. Kuya Robert More ang songwriter at composer ng kinagigiliwan niyong mga awiting Pag-ibig ang Susi. At ang ano po ba yung isa niya? Berea at ang walang kamatayan, Super ng Buhay. From Papuri 15, Punot Bunga, awitin ni Beryl Baybay, one of my sinag songwriters. At awitin po ni Ate Cathy Garcia Alvarado. And from Papuri 18, the award-winning song Yahweh Elohim, awitin ni Jerdy Francisco at aawitin po sa atin ni Ate Cathy Azada Amaka. Pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa. Kailangan po natin magpansamantalang magpaalam at ang ating panalangin nawa mayroon po kayong nakuhang baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe and Smart numbers. Ikwento niyo po sa amin ang inyong blessings na natanggap sa Panginoon at kung may bahagi po ang papuri dyan, ay we want to know at gusto naming i-share niyo sa amin ang mga bagay na yan. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter Site, ProdTech Nat Peralta, Rezi Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morana, Engineer on Duty JV Tabua, at ang ating scriptwriter, producer, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. At bago ko makalimutan, shoutout din po sa mga grupo ni Kuya Benji Ganapin. Shoutout din sa ating mga masugid na mga tagapakinig. Yung ating Ate Nelly Baidal na hindi po natin nakita sa iglesia this week. Pero tuwan-tuwa ako pag nakakapunta siya all the way from Valenzuela or may halos may kawayan na yata yun, nagpupunta siya sa Kamuning para makipanambahan sa aming lahat. You're an inspiration, palagi po yan, sinasabi ko kay Ate Nelly at salamat din kay Ate Tina na palagi siyang going out of her way. Si Ate Tina po ay isang teacher at nung last 2 weeks, kailangan niyang puntahan ang kanyang mga pamilya at kapatid sa Kalumpit, Bulacan dahil nalubog po sa baha. I hope and pray na ligtas na sila ngayong linggong ito. Kapatid, kung nais mo makilala ang ating Panginoon, inaanyayahan ka namin na susabayan kami sa maikling panalangin ng pagtanggap. Our Father in Heaven, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa aming lahat na sa kabila ng aming pagkakasala at aming pagsuway sa iyong dakilang hangarin para sa amin, ay nagawa mo pa rin ipadala ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang umako ng kaparusahan sa aming kasalanan. Napako sa krus na bayubay, dumalo yung kanyang dugo na naghugas sa aming karumhan. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan at hinihiling namin na Panginoong Jesus pumasok ka sa aming puso't isipan, sa aming buong buhay bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang gumabay sa bawat hakbang namin sa aming buhay. Gabayan mo ang aming mga paglakad magmula sa araw na ito hanggang sa makadududuluhan namin ng aming buhay na makikita ka namin ng mukhaan na nagsasabi sa amin, welcome and a good and faithful servant. Welcome to the kingdom of God. Maraming salamat, Panginoon. We love you at alam namin na mahal mo kami. Ito po ang panalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang po ang mga anghel sa kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para magabayan ka sa iyong pagpapalalim pa ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus, nang malaman mo at maunawaan mo ng higit ang kanyang dakilang layunin at nais sa iyong buhay. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw at ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at pagpabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. We remember in particular ang ating mga singers na si Ate Hannah Bercero at si Ate Viola Natividad na mayroong mga iniindang mga iba't ibang karamdaman.
Yon, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Ito po ang Kuya Arnold De Pano, laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon that will create disunity. Kaya kailangan dinideal natin to kasi pag hindi po natin hinarap ang mga bagay na ito, patuloy nalilikha ng problema. At napakahalaga po na ating maunawaan, pag sinabing unity, huwag muna nating isipin ano yung babaguhin ng iba. Ang isipin muna natin, ano yung babaguhin natin? What can I change? How can I change? Kasi pag ikaw ay lumago, pag ako ay lumago, we bring a more matured version of ourselves to the gathering. At yung more matured version of ourselves will create that unity, will contribute to that unity. Ganun po kahalaga yan, ganun kaimportante. Kaya nawa mga kapatid, maunawaan natin to, makita natin ito, at pagsikapan po natin ito. Alam nyo, ang laki ng potential pag hindi tayo past-oriented. Ang laki ng potential pag hindi tayo pain-oriented. Ang laki ng potential pag hindi po tayo problem-oriented at naging future-oriented, possibility-oriented, potential-oriented. Ang laki ng ikalalago. Kaya nawa, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ay mabigyan tayo ng hamon, magpatuloy, sumunod, gawin ang kanyang kalooban. Sapagkat it's not just about you and me. Hindi lang tungkol ito sa atin bilang individual. It's all about the mission that God has entrusted to us. Kaya kailangan po nating pagsikapan ang pagkakaisa to glorify God, to fulfill His agenda, to edify believers, and to evangelize the lost. Nawa po'y naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
3: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Pagising mo sa umaga, ano ang unang-una mong naiisip? Sagutin mo yan kaagapay ha. Pagising mo sa umaga, pagmulat ng iyong mga mata, ano ang una mong naiisip? Magandang araw, ako si Jo. Welcome sa Reflections. Pag-usapan natin ito at matuto tayo mula sa mensahe ng Diyos galing sa mga simpleng karanasan sa buhay. Common na pagising sa umaga, mag-iisip tayo ng mga practical na bagay. Late na ba ako? O kaya yung you woke up on the wrong side of the bed, literally, ay nasan ako? O kaya, anong gagawin ko ngayon? Naku, nabayaran ko na ba yung tubig, kuryente? May pasok ba? May quiz ba mamaya dun sa mga estudyante? Siyempre, kasama din dyan yung mga alalahanin. Mga problemang hindi matapos-tapos. Meron ding mga humihiling. Naisip agad, sana maging magaan ang araw. Sana wala si buhos. Sana walang pasok. Sana hindi dumating yung maniningil. And yung iba naman ay nagpapasalamat. may conscious effort to thank God, naaalala agad na magpasalamat

Salamat sa Diyos sa panibagong buhay at hininga. Naalala ko yung account ng aking student, sabi niya, during the pandemic, nagkaroon ng COVID ang kanilang pamilya. Lahat sila, magulang niya mga kapatid, nataon pa na wala silang pera pampa-ospital. Kaya silang magkakapatid na quarantine sa bahay, yung magulang na confine. At sa kada araw na lumilipas, mas humihirap yung paghinga. At sa edad niya yun, naisip niya, pagmulat ng kanyang mata, naisip niya, kaya ko pa bang tumagal hanggang bukas? Kaya every morning na nagigising siya, every day na may dumarating sa kanya, ay nagpapasalamat siya. At doon niya na-realize, literally, every gising is a blessing. Marami sa atin nakaka-relate. Dumadami yung mga isipin, gasto sa bahay, lumalaki ang mga bata, dumadami yung mga maintenance, kailangang i-finance ang edukasyon ng anak, kalusugan, kinabukasan ng pamilya. Sabi nga nila, kapag middle age na, parang yung bigat ng mundo, mas nararamdaman mo na sa iyong balikat. Pero bago pa tayo magbilangan ng mga problema sa buhay na alam nating hindi naman matatapos yan, let's learn from the very familiar passage in the Bible sa John 6. Verse 1, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa kabilang side ng Lake Galilee o Lake Tiberias. Sinusundan siya ng napakaraming tao kasi nakita nila ang mga ginawa niyang himala nung nagpagaling siya ng mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok at umupo kasama ang mga disciples niya. Malapit na noon ang piyesta ng Passover. Verse 5, pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niyang maraming taong papalapit sa kanya. Sinabi ni Jesus kay Philip, "Saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito?" Sinabi niya ito para i-test si Philip, pero actually, alam na niya ang gagawin niya. 7, sumagot si Philip, "Naku, kahit bumili po tayo ng tinapay sa halagang 200 silver coins, hindi sapat para makakain ng kaunti ang bawat isa." Verse 8, nagsalita si Andrew na isa sa mga disciples at kapatid ni Simon Peter. "Meron pong bata dito. May dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero siguradong hindi to kasya sa ganito karaming tao." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Paupuin niyo ang mga tao." Madumo ang lugar na yon at umupo nga ang mga tao. Mga 5,000 na lalaki ang nandun. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at dinistribute yon sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat ng hanggang sa sila'y mabusog. Nang makakain ang lahat, sinabi ni Jesus sa mga disciples, "Ipunin ninyo ang mga natira para walang masayang." Kaya inipo nila ang mga natira ng mga tao at nakapuno sila ng 12 baskets. Sa 5 tinapay at 2 isda na ito, ano ang pwede nating matutunan? Normal ang mag-alala. Pero, ultimately, sa Diyos mo ipasa. Kasi mali kung doon ka titigil sa iyong pag-aalala. Katulad ni Philip, ang bilis ng response niya, no-brainer. Alam niya agad na kulang. Mabilis nating nakikita yung kakulangan para tayong si Philip, di ba? Pera, resources, oras, kakayahan. Pero si Jesus, laging may solusyon na higit sa nakikita ng ating mga mata, higit pa sa kayang gawin ng ating mga kamay. At sa kwento ng pagpapakain sa 5,000, nakita natin yung disciples na nag-worry because this is an unfamiliar territory for them. They are used to seeing Jesus na nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, pero hindi pa nila nakikita yung kakayahan ni Jesus na mag-multiply ng pagkain, na gumawa ng himala sa pamamagitan ng basic need ng tao, ang pagkain. Kaya tanong ng mga disciple, paano natin papakainin ng ganito karaming tao? Pambihira naman, logistics na logistics pa lang natin, sablay na. Imposible agad ang kanilang pag-iisip. Sabi pa nga ni Philip, kulang. Kulang ang pera,
Siyempre nakita rin niya na paggabi na, napaka-imposible na humanap ng pagkain para sa napakaraming tao. Sinong karinderi ang magbubukas para sa over 5,000 people? Ano? Take note, 5,000 men pa lang yun, di pa kasama sa bilang ang mga kababaihan at ang mga bata. Wrong timing, poor planning. Ang dami nang naiisip na limitations, kamalian ni Philip. Mga natural naman dahil bilang tao, natural na tayo ay maging practical. Pero sabi nga ng mga Bible scholar, bakit si Philip ang tinanong? Because he is familiar with the place. Siya ay nakatira sa Bethsaida, malapit sa northern shore ng Sea of Galilee. And tayo, kapag tumitingin tayo sa problema, para rin tayong si Philip. We look at the problem on our own capacity. Yung kasagutan, malabo. At sa dami ng mga naranasan na rin, mga lawak ng kaalaman, eh nakikita natin madalian, mabilisan, limitations, hindi kaya. Tinitingnan natin yung pera, yung oras, kakayanin ba, and minsan yung edad, ano? May pag-asa pa ba ang kagaya ko? Ni hindi ko na nga mahakbang yung paa ko na di sumasakit yung akin talampakan. Pero kaya ng Diyos na gumawa ng paraan. Huwag din natin kalilimutan si Jesus sa equation ng ating buhay. Si Andrew naman, okay na sana. Iniharap niya sa verse 9, meron pong bata dito na may dalang 5 tinapay at 2 isda. May nakita na siya na solusyon. Pero, sa second statement niya, siguradong hindi ito kasya sa ganito karaming tao. Tama nga naman, yung 5 tinapay at 2 isda, paano naman magkakasya? So, sa paningin pa lamang ni Andrew, ay talagang limitado na. That's why we need to put Jesus always in the equation. Kapag kasama natin si Jesus, ang maliit ay nagiging sapat, at ang imposible ay nagiging posible. And every moment of our lives is a teaching moment. Ganito rin yung ginawa ni Jesus nung siya ay nabubuhay sa lupa kasama ng kanyang mga disciple. Every time na merong maaring kapulutan ng aral, ay meron siyang nakahandang katanungan. Tinanong ni Jesus si Philip, hindi dahil walang alam si Philip, kundi para meron siyang matutunan out of that specific need. Kaya tayo rin, maging sa ating mga pagsubok, ito ay invitation sa atin ni Jesus to learn from Him at lumalim ang tiwala natin sa Panginoon. Maganda rin ang puso ng bata, ano po? Lagi naman natin itong naaaral kahit sa Sunday school, kahit kaunti magbigay. Isang bata na nagdala ng 5 tinapay at 2 isda. For sure, kung baon niya yon, di maliit lang siya, di ba? Pambata, kumbaga kiddie meal. Maliit sa paningin ng tao, pero nang ito ay ialay sa kamay ni Jesus, naging pagpapala sa libo-libo. Maliit man ang tingin natin sa ating kakayahan, sa ating talento, sa mga gusto nating gawin para sa kapwa. If we give it to God and offer it as our act of worship, even our work, maliit man niyang trabaho mo. Pero kung sa iyong puso at sa iyong isipan, you are serving the great God in this work, in this ministry, kayang palaguin ng Panginoon yan at pagpalain ang mga tao na nakakakita ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan mo. At we can never outgive God. Siya ang unang nagbigay. At yung paghamon niya sa atin na magbigay ay pagtuturo lamang sa atin at pagpapakita rin mismo ng Diyos sa ating puso. Ano nga ba ang state ng iyong puso kapag merong tao na humihingi ng tulong sa iyo? Tandaan din natin na ang Diyos ay ang kapahingahan. Out of that chaotic situation, ano, sa verse na yun, na parang ang dami-daming ganap,
merong verse na, yung passage sa verse 10, sabi ni Jesus sa kanila, paupuin niyo ang mga tao, madamo ang lugar na yon, at umupo ang mga tao. Sa kabila ng katotohanan na wala silang kakainin, posible silang magutom, anong sabi ni Jesus sa kanila? Paupuin niyo yung mga tao. Hindi sinabi ni Jesus na, sila-sila mismo maghanap ng pagkain, tapos magkita-kita na lang tayo ulit kapag busog na sila. Hindi po ganun ang ginawa ni Jesus. And take note, sinabi ni Jesus, paupuin niyo ang mga tao at doon sa damuhang lugar na upo ang lahat at nasiyahan sa tinapay na binabahagi ng Panginoon. Diba halos kahawig ito doon sa sinulat ni David na Awit 23 or Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. Parehong larawan ng pagtitiwala at kapahingahan ang ipinakita. Yung higit na 5,000 katao sa gitna ng gutom, sa gitna ng kawalan, ang instruction ni Jesus, paupuin sila sa luntiang damuhan. Isang senyales na siya ang tunay na pastol, siya ang mag-aalaga. He fully knows our needs. Walang dapat na ipag-alala sapagkat siya mismo ang magbibigay ng lahat-lahat ng kailangan. Kailangan mo ng pagkakaayos, ng provision, ng kapahingahan, ng kagalingan, lahat ng yan ay matatagpuan sa Panginoon. Kung minsan katulad tayo ni Philip, ni Andrew at ng mga disciple, mabilis tayong mag-isip, paano na? Kulang ang pera, kulang ang resources. Hindi na kami magkakabati pa ng asawa ko, hindi na kami magkakabalikan pa. Wala nang pag-asa na maayos muli ang aming pamilya. Imposibleng magkasya ang meron kami para sa pagpapaaral sa aking anak. Pero ano ang paalala ni Jesus? Umupo ka muna, magtiwala at manahimik ka sa akin. Di ba ang saya habang tayo ay namamahinga sa presensya ng Panginoon? Siya ay kumikilos, gumagalaw at naggagawa ng himala. Ang tunay na kapahingahan, kaagapay, ay hindi lang yung pagtulog o paghinga o pagpapahinga sa trabaho o hindi ka muna papasok ng ilang araw, kundi ang kapayapaang dala ng pagtitiwala sa Diyos na He is our great provider. Siya ang pastol, siya ang hindi magpapabaya. Sa damuhan ng kanyang presensya, sigurado busog tayo, ligtas at kontento. Manalig tayo sa Panginoon. Lagi ko itong naaalala sa tuwing kami ay nag-aalala sa future ng aming mga anak, kami mag-asawa, yung sinabi ng office mate ng husband ko sa kanya. It is the Lord who will provide for you and your family. Kagamitin ka lang ng Panginoon bilang channel of His blessing. At si Jesus ang totoong bread of life. Siya ang totoong tinapay. Siya ang totoong buhay. Yung bread and fish ay simbolo lamang. At ang tunay na layunin ay makita natin si Jesus bilang hari ng ating buhay, and He can provide for all of our needs.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki naman ng mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sa DXKI signing on sa adlaw ini sa Martes August 25 ang aton nga petsa. Salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw, no? Another day, another broadcast para sa aton nga istasyon, isa ka regional station sa Far East Broadcasting Company Philippines. Makita ang aton nga studio bag transmitter diri sa Barangay Morales, siyudad sa Coronadal. And good morning, kid. Welcome to Daybreak, aton nga early morning fellowship and prayer meeting sa kagahon, no? Nag-abot ini sa inyo Monday to Friday at 5 to 5.30. So, 30 minutes lang ang aton nga program. Welcome kaayong inyo ng mga shout-out dito sa aton nga program, no? Kung sa radio ka mong gapamati, kaguyan ninyo i-text. Ang aton nga cellphone number is 0963-180-1469. Kag ang aton nga Facebook page, kung wala niyo pa na-like at na-follow, no? 1062DXKI-FEBC Radio. Mga aton nga official FB page. Kali, ano lang, like, follow, and share ang aton nga Facebook page. Welcome, kid, no? Good morning, kid, sa tanan-tanan nga masapo na, nag-pangikot na sa aton nga mga paramahawon subong na aga, no? Ang usual na trabaho naton kunaga, no? Pagdutok sang pamahaw. Ayan. Good morning kay Ma'am Jo Colliado. Sini nga, good morning, Pastor Alex. May God continue to bless DXKI. Ang iyang verse, Psalm 73 verse 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Yan. Isa ka Salmon, ha? Salmon yung isa ka Levite na si Asaph. Okay, may naga sa mga nag-engage, nag-tune in, no, sa atong nga program. Good morning kay Sister Beatrice Consad. Sige nga, morning Philippines. Have a blessed day. Keep safe to all. God bless. May hapon sa inyo dala sa Texas, USA. Kay Sis Lenny from Ticha Baba, siling nga good morning and God bless everyone. Amo man kay Sis Nining Galvez Borgel, good morning po, siling nga. Kay Sis Gemini Ong Ante, salamat sa mga heart at praying hands. Amo man kay Sis Rose Kadumog Tihano. Kay Dai Panganiban Roque, siling nga good morning sa tanan. Greet po, happy birthday my second mother, Mamang Ruth Roque. More years of blessings to count, ma'am. So, happy birthday na sa iyong second mother, si Mamang Ruth Roque. Yan, kay Ninik Manalo, may agaman, no? Kaga sa iba't pa natin ng mga tumors, kay Maring Abay, kay Paring Ray Navarro, dila sa Barangay Pino, City of Tacolong. Kay ay Helen Sinaon, kay Naitiring, kay Joanne, good morning sa inyo. Kay Ian Kingson, good morning. Amo man, kay Sis Mina Clemente de la Cruz, kay Sister Annabel Hanyola Bandata, kay Sister Delia Tomas, kay Geraldine Mariviles, kay Sis Beverly Hilajos Panticha. Good morning kay Sis Lisa Ortajada Lorente. Good morning, Pastor. God bless everyone. Yan, may agagin, no, sa inyo, especially sa mga
nagplano na na magwa, no? Yung iba mag-jogging, exercise, ma-walking, yung iba mag-biyahe aga pa, no? Halong sa kadalanan, whether nag-exercise ka maga, nag-drive, nag-commute, no? Halong din, no? Namuyo kita permisan protection sa Ginoo. Okay? Happy happy birthday sa mga celebrators natong Subong Adlaw. August 25 kaga sa mga nag-celebrar sa ilang mga anniversaries, no? Especially ang wedding anniversary, happy anniversary and congrats for another milestone, another year sa inyong kabuki. Yari ang atong pangarana para sa inyo, no? Pareho sa nakanda natong kaga pagkasundan ni sa atong portals of prayer.

Ok, ang atong oras, alas 5:11 sang aga. Yan, good morning did sa ano? Nagpainit-init na sang ilan ng mga tiyan, no? Kag medyo masanad na atong balibot ang atong sunrise will be at 5:51 o alas 5:51. Mabutlak na ang adlaw. Yan. Good morning gig sa mga tagpalamati naton na naka-tune in via radio, no? Pamapabatya ka mga panahonan, no? Kay, good morning kay Francisco Jr. Espiritu. Kay, ito pag-i. Kay, Happy Daisy Calixton Flores. Good morning, no? Ibang ka pa mga PY ng kapabatya, pero dahil sila mo nag-tune in sa atong na program. Okay, and katotas sa atong na meditation subong aga at atong na luwag istoryahan, luwag yung pulong sa Ginoo na makita natin in Matthew Chapter 7, verses 15 to 16. Mag-isang ganis ang Biyernes. Liga Biyernes. O Sanglunes. Matthew, chapter 7, verses 15 to 16. Ang pulong sang Ginoo na gasiling. Mag-andam kamo sa hindi matuod ng mga propeta. Nagkapalapit sila sa inyo na daw sa mabuot ng mga karnero, pero ang matuod pareho sila sa mabangis ng mga ido. Makilala niyo sila paagi sa ilang mga buhat. Bayo bala sa tunapon na kahoy-kahoy. Wala ini nagapamunga sa higos o kong ubas. Pulong sang Ginoo na makita natin sa Matthew chapter 7 verses 15 to 16, no? Sa English na natin. Parang ganyan natin na Matthew chapter 7, 15 to 16. Basahan natin sa New International Version. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? So, muli ang English nga rendition na sa New International Version. Kaya, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong. Kaya, isa yung ka-timely nga reminder sa aton. Kaya, isa rin ni Jesus, mag-andam kita. No, hindi tanan nga parang mukhang spiritual na kung pamatian kung tanawon mo hindi tanan halin sa Ginoo. Kay siling ganin ni Jesus, they are wolves in sheep's clothing. So but siling on physically or outwardly mabudlay sila ma-identify, no? Kay naka ano sila, naka balat kayo, naka maskara. So they may appear spiritual, but hindi sila halin sa Ginoo. Basi mo na nga ito na maging conclusion na yun ba, no? So paano tama balaan eh? Ang ilang ano, na religious language, ang ilang na ginagali, ang ilang na gina-advise. Mangkoton natin kung nag-agree ba ini sa pulong sang Ginoo ning iya nga ginambal. Ginambal gid ba ni sang Ginoo? Amo ba ni ang pagkahambal?
Muna nga importante, nag-tuon man kita sa Biblia, no? Nag-research kita kag ginatun-an nato ang mga basic balanga or mga fundamental principles ng interpretation, no? Para hindi ta magtalang. Madamo niya sa mga bulaan ng mga propeta na matanda na sila yung magkuhan, magkahit-tahit sa istorya, no? Na parang mukhang totoo, mukhang galing sa Diyos, pero malaking kasinungalingan, galing, no? Kaya malapit lang sa katotohanan. Hindi siya katotohanan, malapit lang. Ibutig lang gihapon na, no? So, sila ni Jesus, ang damgid, no? Watch out for false prophets. Tapos, niya, nagtawanin ninyo ang ilang bunga. By their fruit, you will recognize them. So, pag-abot sa pag-judge bala natin sa isa katao, no? Paghimo sa observation, sa judgment. Hindi ni judgment nga, no? Nga as if kita yung maayos sila malain, kundi nga judgment ini by making a moral observation, no? Philosophical observation, pinatanaw nato ng ilang na character, ang ilang ginapanghambal, kaya ilang na wala ginahambal. It's not only what they say but what they do not say. So, sabi ni Jesus, lantawa ang bunga. Kahit pwede nga ang isa ka puno, manami ang iyang dahon, but eventually, ang magpakita kung ano siya na klase ka puno is ang iyang bunga. Hindi may alam naliban nga, though, mahimang dahon, pero hindi poslang bunga niya, no? So, in the same way, ang isa ka tao, ang hambal, o mag-believe ka sa kung paano siya nag-ahambal, but eventually ang iya sila na character, ang iya na conduct, ang sa classroom pa conduct, pamatasan, ang iya na relationship, pero ang iya na teaching, nagpapakita kung ano gid ang totoong siya, kung ano nang ara sa sulod niya siya, no? Kay pwede tayo magtahit-tahit sa istorya mo. Pwede tayo maglabod, no? Kung silunggo pa, no? Magbinupig. Pero ang bunga niya, budlay na niya ay ano? Budlay na niya i-ano ni? I-fake mo bala? Kay makita niya. Eventually makita niya, no? Ang character sa isa katao, the way kung paano niya paano siya nagkabuhi, dira mo gid mabalaan. E tindamo, ya, pwede magwali mo, pwede sila magtuon magwali, magmemorize ang mga verse, namig sila maghambal sa tubang, no? May ara din sa audience impact, may stage presence git. Pero once nga naghambal na siya, once nga makita mo na kung paano niya ginakandak yung kabuhi, no? For example, paano niya ginatratar ang mga tao na paano siya nagkabulig, no? Especially sa mga tao na wala sang kakayahan na magbalo sa iya, mga bigado, mga imol. Kung isa gani, mabalaan naman kung ang isa ang karakter sa isa katao, kung paano yung pinatatara ang sapat. Like ido, kuring, mga manok, paano, anong treatment niya, anong mapintas ba siya sa mga sapat? Isa mga signs ina, no? Isang way balaga pang ano ang sapat ng kapintas sa iya, may sipaon niya, may hampakon niya da, o ano. It reveals what is inside.
kag kung criticize mo sila, ano ang ilang response, no? May iba nga tao na hindi gid ma-criticize, makabati lang criticism, ma-ano gid siya dayon, maribintagid, no? Ngakigid. Ang iba naman niya daw, kasimple man lang, no? Nang kabaton lang sila sa criticism. Tapos tanaw mo man kung paano niya ginahandle ang maggasto bala siya, mag-handle siya sa kwarta. Sa katawo yan nga, wala value siya, grabe na, perte na ka-gastador din. Gastador sa mga butang na lang, hindi wala wise spending, no? And then, paano niya ginatratar ang iyang kapamilya? Sa pagid na, no? Kaya di sila ni Jesus, mabalaan mo sila mong pagi sila na mga buhi, sila na buhat. Paano niya ginatratar ang iyang bana, ang iyang asawa, ang iyang kabataan, ang iyang timbang? Tapos kung sila ang mali, paano sila ginaabaton ba nila, nagkamali sila? Do they say sorry? Do they apologize? Yeah. Kung kisa ang paghambal sang sorry, pag-apologize, nanggaabot kita sa punto ba lang na we are willing to make reparations. Halimbawa, karon may na-damage ka na gamit niya, willing ka ba lang na, sige lang, pay, baklanta na lang kabago, ah. Ako na lang nang naguba, kay pakayo ko lang, pero baklanta kabago, kay mga mabla na, no? Willing to make reparations, ang tawag na, willing to make amends, yan. So yun ang mga tao, mabalaan mo. More or less, maayo ni nga tao kay may concern, may panghindi, may harap. Balagang yung padako, blamayo, no? Bulahan ang mga ginikanan sa mga munang klase ka tao kay makita mo nga ginpadako sila maayo. Ginpadako sa mga prinsipyo nga halin sa pulong sang Ginoo. Nagpakita ba sila na mapainubuson sila, no? Humility. Sa pagitna, hindi sila bugalon, hindi hambog, nihara sila sa humility. Kaga, ang isa gid ka character nga manami is nagigugmagin din ang tao kay Jesus Christ. Hindi lang siya, kundi nga nagatingwa man siya na ang ibang tao, matundo niya man kay Kristo. Si Kristo ang gusto niya yan na mapasidunggan sa iyang kabuti. Kaya hindi siya. Okay. Ang ilabang ang ginapanudlo, nag-produce ang kabuhi na balaan, kabuhi na may pagigugma, kabuhi na may paghinulsol, kabuhi na may pagtuman, kabuhi na may yara sang mahinatagon. Hindi dalok or base bala makita natin sa ila is pride, bugalon, dalok, sakon, nag-cause instead mag-cause ng unity, division, kag grabe nga pagigugma sa kalibutanon ng mga butang. So sila ni Jesus, tanawang ilang bunga. Wakid mayo, no? Sometimes it will take a very careful observation to examine the fruit sa kabuhi sa ibang tao. Pero hindi natin i-ignore ang ato ng sarili, no? Eh, basibla, sige lang tapamantay sa iban, pero itaya, huwag takabalo nga ga-prude. Basi expert ka na tin mo yung mga gawatudlo sa mga mali kay iba, no? Pero ikaw ya, nagabay ka kabado na hindi naman healthy ang imong tagipusoon, ang imong pangulag-ulag da, hindi naman maayo gali, wala mo lang nakita.
ang iba niya sa ganmo ka, no? Sa puna, no? Uy, kakabalo ba? Si daway ka maghambal, ano na? Hindi na namin, no? Pait na. Or ba si nag-tipon ka na sa mga resentment sa imong heart, no? Or uy, ka lang kabalo, pero nagumugalon ka naman gali. So, tanaw man ato ng atong kaugalingon, no? Posible na nga Kristohano kita pero hindi na makita si Kristo sa akong nga pabuhi. Okay? So, mag-evaluate kita sa ibang tao. Ano ang nagkita nga itong mga sarili? Kay daw kwan ina siya, di daw salamin. It is like a mirror. Na-evaluate naman ang itong nga sarili. Okay? Ayan. So, ang matutuwa din niya test kung kita ba nagatubo spiritually is makita ba ang pulong sa Ginoo na ginakabuhi natin. Ito muna natin nga lesson. Okay, good morning kay kay Marge Agarado sa Mintar. Blessed morning, Pastor Alex. God bless everyone. Siling niya. Kay Buko Marter. Siling niya. Good morning, Pastor Alex. Pakita niyo ako ng asawa kay Aisa, kag sa among bata, kay AJ Aisel, at kay Azalea. Kailangan niya. Salamat, Pastor. More power to your program. God bless you from our baby compound, Sampuro. Magsaysay, Barangay Roponda. Morning, it's in you, no? Kusa naman ta oras. Good morning, da kay Toto Neil, Lubaton, Pusingan. Kay Gaisel, kay Nini Manalo. Dapo na si ano to Neil, no? Si Yuki. Tadaan natin ko ni to Neil sa ano ni sa Ido, no? Kaya dapo niya sa Subong, no? By September, mag 2 years old na siya. Kaloys din o healthy man siya. Makulit lang. Yan, so muna, ang aton nga pamalandong, no? Kagkabay nga makabuli gini sa aton tanang, wala exempted din, no? Para gini sa aton tanang. Mamuyo kita. Ginoo, salamat din sa tuong ini. And today, as we face our responsibilities, we iya ang mga pulong sa among kabuhi. Help us to be doers of the word and not just hearers. Kabay nga makita din sa among nga kabuhi ang marka sa isa ka matutuwa nga Kristohan. Salamat din, Ginoo. Continue to commit to you ang mga nagamasakit. Maluya ang mga kalawasan. Lord, have mercy and grant us your grace. Sustain us. Heal us. Restore us. Pamayuhan mo ang mga pinalanggan namon, magabiyahi, makapakanto pa kami, makapakanto sa ilang karagtuan, makapauli na matauhay at mahiluway din. Protect us. Salamat, kid, and this is our prayer. We ask with thanksgiving through Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Yan, wala na kita sa oras, no? Damo kid nga salamat sa inyong pagpamati. Kahit maluwi, ginugta na naman kita sa buwas na adlaw. That would be a Thursday. Saliwat? O Wednesday day. Saliwat ako si Pastor Alex, inyo na kaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Pahabol si Ma'am Elisa, no? Ang aga sa inyo na ni Pastor Robert. Salamat, Pastor Alex, sa message sa pulong ni God. God bless you always. Ayan. So, have a good and godly day sa inyo tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good.
good morning sa inyong lahat.

ばっかりできるっていうね。ラジオ、イエス、サイズ。

0: ang mga pananggiran o konparabula na gipamulong sang aton ginungsos, ginakabig ini na mga bintana na aton masipatan ang tagipusoon sang aton Diyos. Gani pagigupoy kamo sa akon, kay aton pagapamanadungan sa iya balang ipulong ang mga nagkakasarik-sarik ng mga pananggiran, agod aton makilala sang labing maayo ang aton na Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sa kabuhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa kasulatan ni Lucas sa Lucas Kapitulo 15. Tag-akon pagbasahon ang versikulo 10. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, sa among bagay, nagasiling ako sa inyo na may kalipay sa tubangan sang mga marutunda sang Diyos tungod sa isa ka makasasala na nagahinulsod.

ang ining nakalang tahun, softly and tenderly, Jesus is calling. Nag-remind sa aton sang isa ka dinalan na makita naton sa Matthew chapter 11 verse 28. Kag ang aton Ginoo mismo ang nagpahayag sini. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sa pagkamatuod ang ini kalang tahun, nagsubuman ang ini na dinalan, nagapahayag ina sang pagpangagda sa aton nga maluluwas. Ikaw nga naulipon sa sala, kag subuman ginatapoy sa sala, ang nambalasan dilo sa aton, kari kay siya madatag sa aton sang kapuhayan. Ikaw nga nagapalagyo sa Diyos, nagtalikod ayan sa Diyos, ang ambal sa ato ni Ginoo, kari ikaw balik sa iya, kay siya maghatag sa imo sa kapuhayan ng kasiguruhan. Katahog sa sinibalang kalantahon, kaya nagpahayag ini sang dako nga gugma sang Diyos sa imo kagsakon. Wala sing ananuman ni butang ayar sa aton nga tabdon kita sang Diyos, kundi sa iya lamang dako nga kaluoy, dako nga bugay, kagbisan pa sa dako niya nga gugma nga ikaw kag ako sa kadamo sa makatawan sa sinikalibutan, ginpili niya na manging isa sa madamo niyang makanakan, manging isa sa madamo niya nga mga tinubos, manging isa sa madamo niya nga mga pumuluyo sa iya ginarian. Kagkatahong isang sini nga kamatuuran, kay bugay di lamang, taluoy di lamang, kagugma di lamang sang aton na Diyos. Amuni ang kamatuuran man na atong pagkatunan sa sini nga pagpamlando naton. Kaya pagkusini, gusto ko man na ipalambot ang ako niya pagpasalamat sa mga kulturan naton na nagapalayong gid sa pagpakipupod sa aton sa aton ni broadcast.

Biblia, kahit tingwaan din na ito nyo, makadalaan din ito mo, kahit ginapresyari din namon ang inyo na pag-alambot sa among pag-i sa mga text messages ninyo. Kahit basi ikaw yabyan, utod sa Ginoo, basi ulat pa ikaw naka-communicate din sa amon, we would be very glad kung makabaton kami sa mga text messages sa inyo. Pag-ibutan nyo dira, ang inyong pangalan, nagsubungman ang inyong manya, address, kaya timbuan din namon nga kung may mga request ka mo, padalaan ka mo namon, o kung may mga pamangkot ka mo, sabton din na namon. Kaya mo ini ang katuyuan sang aton nga tinapay sa Kabuy Gospel Radio Ministry nga paagi sa pagtuon nato sa puno sa Ginoo, magatubo kita sa bugay at sa kaalam sang aton nga Ginoo, kag makilala pa din naton siya sing lubos pagit. So, i-encourage ko kamo na magpadala sa inyong text messages sa akon nga cell number 0917-1880-832. Iwaton akon, 0917-1880-832. Pagkabay pa nga ang Ginoo, magaparayin sa pagpatingad sa mga buraton na gintugyan niya sa aton. Ilabinagid, ining aton pagpamlandong sa iyabalaan niya, pulong. Windows to God's heart. Amo ini aton yung ginatunan. Kaga, iyari na kita sa ikaduwa rin nga palanggiran na ginggamit sa aton Ginoo. Agod nga iaton nga makita ang tagipusoon niya. Kagkun anugid ang iyang handog. Ining ginatunan na itong triplet parables, no? Tatlo ini ka mga paanggid na ginggamit sang ato ni Ginoo pagi sa pagsulat ni Lucas diri, agod nga ining tatlo nga ini matuduan kita sa isa lamang kadako na kamaturan, kag amo ini ang gugma sang Dios sa nagapalabula, kag katahom sang kamaturan nga makita naton. Kay masami sa ato ni pagtuon sa sining nga mga parables, the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son, o kung ang ginatong natong din, the parable of the prodigal son. Masami ang atong draiyang gina-highlight, ang atong draiyang emphasis, ara sa nadula. Pero kung atong gilusisaon ang ininga parable, nag-emphasize ini sang ginatawag natong gugma sang Diyos sa nag-kaladula. Kaya kahong sila, tingaman, nakita naton kung paano ginpangita sang managpahalab ang iya karniro nga dula, kag nakita nga naton kung paano ginhula kag ginbaton sang amay ang iya anak na nadula. Kasi sa sini nga pagtuon naton niya, ato naman itunan ang pagpaninwa sang sini nga babayi, agod nga makita niya ang iya nga sinsilyo o kung ginagamit rin nga pulong sa itong drachma, no? Na nadula. So, amo ini ang atong resubong na pagatunan at pagpamaladuhan. Now, ini nga din na lang sa kasulatan, bunga ini sa pagkumod kag subungman, pagsukna sa mga Pariseo kag sa mga eskriba sa ato na Ginoo nga ang kung matarong ka nga tao nga ang ginabaton mo ang mga makasasala, kag hindi lang ang amos na nagkakaon kaupod sa ila. So, manang iladra na sukna o kung pamangkot sa atong Ginoo, kag ang atong nga Ginoo naghatag sang sini ng mga panggitri. Now, ang pamangkot, ano ang background? Ano ang mga butang makilala naton sa mga Pariseo? Now, naibaluan naton nga ining mga Pariseo, mga ginatawag naton ni reliyoso ini sila na mga katawan. Ang iban sa ila, miyembro sang Sanhedrin o kung ginatawag naton Supreme Court, ang iban sa ila, mga pangulo sang ila ng mga sinaguga. Kaya hindi lamang si Amosina. Kung hindi, ang iban pa rin sa ila, yara nagapamalakad sa sunod sang templo. At ini nga mga katawan, hindi ini makabig naton balangalangulango ng mga katawan. May influensya ini, kag may mga kwarta ini sila, kag may alam ini sila, kag tam-an sila ka istrikto sa ila nga pagpangalagad sa Ginoo. Nga bisan pa

0: katatagan sila sa nagkakalain ng mga bagay. Ginaisip nila ini. Agod niya ang ikapulo, mabahin nila tag ilang na mahatag sa pinto. Ang muli ka-espekto sila, magpaglakaton ang iban sa ila, wala sila nagkatanaw, palipot, kundi nagtutupo sila sa ilalong. Agod niya hindi sila makakita sa mga malapot na mabutang tagmadagtaan nila ang ila kaugalingon. Kung ini mga Pariseo, ginatatig ni sila na mga separatista. Separatist. Ginapain nila ila kaugalingon. Hindi sila magpakipupod tagsuluman magkaon sa iban ng mga tao. E nga man, basi madagtaan sila. Amuni ang ila na pauna-una sini. Amuni nga kung ato niya nga usasawa ng Biblia, amuni ang ilagid na sukna sa ato niya Ginoo. Kay madamo sa mga katawan sa panahon sa ato ni Ginoo nga wala sila nagapangalagad katulad sa mga Pariseo. Ang ilang pagpangalagad hindi makatupong sa pagpangalagad sa mga Pariseo. Ang mga katawan nagapuasa sa adlaw sa Lumpaway, Sabbath day. Pero ang mga Pariseo, katuwa ina sila magpuasa sa isa kasimana, Huwebes, kagsubuman, Sabado. So amun na sila ka-estrikto. Kagtungod sini, ang mga Pariseo, ginakatig nila ang kadamaan to sa atong pabalasubumapulong mga masa na mga malauton o kundi matarong o kon mahigko o kon magkasasala ng mga katawan. So amun ini ang pananaw nila. So tungod sini, may ara sila ng kaugot kag nagkumod sila sa ato ng Ginoo. Na kung maayo ka, nga nag-upod ka sa sina ng mga katawan. Di kung ang ato ni Sisaon, doon sakto man ang ilang pagsukna diri sa ato ng Ginoo. Pero kung aton gid pagapadaluman kung ano ang tinutuyo kag kung ano ang rason sa aton Ginoo, aton gid nga masakwan ang iya tagito soon. Wala siya nagpag-upod, agod nga mag-participar siya sa mga ginahimo sa sining nga mga katawan na kung nataw na to, may posibilidad gid nga may mga butang gid sila nga malaot man nga ginahimo kundi nagapahigupod siya kay ang ining nga mga katawan amo ining mga katawan na may dako nga interes sa ilaya na kabuhi ila ginagid sa ila kahintangan sa ila espirituanon na pagkabuhi amo na kung ato nilang taon kung madumduman niyo pa anong ginhambal dira sa atong Ginoo sa verse 7 sa chapter 15 sa Lucas. Kung madumduman nyo, amo ini ang the parable of the lost sheep. Katanong ginambal niya, nagisiling ako sa inyo na sa among bagay may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasala na naginursol labi pa sa kasyaman kagsyam na matarong nga wala nagakinanglan sing pagginursol. Ano po silingon sila sa atong Ginoo? Ang kapaturang din nga makita na to, niya mo siling na ang Ginoo nagkari sa pagpangita. Kag nga ang mga katawan na nag-inursol ka nagpalapit sa Ginoo, amo ini ang katawan na may dako na bili sa aton na Ginoo. Kaya nga man, tungod na ginursol sila. Amo ni nga may dako na kalipay sa langit tungod sa nag-inursol niya tao. Sa piyatabahin, ang Ginoo wala sing kalipay sa tao, magkakilala niya niya kumulingon na maayos siya kung para sa iban. Kag hindi lamang amo sina, hindi na niya magpamati sa ananuman ng mga butang. Kay para sa ila sila ya ang insakto. Amo ini ang ginatawag natin self-righteous people. They are proud and they are sure that their acts, their beliefs, their moral standards are right and they are more acceptable to God. And on the other hand, they are looking down, ginapakanubo nila ang iban ng mga katawan. Kaya para sa ila, makasala kag hindi insakto ang ila na ginabuhat. Kaya anong hambaldra sa aton niya Ginoo? Wala sing kalipay kung amo ina ang pananaw nimo sa imong ako galingon. Kaya ang kinanglanon sa Ginoo ang pag-inursol agod makaparambalik sa tiilan niya. Di ang maling makita na itong di. Now, sa pagpanayong na ito, di na ito makita na nagahatag pa siya sa ikaduwa nga paanggid rin. Kag ano ini nga paanggid? Amo ini ang ginatawag na ito, the parable of the lost coin. No? O kung ang paanggid na nungod sa nadulang drachma o kung sinsilyo. Now, ining drachma, isa ini ka ginatawag na ito, denarius, Roman denarius. Isa ini ka sinsilyo na ang iya sini nga bili, isa ka adlaw nga sweldo sang isa ka mamumugon. So, amo ina ang ina nga sinsilyo nga nadula, ayan tam-an lamang ini kagamay sa iba nga tao. Pero sa sini nga babae na makita naton karon sa pagpamandong naton, tam-an ini kamalalon kinaman. Pigado ang ini nga babae. Makita naton ina karon kag matun-an. Kag kun sa aton pa, diri naton makita na ang ini nga drachma, ang ini nga sinsilyo, tam-an kadako nga butang na madula para sa iya. Kung sa aton pa tam-an ini kamalalon, kay ahaw-ahaw amulan na, kag madula pa, di tam-an kabudlay ang iya nga sitwasyon. Amang may isa kamalaguli, katawang sa iya, din nga paglarawan sa sininga babae di. Kaya ang ininga babae, may ara siya na pulo kadrakma. Kag nadula ang isa, kag nangita sa simpamaagi nga makita niya ini. Kag sa iya nga nakita, yin tawag niya ang iya nga mga kilala dira kag nag-inalipay sila. Amo na ang istorya dire ang ini nga paanggit. Pero lang taon nato na ang background anay sa sini nga paanggit sa aton dire nga Ginoo. Ini nga babayi sa paglarawan sa isa ka managwali, a minor person with a major problem. Isa kuno ka hindi man gid importante, hindi man gid kilala na persona, pero may dako na problema na ginaatubang. Katulad sa sini nga manugpalab, ang ini nga babae, hindi man gid siya signifikante sa ila susyudad sa mga panahon. Kung babae ka sa ila susyudad sa una, hindi tam-an kamataas ang ila nga pagpananaw sa imo. E daw ka interesting ang ini nga parable kay nga aman. Katulad sa shepherd, amuman ang ini nga babae, they belong to the low social standing, social class. Apang ginggamit ini sang Ginoo, agud ni matuduan sila sa dako nga leksyon diri. Kag ano makita nato diri, ang ini nga babae may pulo siya ka mga sinsilyo, drachma. Kag tabog diri, nadula ang isa sini, nawala kita kay balo. Ang iban nagahambal nga may posibilidad nga daw ginhimo niya ini nga kulintas, kag iya ini nga gintuhog, kag ayan ginabutang niya ini sa iya yang lawas o kung ginatago niya ini. Kag iya nga nasapuan na wala na ang isa, ayan may posibilidad man na wala sila sa unagid nga panahon sing katulad sa ato ni may wallet. So anong ila ginahimo? May gamay ina sila nga tela na daw panyo, drak nila ginasulod ang ila sinsilyo tapos ihigot nila ina. May posibilidad na siguro tamaan na kagulang gapok na nahulog. Kaya nag-isip, nahulog ang isa na drakma kag nadula. Kag naibaluan niya ini. Sa naibaluan niya, ano ang ginambaga sa Biblia sa aton? Hindi natin makita na ang ini nga babae, gilayon. Anong ginambaga sa Biblia sa aton? Gilayon, nagsindi siya sa suga. Sa una nga panahon, ang ila nga balay, hindi gid ina tam-an kadako. Masami ang ila nga balay, isa malamang ina ka panalgan, one story. Kag ang ila ganit nga balay, wala na sang division, wala na sa mga dividers. Kundi sila kakaon, drama sila nagatulog, drama sila nagaluto, drama ng ila nga, ginabaton ang ila nga mga bisita. So amula na iya kasimple ang ilay nga balay. Kalidin ang mga musina, ang ilay nga sa loob duta. Kag may mga bintana, pero tamang kagamay, kag iban sa ila, wala na bintana ang ila nga balay. Kag nagalinap talang daw ka isa ang mga pagkabutang, kundi inila mahimos eh. Kati amo ina ang ilay nga balay. Mga balay sa mga ordinaryo ng mga katawan. sa panahon sang atong Ginoo-Hesus. Tag-ari kon atong ngilantaw sa puno sa Ginoo, tungod madulom, nagsindi siya sang suga. Yung pangita niya. Kaya wala na pag makita. Anong iyang ginimo? Nagsilhig siya sang bilog na balay. Tugtog na iya nga nakita ang ina na sinisilyo, ang ina na drakma. Kaya ano ang ginambal dra sa Biblia sa aton? Katahom, no? Kaya amo ining ginambal sa aton ni Ginoo. O kung sino bala na babayi na may napulo ka drakma, kung madula niya ang isa na hindi magsindi sing suga, kag magsilhig sang balay, kag magpangita sing matinatapon gid tugtog nga nakita niya ini. Kag sang nakita niya ini, gintipon niya ang iya mga abyan, kag ang iya kasilingan nga nagasiling, kalipay kamupod sa akon, kay nakita ko ang drakma nga nadula ko. Tiamo ini ang rason sang iya nga kalipay, kay ang isa ka butang nga malahalon sa iya nakita niya. Kag tumud sini, gintipon niya ang iyang mga kasilingan kag iya nga abyan nga magkalipay upod sa iya. Wala kita kabalo kung may pagsalo-salo ba ito. Kumpigado siya, tiwala na. Ang importante nga, nabalita niya, nga nakita niya ang iya nga ginapangita. Kaya ina ang buta nga iya ginapangita, tam-an kamalahalon para sa iya. Di kung isusao na ton, si maayo ang pulong sa Diyos. Makita na ton na ang ini nga babayi na galarawan ini sa aton na Diyos. Kag ining drakma nga ini nagalarawan ini sa tagsatag sa ka mga katawan nga nadula. Ang kinalaing din nga makita ni nato sa pulong sa Ginoo ka aton nga manasapwan sa aton dira ikatatlo. Kag amo ning una naton nga gintalaka gani da parable of the lost son na nakita ini sila sa Diyos kay ginpangita sila sa Diyos. Kag ang pagpalapit nila sa Ginoo tungod sa ilang ang pagbunusol sa ila na kapuli. So, the lesson is very clear for the Pharisees and the scribes, and that if the shepherd will take time to seek his lost sheep, if the particular woman spent a lot of energy in order to look for her lost coin, if the father could be able to wait upon his son and receive him readily, why can't they? Nga, hindi sila niya. Kaya ang huwina, ang pagkipusoon sa Diyos. Katahong sa sinibala na kamaturan na makita natin, kinagatudlo ino, sang dako na gugma sang ato ni Diyos. Kagkabay pang iling gugma, amuman ang iling gugma na ato ipahayag sa aton isig kapalyo. May gugma kita bala sa aton abyan na wala ka na kabatong epistog na imanaluwas, aton siya labuton sa maayong balita. May gugma kabala sa imo, isig ka pa rin mo utod sa Ginoo nga mabaton mo siya, walay sa payan, nga maindi siya maayo nga butang hindi mo batok sa imo. May gugma kabala sa pagsabdo sa atong utod nga nagkakabuhit sa sala. Tinitanang-tanang makita na ito tungod sa dako na gugma sa atong na Diyos. So kabay pa, ang ininga tatlo ka mga parables. The parables of lost son, of lost coin, of lost sheep. Maghahatag sa imo kag sa akon sang bintana na masigtatan naton ang tigipusoon sa aton na Ginoo. Padayon na naton ini sa madasong na broadcast. Ininga byan alagad sa kininan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo magpakamaayo sa inyo.
1: Sa sunod sang 61 ka tuig, ang Yes Size 2 EXKI FPBC Radio. Panayon nga nagadala sa maayong balita, paglaog, kamatuoran kagugma ni Hesukristo sa Bugos na South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sa pulong sang Diyos. Tugtog ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sa Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Hindi ang 1062 DXAI FEBC Radio ang may nagpianong natingog sa South Central Mindanao.

0: mensaheng ito ay tutuloy sa susunod na pagsasalim papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyong pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po namin makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumihan sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maat, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari din kami i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Julem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagkailangan po kayo.
2: Pataan ang paglay kung hindi maging mga pananagutahin.
3: Panatilihin pa rin ang mga
0: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
3: Mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
4: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
5: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag. Huwag ikatapos o ikahiya ang pambabalat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
6: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
3: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
5: Tumulong sa kagalingan ng iyong pangayanan at palaganapin ang katarungan panghipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa na piling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunan pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagpaghilig sa sariling ating at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
3: Gamitin at linanin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, nando ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 25 sa buwan ng Agosto taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Hayley Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
3: Paulingin sa mga balita ngayon, dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, binigyang diin na ibigay ang pondo kay Colonel La Chica sa direktiba ni Vice President Sara Duterte Carpio. Tatlong opisyal ng AFP at Assistant Chief of Staff ng OBB susunod na makaharap bilang mga testigo sa impeachment trial. At sa kalakalan presyo ng langis, may dagdag ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita. Natapos na kahapon ang pag-upo sa witness stand sa impeachment trial ni dating OBB Special Disbursing Officer Gina Acosta. Doon ay makailang ulit niyang binigyang diin na siya ay nag-disburse lamang ng pondo kay Colonel Lachica sa direktiba ni Vice President Sara Duterte Carpio. Narito ang update sa impeachment trial sa ulat ni Kayla Escalante.
7: Bumalik sa impeachment court si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta para humarap bilang hostile witness sa ikalabing-pitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ipinagpatuloy kahapon ang pagsusuri sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OBP. Pinuna ni Prosecution Counsel Attorney Amanda Virgil Libutan ang tila ba paulit-ulit na sagot ni Acosta na ibinigay niya kay Colonel Raymond Dante Lachica ang confidential funds dahil siya ang itinalaga ng bise at siya ang eksperto sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa ugnay sa confidential activities. Kinestiyon ni Ligutan kung may maipapakita si Acosta na dokumentong pinamado ni Lachica na magpapatunay kung natanggap ito ang sinasabing confidential funds. Sagot dito na wala siyang hawak na anumang dokumento dahil binawi o man ito ni Lachica. Nilinaw din kay Acosta na bakit anya hindi ito naghanap noong walang maipakitang official receipt ukol sa actual expenses na nakalagay sa accomplishment report o ugnay sa nasabing pondo. Dagdag pa nito, sinabi ni Lachica na kung ano ang naibigay sa kanyang dokumento ay yun lamang dahil sensitive ang mga impormasyon at ito anya ay confidential. Ipinakita naman ng prosecution ang ilang acknowledgement receipts na may pangalan ng mga nakatanggap umano ng nasabing pondo kabilang sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Mitmit at Suniso Belat. Inihayag ni Acosta na hindi niya personal na nakita si Lachica na nagbigay ng pera sa mga ito dahil wala naman anya siya doon at si Lachica ang para sa implementation. Samantala, nilinaw ni Ligutan ang educational background ni Acosta kung saan sinagot nito na nagtapos siya ng Customs Administration sa isang paaralan sa Davao ngunit hindi kumuha ng licensure examination. Dito tinanong ni Ligutan na bakit siya ay piniling SDO ng OVP na tinanong din naman ni Presiding Officer Senator Francis Escudero. Aning senador, bakit siya ang napili bilang SDO para panghawakan ang nasabing pondo hindi lamang ng OVP kundi maging ng Davao gayong wala siyang claiming sa confidential activities. Inihayag naman ni Acosta na hindi niya alam kung bakit siya ang kinuha ng bise bilang SDO. Nagtanong din ng ilang senator judges ukol sa kung papaano dinisburse ni Acosta ang nasabing confidential funds ng OVP at Department of Education. Binigyang diin ni Senator Judge Risa Ontiveros na matatanggap niya ba na maaari siyang maparusahan sakaling mapatunayang may mali sa usaping ito dahil sa desisyon ng iba. Sinabi ni Acosta na siya ang accountable dito at tiyak siyang alam ng bise ang ginagawa niya. Inanunsyo naman ni Escudero na natanggap ang sulat at medical certificate ni former DepEd SDO Edward Fajarda na humiling ng pagliban muna sa paglilitis dahil sa pagkakaroon ng stroke. Samantala, inaasahan ang pagharap ngayong araw ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio bilang testigo sa pagpapatuloy ng paglilitis mamayang alas 10 ng umaga. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
3: Sa kaugnay na balita, tatlong ang opisyal ng AFP at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President ang susunod na haharap bilang mga testigo sa impeachment trial. Para sa report, narito si Eddie Galvez.
8: Tatlong aktibong at retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President o OVP ang mga susunod na nakalihang testigo ng House Prosecution Panel sa pagpapatuloy sa pagsubaybay sa marimaling paggamit ng confidential funds sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang sumalang sa witness stand ngayong Martes si OVP Assistant Chief of Staff Lindwell Ortonio bilang hostile witness, habang sinugpina naman sina Colonel Marano sa Boranding, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Antonis Bao para magpatotoo simula sa Miyerkules sa confidential funds na inirelease sa Department of Education. Ketestigo ang tatlong AFP officials upang patotohanan na wala silang tinanggap na 112.5 billion ng debt and confidential funds noong 2023 sa panahon si VP Sara ang Education Secretary. Ang sabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, nag-issue ng certification sa tatlong opisyal na pinapabulaanan at tumanggap sila ng halaga ng salapi dahilan para sa prosecution na makabuo ng pattern paano ginamit ang pondo. Habang nagsisilbing kalihim ng edukasyon ang pangalawang pangulo, nakakuha ang DepEd ng 112.5 billion sa tatlong bahagi, 37.5 billion. Inaasahan din na magbibigay ng link si Ortonio sa ebidensya ng prosecution sa 500 million OVP confidential funds nirelease mula December 2022 hanggang sa third quarter ng 2023. Lumutang ang pangalan ni Ortonio sa testimonya ng Land Bank officials na tunto ng withdrawal ng OVP funds kasama na ang unang 125 million noong December 2022. Ang sabi naman ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na identified na sa impeachment court ang mga dokumento na nagpapakita na ang involvement ni Ortonio sa mga tugon ng OVP sa Commission on Audit o COA Audit Observation Memoranda. Samantala, muling inayos ng prosecution ang kanilang witness lineup, makaraang si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Pahada, susunod sa ng testigo kay Gina Acosta, hindi makadadalo matapos lumabalita ang sinumpong ng atake. Eddie Galvez, FEDC Network News, Senado.
0: Pangarap, pangunahing balita.
3: Samantala, kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog na pinalawig pa ang medical leave ni Senadora Loren Legarda hanggang Setyembre 2. Sa pahayag ni Bantog, sinabi nitong ipinadala ng opisina ni Legarda ang anunsyo sa Senado. Naman ang notice na nasa medical leave ang senadora mula 24 hanggang 26 ng Agosto at Setyembre 1 hanggang 2. Ito na ang ika-apat na

0: Marga pa ang Senate Finance Committee Chair. Pinabulaan na naman ng senadora ang alegasyon at sinabi na wala itong basehan.
1: Bagong araw, balita, kalakalan.
0: Presyo ng langis may dagdag ngayong araw. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Epektibo na ngayong araw ang muling taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa abiso ng FlyOD, Petrogas at COI Philippines, may dagdag presyo na piso at 8 sentimo kada litro sa gasolina, 2 piso at 31 sentimo kada litro sa diesel, habang 75 sentimo naman sa kerosene. Bahagyang mas mataas naman ang dagdag presyo ng Petron, Shell at Unioil na umabot sa piso at 10 sentimo kada litro sa gasolina at 2 piso at 30 sentimo sa diesel, habang piso naman ang dagdag sa kerosene ng Petron at Shell. Tiniyak naman ng Department of Energy o DOE na walang kakulangan sa supply ng langis habang magpapatuloy hanggang Setyembre ang 12 pesos kada litro fuel subsidy para sa mga chauffeur at operator ng pampublikong sasakyan. Sa iba pang balita, pinanatili ng Moody's Ratings ang Baa2 Investment Grade Credit Rating ng Pilipinas na may stable outlook. Ang Moody's ay isang international credit rating agency na sumusuri sa kakayahan ng mga bansa na magbayad ng kanilang utang. Ayon sa Moody's, nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa kahit may pagtaas ng presyo ng langis at iba pang pagbabago sa global market. Sinabi rin ng ahensya na may sapat na foreign reserves ang Pilipinas at patuloy na may access sa local at international funding markets. Malugod naman tinanggap ng Department of Finance o DOF at Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang rating at sinabing magpapatuloy ang mga hakbang para mapanatiling matatag ang ekonomiya. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa Philippine foreign currency. 61 pesos at 60 centavos sa US dollar, 44 pesos at 63 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 55 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 40 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Para sa ating lagay ng panahon, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Saudel na may local name na Bagyong Obet. Huli itong namataan, 1,180 kilometro silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Kasabay dito, minamonitor din ang Tropical Depression at Sani sa labas ng TAR sa layong 1,760 kilometro silangan ng hilagang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 kilometro kada oras at pagbugso na aabot na 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 30 kilometro kada oras. Samantala, habagat pa rin ang nakakaapekto sa Luzon. Makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagtulog at pagkidlat sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal dahil sa habagat. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated ng mga pag-ulan, pagtulog, pagkidlat sa natitirang bahagi ng Luzon, bunsod pa rin ang habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 27.6 hanggang 31.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5.43 at lulubog dapong 6.13 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, may ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, kakasuhan ng Department of Justice. Nakatakdang nationwide shooting drills, pinagpaliban muna ng Department of Education. At sa palakasan, Alex Iyala nagtala ng kasaysayan bilang world number 18 sa WTA rankings.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig

0: New York, sa pamamagitan ng mobile app na FEDC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangyayari balita.
1: Inirekomenda ng Department of Justice ang paghusapan ng kaso laban sa may-ari ng baril na ginamit sa school shooting sa Tacloban City noong Hunyo. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na may resolution na para kasuhan ang may-ari dahil sa criminal negligence o kapabayaan. Samantala, nabanggit din ng kalihim na may mga groomers na nanghihikayat umano sa mga batang naglalaro ng video games na sumali sa ibang chat groups. Hinihikayat umano ang mga bata na maging mas marahas at makakuha ng mas maraming puntos. Ayon kay Vida, magsusumite ang DOJ ng confidential report sa Kamara tungkol sa mga grupong natukoy. Sinabi naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Mahibag na minomonitor na nila ang naturang grupo mula pa noong nangyari ang pamamaril sa Tacloban. Piniyak naman ng DOJ na ebidensya lamang ang pagbabataya ng ahensya at walang basta-bastang pag-label o pag-profile sa sino man. Ipinagpaliban ng Department of Education ang nakatakdang nationwide live shooter drills ngayong araw. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ito ang tugon ng ahensya sa panawagan ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. Matatanda ang una nang nagbabala ang dalawang grupo na ang naturang jail ay mag-expose lamang sa mga mag-aaral sa hyper-realistic scenarios o labis na makatotohanan ng simulation isang linggo matapos ang nangyaring school shooting sa Ateneo de Zamboanga. Para sa mga grupo, maaring mahalaga ang kahandaan, ngunit ang labis na makatotohanan ng simulation ay maaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa kaisipan ng mga estudyante. Anila, mayroon namang ilang alternatibo para maihanda ang mga mag-aaral sakaling mapunta sa mga insidente ng pamamaril. Giit ni Angara, aktibong pinitiyak ng ahensya ang mahigpit na seguridad sa bawat paaralan sa buong bansa. Ilan sa mga ito ang pagbibigay ng metal detectors, CCTV cameras at ang pagdaragdag ng bilang ng security personnel. Humihiling naman ng Department of Education ng hiwalay na pondo para sa seguridad ng mga paaralan sa 2027 national budget. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, gagamitin ang pondo para sa security guards, CCTV, backhaul, metal detectors at dagdag na school counselors. Hinihikayat din ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang Special Education Fund para sa pangangailangan sa seguridad ng mga paaralan. Ayon sa DepEd, kadalasan ginagamit na ang pondo ng mga paaralan para sa kuryente, school supplies at iba pang gastusin, kaya't limitado ang para sa security equipment at personnel. Kasama rin sa plano ang pagpapalakas ng mental health support para sa mga estudyante. Tutulong ang mga school counselors sa pagtukoy ng bullying, problema sa pag-uugali at iba pang problema ng mga estudyante bago pa ito lumala. Ang panukala ay kasunod ng school safety audit na nakakita ng mga problema sa seguridad sa ilang paaralan. Sa ibang dako, tugboat na may kargang 15,000 litro ng diesel lumubog sa Zambales. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekarna Abalo.
2: Lumubog ang tugboat ng Siwalwan sa Katolan Zambales matapos mainit tubig kalat ang engine room nito. Nasa 200 metro mula sa Pampang ang barko at may kargang 15,000 litro ng diesel. Siyam na crew ang naunang na-rescue. Ligtas din ang 10 miyembro ng salvage team na tumalon sa tubig bago tuluyang lumubog ang tugboat. Wala pa mga ditang oil spill sa lugar pero nakaantabay na ang Philippine Coast Guard para sa posibleng pagtagas ng labis. Samantala, nasira nilang flood control project sa Occidental Mindoro, nagkakahalaga na sinatayang 20 bilyong piso dahil sa malalakas na ulan.
1: Gumawa ng isang river walk ang may river sa Sablayan kung saan ilang kompletong nahulog sa ilog ay nagulog ng pagbaha. Nasaan ang kalabaw? Ang bahagi ng simbolo sa Tapuz ng Mindoro para protektahan sana ang mga residente sa malalakas na alon. Napag-alaman ng mga support tracker ng mga proyektong ito ay mga kumpanyang kaugnayan kay Zaldico at mag-asawang Biskaya. Sila ang Public Works Secretary James Pizon na ipapaayos sa mga proyekto na
2: sana huwag kang gagawa ng masama.
1: Sa gobyerno at pananagutin ang mga naturang contractor. Sa iba pang balita, nagsumbayan na sa Occidental Mindoro
3: magkakapera na tayo
1: state of calamity. Dahil yan sa matinding epekto ng habagat at napinalakas ng bagyong
4: kayo pala ang kumuha ng kalabaw!
1: Kahilang dito ang sasayang paluwang at ilog. Sa paluwang may
3: ikakasal sa kanyang
1: mga at 57 magsasakaan na apektuhan. Umabot naman sa 69
4: tama ang ginawa ko! Tinakot ko lang sila!
1: Patuloy ang pagtulong ng
4: nangako na akong hindi nagagawa ng masama!
1: Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
2: Gutom na ako. Sana may masarap na luto si Mang Berto.
5: Umakyat sa panibagong record-breaking number 18 sa mundo si Filipina tennis star Alex Iguala batay sa
2: malapit na Mang Berto! Kakain na tayo!
5: Mang Berto! Bago ang US Open. Dahil dito si Iguala ay ang highest ranked Southeast Asian player sa kasaysayan.
2: Mang Berto, gutom na ako!
5: Sisimula naman ang Filipina Ace sa Pilipina sa US Open kasama si Felix Ever
3: Is
5: it necessary? Yes, so you smell good.
6: May 2-4 record ang Pilipinas at kasalukuyang nasa ikalimang pwesto sa Group E. Makakaharap nila ang Jordan sa August 28 at Iran sa August 30 sa Mall of Asia Arena. Sa ating pagbabalik, Pangulong Marcos Jr. pinag-utos ang suporta para sa middle class. Panukalang batas para ipagpaliban ang barangay at SK elections sa Nobyembre, aprobado ng Senate panel. At sa ibang bansa, 45 oil at gas tankers bahagi ng Iranian blacklist sa Strait of Hormuz.
0: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FABC Network News mula sa Far East Broadcasting Company, naririnig din sa mobile app na FABC PH Stream. Ang FABC Philippines ay kasabing ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, bangunan balita.
6: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamahalaan na suportahan ang middle class. Ito ay matapos lumabas sa ulat na 6.5 milyong Pilipino ang nakaahon sa kahirapan mula 2023 hanggang 2025. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recco, kailangan ng pamahalaan na tulungan ang mga pamilyang nakaahon upang hindi na bumalik sa kahirapan. Gayunman, sinabi nitong hindi dapat maging kampante ang gobyerno dahil sa mga problema tulad ng krisis sa Middle East at ang pagbabago ng klima. Inaprobahan ng isang Senate panel ang panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ng barangay at SK elections sa November 2026 at gawing 5 taon ng termino ng mga barangay at SK officials. Sa panukala ni Senador Francis Escudero, layo nitong gawing 5 taon mula sa kasalukuyang 4 na taon ng termino ng mga opisyal para hindi na paulit-ulit na mabago o ma-postpone ang halalan. Samantala, nais naman ni Senadora Aileen Marcos na ilipat ang BSKB mula November 2026 patungong October 2027. Nakatakdasan ang idaos ang halalan sa November 2 ngayong taon. Ayon naman kay Comelec Chair George Garcia, dapat magkaroon ng malinaw na desisyon bago matapos ang Setyembre kung matutuloy o maaantala ang halalan dahil nakatakda na ang filing of a candidacy mula September 28 hanggang October 5. Nananatiling handa ang Department of Health na tugunan ang pagdami ng kaso ng leptospirosis pyrosis matapos marami ang lumusong sa baha dahil sa sunod-sunod na mga tag-ulan. Ayon kay DOH o ayon sa DOH, 33 ospital sa Metro Manila at iba pang rehiyon ang nagbukas ng leptospirosis fast lanes para sa mas mabilis na paggamot sa mga pasyente. Tinitiyak na sapat ang mga kama at gamot sa mga ospital.
4: Bakit hindi ka natakot sa akin?
6: Tabuang 4,285 leptospirosis cases ang naitala sa buong bansa hanggang Agosto 22. Tumaas ang bilang ng mga bagong kaso pagkatapos ng kabagat, pinakamarami ang naitala sa Metro Manila, Cagayan Valley at Central Luzon. Samantala sa San Lazaro Hospital sa Maynila, 87 pasyente ang kasalukuyang ginagamot dahil sa leptospirosis. 26 sa kanila ang nasa malubhang kondisyon. 3 pasyente rin ang nasawi mula August 19 hanggang 22. Dahil dito, pinaalalahanan ng DOH ang publiko na magpakonsulta agad sa doktor sakaling makaranas ng sintomas at huwag na huwag mag-self-medicate. Inilagay sa blacklist ng Iran ang 45 oil at gas tankers na umalilumabag sa mga patakaran sa pagdaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, maaaring multahan, ikulong o kumpiskahin ang kargamento ng mga barkong ito. Kabilang sa listahan ang mga barko mula UAE, Saudi Arabia at South Korea. Mariring mapasama sa blacklist ang mga barkong nakikipagpalitan ng kargamento sa mga napurang tanker. Kinansela ng Estados Unidos ang joint military exercise kasama ang South Korea na nakatakda sana sa susunod na buwan. Ayon sa South Korean military, limitado ang mga sundalo ng US dahil sa giyera ng Iran. Ang exercise na tinawag na Seongyong ay pagsasanay ng mga sundalo sa paglapag mula sa dagat patungong lupa. Patuloy naman ang pag-uusap ng US at South Korea para sa mga susunod na military drills. Mula po ito sa mga kawikaan 420 sa ECA sa ating mong mabuti ang landas na lalakaran sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay.
0: Bagong araw, bagong balita.
6: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Agosto 25, 2026 sa feed ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapagulat, Baby Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumalinyo ang lahat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. At ito ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
6: Ang oras, 6:59.
7: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang silangan, tahanan ng aking lahat.
8: Pinukupo pa ko at tinutulungan maging malakas, masipag at maramay.
9: Dahil mahal ko ang Pilipinas, binigin ko ang kaya ng aking magulang. Susunin ko ang tuntunin ng paaraman. Tutuparin ko ang tuntunin ng mahusayang makabayan. Libiling ko, nag-aaral at nagdarasal ng buong matapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na may ibabahagi ang mabuting balita ni Hesu Kristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Bro Tips.
3: Ilan sa mga nangyayari ngayon sa iyong buhay at trabaho ang hindi mo kayang gawin kung nag-iisa ka lamang? Sa palagay ko ay marami-rami din. Kaya mo bang i-juggle ang lahat ng responsibilidad sa trabaho, pamilya, simbahan at kung ano-ano pa kung wala ang tulong ng iba? Sa palagay ko ay hindi. Kaya huwag mong sulohin ang trabaho. Huwag mo rin sulohin ang problema. Tandaan mo, great things happen when people work together. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang Burj Khalifa sa Dubai ay kinikilalang pinakamataas na skyscraper sa mundo. Ito ay may taas na 2,722 feet. Sa iyong pag-akyat sa viewing deck ng Burj Khalifa, ay makikita mo ang tribute sa mga taong gumawa ng sama-sama upang maitayo ang architectural masterpiece na ito. Mga professionals, manggagawa, mula sa iba't ibang bansa na may iba't ibang kakayahan ang nagbuhos ng kanilang oras, lakas at talento para maitayo ang isang istruktura na imposibleng gawin ng iisang tao lamang. A great vision and a great dream is not meant to be achieved alone. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan nating magkaisa. What are the benefits of working together? Una, heavy burdens become light. Ang mabigat na pasanin ay gumagaan kung marami kayong bubuhat nito. Habang lumalaki ang isang organisasyon, mas lalo itong bumibigat at humihirap patakbuhin. Nang makita ng biyanan ni Moses na si Jethro na masyado nang mabigat ang responsibilidad nito, na kahit ang maliliit na alitan ay sa kanya pa rin inilalapit ng mga tao, tinayuhan niya ang kanyang manugang na baguhin ang leadership style nito. He advised Moses to identify capable men and delegate some of his responsibilities to them. Hindi nababawasan ang value mo sa kumpanya kapag marunong kang mag-delegate ng tungkulin sa iba. When you empower other people, you make your business more sustainable. Kung masyado kang nabibigatan sa mga responsibilidad mo ngayon, baka naman dahil sinosolo mo ito. Allow others to carry the burden with you. Pangalawa, what seems impossible becomes possible. Ang tila imposible ay nagiging posible kung mayroon tayong mga katuwang. Isipin mo na lang halimbawa ang bayanihan. Kaya ba ng isang taong magbuhat ng isang bahay? Siyempre hindi. Pero dahil marami ang bumubuhat at tumutulong, nagiging posible ang lipat bahay dahil sa pagbabayanihan. Do not let the hugeness of your dream stop you from accomplishing it. Posible mong maabot yan sa tulong ng Diyos at ng ibang tao. At pangatlo, work with a common vision. Hindi sapat na mayroon kang kasama sa trabaho. Minsan nga, ang dami-dami ninyo gumagawa, pero parang hindi nyo pa rin maabot ang inyong goals. We need to work together with a common vision. Kung tayo ay kanya-kanya, kahit marami tayo, wala pa rin tayong magagawa. You will be pulling each other in different directions, mag-aaway at magkakapaguran lamang kayo nang walang nararating. Ang sabi sa Psalm 133 verse 1, how good and how pleasant it is when God's people live together.
4: Anong TFR ya bagon niya?
3: Kapag tayo ay gumagawa at
4: nagtatrabaho, hindi ko ma-play.
3: Isang pangitain at pangarap.
4: Kung ano lang
3: man. Ay gumagaan at ang tila imposible ay nagiging posible. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Okay, Andrea.
0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here's FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Sa TikTok din ganun na makita ang preview ng Gibakal mo.
2: Has served disaster-prone communities for over half a century, standing as a witness of God's faithfulness through His ministry and partnership. Through seasons of disruption and change, the station has continued its gospel broadcasting, sustained by strong collaboration with partners. Now let's hear from station manager Myla Yvette Powell as she shares their journey of resilience and continued mission in serving the Butolandes. Hi, Ate Yvette. How are you doing and how is the station there in Bicol?
5: Here in Bicol po, we are actually having a lot of challenges, but because we are known as a resilient station, by the grace of God, we are all doing well, sir.
2: Yeah, that word, resilience, when I hear that, how does it describe the journey of the way through the years?
5: Resilience describes the way's journey as one of steadfast faith, perseverance, and unwavering commitment to its mission. And through the years, the station has faced various challenges and changes. Yet, it has remained strong in its purpose of communicating the good news of Jesus Christ. And of course, its mission and vision continue to beat in the hearts of its staff, not only the staff, the listeners, and the supporters, whose dedication has helped sustain and strengthen the ministry. And our, as our station ID says, mas pinatatag sa ilang panghamonong hapon, every challenge has only made the world stronger of enabling programa, serving God, and the community with passion and purpose.
2: So, facing challenges we face in our station, storms, floods, and even volcanic eruptions, can you share a moment when you truly saw God as the leader in the station?
5: Over the years, the way has faced numerous challenges, including storms, floods, and even volcanic eruptions that disrupted our
2: operations.
5: And in those difficult moments, we truly witnessed God's sustaining hand through the people He provided. And God has blessed FEBC with partners to share the same passion and commitment to the ministry. And one memorable case that our team often found how God's faithfulness was possibly evident during the pandemic. And he also remembers that a particularly remarkable act of generosity from one of our partners donated 50,000 to help sustain the station's operations during that difficult season. The gift came at a crucial time and became a powerful reminder of God's provision. And this experience strengthened our faith and reinforced our conviction that God is the one who sustains this work, and through every disaster, crisis, and battle, He has faithfully provided the people, resources, and encouragement in the good way to continue broadcasting His message, hope, and truth.
2: You know, adversity is a powerful way of building up character of people in the station. So in what ways has numerous adversity helped define the ways of the
0: Lord? Psalm 48 of David.
2: To you I call, O Lord, my rock.
5: The ways Christ to serve in whatever way it can, provide me timely information, spiritual support, and a reassuring presence to those affected. And one of the clearest examples of this was during Super Typhoon Yagi, when the overwhelming deeds of devastation from the community inspired the birth of iCare Mercy Ministry. And this experience have strengthened the way's commitment to holistic ministry, addressing not only the spiritual needs of people, but also the physical
2: Ah.
4: Mau ka na?
6: Tapos na yan.
4: Hey, kung wala pa, pupunta ka to sa mga. Ay. Ay, kapagali pa spray. Paghimo nila sini, no? Though, destrial. Pero, ang background ni Sir Lutso sa, dito sa Tuan ba? Sa Ortigas, ang ini sa ilang station. Sabi mo nag, face-to-face git sila. Nga, Tuan ba? Bikulandia. Ngayon si Sir Lutso, wala pa kung pwede akong natuloy ako. Ahamis ko yan. Ahamis ko yan. Sir Lutso ba? 55 na na.
6: Grabe daw na siya mag-sunscreen. Di ba, ito nagka-unta sa ano ya?
4: Ito na mabla, wala sa gakulot.
6: Wrinkles. Ito nagka-unta sa may 5 ninyas. Na-share niya na gi-influence kito siya ang asawa o anak na mag-sunscreen. Para hindi daw madawat yung ano sa...
4: Sa guya?
6: Sunscreen na yan.
4: Mestizo mag-inis lang ng mga pan, ng mga tao. Pamilya ba?
6: Castillo.
4: No?
6: Castillo.
4: Pandadaan ng Espanyol. Luis. Sa mga pangalan lang ang pandadaan, Luis. Miguel Castillo. Espanyol na ang mga pinito. Siguro, base ang mga kwansin eh, tatay sila eh, base may dugo ng Espanyol ba?
6: Mm.
4: balat sibuyas nga naan ng mga Espanyol. Ang mga bayi nila daw maggawas ang ugat. Pakita na ni mga blue-blue ang ugat sa mga legs nila, mga griyo. Ito, rabanos. Pero may depende mo. Ano magtulog ka sa isa katao pag sobrahan ka puti, may rapod nga attractive siya, may rapod nga hindi, no? Mm. Hindi, una lang pagkakita mo tapos gagawin mo, numuod ka na ba?
6: Mm.
4: May harap man yung may harap man nga pasan ng taga na mga ano, mga Ilocana ba? Simple lang ang mga beauty nila nagdaw, hindi sila kalabanan sa mga Ilocana, hindi puti. Pero mga hamis ang ilang mga kuya bro.
6: Mm.
4: Hindi sila kasalungkod magkontulog kung bisan magdukay ba? No?
6: Mm-hmm.
4: Ang puti, depende. Kung isa may araman nga yun, so, hindi ka sa lumbod. May araman nga kung isa nagdali ka man ng lumbod. Una lang appreciation.
3: Sabay-sabay po natin paghulayan ang ating psalm for today na makikita po sa Psalm chapter
4: Bicol niya, no? Mga kulang mag-Japon, di ba? May pagka-Ilocana, mag-Japon ng mga Bicol. Mga classmate ko sa dito, mga Ilocana, diri.
6: I-export na ko na yun, no, as OTS item list ng oil.
4: Para ma-save? No?
6: Oo.
4: Oo. Mahimo rin.
6: Tapos di ini i-Sivia.
4: Ang ano?
6: Sige, yan.
4: Imo, pwede man mag-imo, kasang imo lang ang ngalan para mabalaan mo. Every now and then, drag mo i-save ang mga gusto mo nga islan-islan. I-click mo lang isang masapawa niya na. Nang mag-imo, kasang line-up wala. Yung bata, pag-iapon si Sir Lutso. Okay, when say ga kwan sa pangumaw, may uman na sila, lapad daw ang lupa nila ni. Stress-reason ito. Yung ma, pero iban, may tao sila siguro ga kwan ba, ga uman.

0: Belum tepos nah. Iya, nomor dari dia mau.
1: CBH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry until all have heard. Napapamatik ka mo sa 1062DXAI. Estasyon sa Far East Broadcasting Company na nagawaragwag halimbiri sa siyudad San Coronado. Ini ang mainabiyanon na tingog sa South Central Mindanao, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng TV.

Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Agosto 25 to 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita, Migo Dave Pestanio.

0: Para sa aton balita lokal, 200 million pesos nga People's Park sa Coronadal aprobado na. 45,000 pesos nga scholarship aid ginatanyag sa local medical students sa South Cotabato. South Cotabato ipatuman ang paandam para sa mas temprano nga pahanumdom sa agrikultura. Barangay Kapitan sa President Quirino Sultan Kudarat ginbawian sang kabuhi sa pagpangluthang. Pasidungog 2026 ginsaulog sa Tacorong City. DSWD 12 naghatag sang livelihood assistance sa Sultan Kudarat. Malungon Municipal Police Station naglunsar sang cybercrime awareness drive sa Malandag National High School. Mount Apo ginsusi para sa posibleng UNESCO Global Geopark. Davao Occidental gintayog sang magnitude 5 nga linog suno sa FIVOX. 2.2 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes na kumpiskar sa Zamboanga kag Sulu. Sa aton balita nasyonal, 40 ka power plant sa Visayas posible nga masuspende. PhilPost nagpaandam batok sa smishing kag online scam. OCD nagapreparar sa posibleng epekto sang habagat kag tatlo ka weather systems. Sa aton balita sa luwas sang pungsod, Meta ginkasuhan bangod ginahimo niya nga dependent ang mga bata sa Facebook kag Instagram. Japan ginpabugal ang sleep tourism sa mga hotels. Kaso sang asma sa Malaysia nagsaka bangod sa haze. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita.

aprobado na ang 200 million pesos na proyekto ng People's Park nga patindugon sa City Hall grounds sa Corona del City. Ang proyekto ginpunduhan na sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONTIEZA kagkabahin sa mga development initiative nga ginapasan niyo sa syudad para sa turismo kag pagpauswag sa lugar. Suno sa LGU Coronadal, mapatigayon ang proyekto paagi sa pagpakigangot kag koordinasyon sa mga lokal nga opisyal kag empleyado sa pagpanguna ni City Mayor Erlinda Araquil. Nagpasalamat man ang lokal nga gobyerno kay TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid sa iya suporta kag kooperasyon sa mga proyekto para sa pag-uswag sang Coronadal. Samtang nagpadulong ang Team Coronadal sa opisina sang TIEZA sa Metro Manila, isip kabahin sang padayo na nga koordinasyon kag pagpakigangot para sa proyekto. Sa subong, wala pa ginpahayag ang kumpleto nga detalye na hanungod sa disenyo, schedule kag construction kag target nga petsa sang pagkumpleto sang People's Park. Alas 7:30, nagpain ang gobyerno probinsyal sang South Cotabato sang tubtob 45 mil pesos nga financial assistance kada semestre para sa kwalipikado nga residente nga nagatuon sang law kag medicine. Suno kay kabugwason na paglaom scholarship and grant in aid program executive director attorney Ronaldine Gallego dinutuyo sang programa nga mabuligan ang mga residente nga nagatinguha nga makapadayon sa professional kag postgraduate studies. Makabaton sang tubtob 35 mil pesos kada semestre ang mga kwalipikado nga Juris Doctor students samta tubtob 45 mil pesos naman kada semestre ang ihatag sa mga Doctor of Medicine students. Sakop sang financial assistance ang tuition kag iban pa nga school fees, book allowance kag binulan nga stipend. Para naman sa iban nga postgraduate courses, mahimo makabaton sang tubtob 30 mil pesos kada semestre ang mga kwalipikado nga public school teachers kag government employees nga wala nagabaton sang iban pa nga government scholarship. Lakip sa mga requirement nga mahimo dapat o lakip sa mga requirement nga ginakinhanglan ang residency sang South Cotabato nga hindi magnubo sa isa ka tuig, good moral character kag wala sang pending o kon resolved nga disciplinary, administrative, civil o kon criminal case. Para sa mga aplikante nga nagakuha sang medicine, kinahanglan man ang National Medical Admission Test o kon NMAT result. Pahanumdum ni Gallego, dapat pakumpleto kag husto ang mga dokumento nga isumiter agod gusto nga masusi ang aplikasyon. Tinutuyo sang programa nga mangin mas accessible ang higher kag professional education para sa mga kwalipikado nga residente sang South Cotabato. Sa dugang pa nga balita lokal, ginahimo sang mga ahensya sang agrikultura sa South Cotabato ang isa ka sistema para sa mas temprano nga pagkilala kag pagresponde sa mga peste, balatian sang tanom kag mga hana sa kahimsog sang mga kasapatan. Ginhingadlan ini nga Provincial Agricultural Alert and Notification for Disease and Management ukon paandam. Magabinuligay sa pagpatukod sang sistema ang Office of the Provincial Agriculturist o kon OPAG, Provincial Veterinarian, Department of Science and Technology kag University of the Philippines Los Baños. Suno sa OPAG, gamiton sa paandam ang mga teknolohiya nga yara sa idalom sang project Saray. Lakip ang mga tool para sa pagkilala sang mga peste kag balatian, pagmonitor sang mga tanom kag pagbulubanta sa damyos. Sa ginaplano nga sistema, mahimo i-report sa barangay level ang mga posible nga problema sa mga tanom kag kasapatan. Ang mga report anay pag-verifikahon sang Office of the Municipal Agriculturist antes iniipasa sa OPAG kag iban pa nga talatapan. Ginaekspektar nga mangin basihan ang mga impormasyon nga matipon paagi sa paandam
para sa mas madasi kag husto nga pagresponde sa mga na-report nga hangkat kag hana sa sektor sang agrikultura. Ginbawian sang kabuhi ang 53 anyos nga barangay kapitan matapos iniginluthang sang duha ka wala pa makilala nga suspek sa Purok 3 barangay Banawag, President Quirino Sultan Kudarat, alas 11:20 Lunes nga adlaw. Ginkilala ang biktima nga si Bernard Acosta Barua, 53 anyos, may asawa kag halal nga barangay kapitan sang Banawag, residente sang Purok 4 sang Masambit nga barangay. Suno sa inisyal nga report sang President Quirino Municipal Police Station, nagapungko ang biktima sa tupad sang iya sari-sari store kag nagakaon kaupo na niya asawa sang nag-abot ang duha ka wala pa makilala nga lalaki. Ang duha ka suspect ginasilingan nagasuksok sang itong nga jacket kag bonnet kag sakay sang isa ka itong nga Suzuki Raider 150 nga wala sang plaka. Gilayon nga ginluthang sang mga suspect ang biktima gamit ang wala pa matumod nga kalibre sang armas. Pagkatapos sang krimen, madasig nga nagpalagyo ang mga suspect pagkadto sa barangay Malingon sang Nasambit nga Banwa. Nakaangkon sang madamo nga pilas bangon sa mga igo sang bala sa nagkalain-lain nga bahin sang iyalawas ang barangay kapitan. Kagilayon nga gindala sa ospital para sa pagbulong apang ginbawian sang kabuhi. Nagapatigayo naman sang hot pursuit operation ang mga pulis sang President Quirino Municipal Police Station para matultulan kag madakpan ang mga suspect. Ginapangabay man sang kapulisan ang crime scene processing sang Sultan Kudarat Provincial Forensic Unit isip kabahin sang padayon nga investigasyon. Padayon pa nga ginahibalo sang mga otoridad ang motibo sang krimen kag ang identifikasyon sang mga suspect. Alas 7:35. Madinalagon nga ginsaulog ang pasidungog 2026 gabi ng parangal sa Barangay Baras sa Tacorong City isip kabahin sang selebrasyon sang Linggo ng Kabataan 2026. Ginkilala kag ginpasidunggan sa nasambit nga programa ang mga pinasahi nga awardees kag honorees lakip ang mga organizer kag mga kabataan nga nangin kabahin sang malampuson nga selebrasyon. Ginpahayag man ang pagpasalamat kag pagdayaw sa SK Federation President kag ex-official board member John Reynan Pama Kilayko. Kaupod ang mga opisyal sang sangguniang kabataan sang Barangay Baras sa bangod sa ila pagpanikasog kag kontribusyon sa nasambit nga programa. Nanging guest of honor and speaker naman si Governor Datu Pax Alimanguda Dato nga nagpaambit sang mensahe sang inspirasyon kaga nag-awhag sa mga bataan nga padayon nga mangin lider magserbisyo kag magpanikasog agud makabot ang ilang mga tinguha. Ginapangabay man ang mga kabataan nga ipadayon ang ila dedikasyon at kaisog kag pagpalangga sa serbisyo bangod dako ang ila papel sa paghulma sang mas matahom kag mas masanag nga buwas damlag. Sa dugang pangabalita lokal, naghatag sang livelihood assistance ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD-12 sa isa ka benepisyaryo paagi sa pag-abot program. Lakip sa assistance ang mga kagamitan kag materyales para sa pangabuhian o panginabuhian nga may tinutuyo nga mapabakod ang kita kag mabuligan ang benepisyaryo nga mangin mas independente sa panginahanglan sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kinhimo ang payout kag turnover ceremony sa bulig sang municipal government sang Kalamansig, kaupod ang barangay local government unit sang Dumangas Nuevo kag MSWDO. Suno sa DSWD-12, kabahin ini sang padayon nga programa nga may tinutuyo mabuligan ang mga benepisyaryo nga makapatukod sang malungtaron nga pangabuhian kag mangin mas maayo ang kahimtang sang kabuhi. Sa dugang pa nga balita lokal.
Nagpatigayon sang Cybercrime Awareness Campaign ang Malungon Municipal Police Station sa Malandag National High School agod pala paron ang ihibalo sa mga estudyante. May kaangtanan sa luwas kag responsable nga paggamit sang internet, partikular sa mga online threat kag pagpalapta sang malimbungon o kon makabalaka nga mga impormasyon. Inisyatibo sang Malandag National High School ang nasambit nga information drive kasunod sang paglapta sang mga online threats sa pila ka communication platforms nga nagtugas sang kabalaka sa mga estudyante magtutudlo kag mga ginikanan. Gintalakay sa aktibidad ang mga posible nga legal nga salabdon sa paghimo pagpalapta sang mga online threats, ilabi na kung nagatuga ini sang kahadlok, panic o kung kagamo sa sulod sang school community. Ginhatagan pagtagadman sa mga estudyante nga dapat gamiton sang responsable ang mga digital platform bangod ang mga post, komento o kung mensahe

nga daw lahog-lahog lang pwede mangin na may seryoso nga legal nga epekto kon mahibaluan nga inihana o kon isa ka illegal. Sa pagpanguna ni Malungon Municipal Police Station Chief of Police, Lieutenant Colonel Jovenson Bayona, kag Malandag National High School Principal Suzette Rodis, liwat gin pabakod sang duha ka institusyon ang ila pagbinuligay agud maprotehiran ang school community kag mapabilin ang luwas kag gahapsay nga buluthuan. Sa dugang pangabalita lokal, ginpaidalom sa field evaluation ang Mount Apo isip kabahin sang proseso para sa posible nga

sa dugang pangabalita lokal. Gintayog sang magnitude 5 nga linog ang Balut Island sa Rangani, Davao Occidental. Alas 11:59 sang udto sang Lunes suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon FIVOX. Suno sa FIVOX, tectonic ang ginhalinan sang linog o kon resulta sang paghihos sang tectonic plates. Sa reported intensities natala ang intensity 2 sa Gland sa Rangani, samtang natala man ang intensity 3 sa Sarangani, Davao Occidental. Intensity 1 sa Jensan, maasim kiamba kag malungon, Tiboli kag Tupi, o natalang intensity 1 sa Jensan, maasim kag kiamba. Kagatiboli, kag natalang intensity 1 sa Tiboli, kagtupi sa South Cotabato. So, no, sa FIVOX, ang linog kabahing gihapon sa mga aftershocks ang magnitude 7.8 nga offshore Sarangani earthquake kag magnitude 6.5 offshore earthquake sa Davao Occidental nga naglungtad sang Hunyo, Subo nga tuig.

Para sa ulihi nga balita lokal, nakumpiskar ang kapin 2.29 million pesos nga balor sa ginasuspetsahan nga smuggled cigarettes sa Philippine National Police sa separar nga operasyon sa Zamboanga City kag Sulu adlaw sang Sabado. Sa Zamboanga City nakumpiskar ang 385 nga rim sang sigarilyo nga ginabulubanta nagabalor sang 1.15 million pesos sa shoreline sang Miramar Flamingo, Barangay Sinunok. Samtang sa Indanan Sulu nakumpiskar ang 20 master cases sang sigarilyo nga ginabulubanta nagabalor sang 1.14 million pesos sa Barangay Buansa. Ang mga nakumpiskar nga sigarilyo ipaidalom sa nagakaigo nga proseso kag disposisyon sa koordinasyon sa mga talatapan sang gobyerno. So no, kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kabahin ini sang padayon nga kampanya sang kapulisan batok sa smuggling kag illegal nga pagbaligya agud maprotehiran ang lehitimo nga negosyo kag kita sang gobyerno.

40 ka power plant sa Visayas ang posibleng masuspende bangod sa kakulangan sang aksyon sa tunga sang padayon nga hina nga supply sang kuryente sa rehiyon suno kay Energy Secretary Sharon Green. Suno sa Tiglicom, naghatag na sang warning ang Department of Energy sa mga power generation company nga yara na o kagyara na sa proseso

Marcos ang pagrekomendar ang suspensyon nga ipadala sa Energy Regulatory Commission. Nahibaluan nga nag-issue na ang DOE sang 203 show cause orders sa mga power generation company sa bilog nga pungsod sang Hulyo bangod sa ila wala pagsumiter sang mandatory nga self-assessment report. Tinutuyo sang report nga mamonitor ang kapasidad sang mga power plant nga mag-operate sang husto kag mahibaluan ang kahimtang sang mga outages. Wala din pahayag ni Garin ang mga pangalan sang mga operator nga posible masuspende apang sunod sa iya lakip sa listahan ang pila ka gagmay nga diesel power plants. Dugay na nga nag-atubang sang problema sa supply sang kuryente ang Visayas nga masami nagasaka sa yellow alert ang kahimtangan sang power supply kag sa pila ka tion nagasulod sa red alert kung hindi na makaigo ang supply sa ginakinahanglan nga kuryente.

Nagpaandam ang Philippine Postal Corporation o PhilPost Post sa publiko bangod sa nagalaptang peke nga text message o smishing nga nagagamit sa ngalan sang ahensya para sa pagpanglimbong kag pagpangawat sang personal kag pinansyal nga impormasyon. So na sa PhilPost, masami nagapadala ang mga scammers sang mensahe nga mayara sang kaduda-duda nga link ginasiling sa mga text nga may problema suno pa sa delivery sang parcel bangod sa kulang nga address kun kinahanglan magbayad gilayon sang re-delivery fee gamit ang credit o kon debit card. Ginpahayag sang talatapan nga hindi halin sa PhilPost ang nasambit nga mga mensahe wala man ini nagapangayo sang sensitibo nga impormasyon kapareho sang bank account number kag card information, password, one-time password o kon OTP paagi lamang sa text. Ginpahanumduman ang publiko nga hindi mag click sa kaduda-duda nga mga link kaya hindi maghatag sang personal o kon banking information kag hindi magbayad paagi sa mga website nga wala na verify. Ginalagayan man ang publiko nga usisaon anay ang ginhalinan sang kada mensahe antes maghimo sang bisan anong nga aksyon. Padayon naman nga nagapanawagan ang ahensya sa publiko nga maging mahinalungon kag alerto sa mga text, emails kag mensahe nga nabaton halin sa social media. Para sa ulihi nga balita nasyonal. Nagapreparar na ang Office of Civil Defense o kon OCD sa posibleng epekto sang mabaskog nga southwest monsoon o habagat. Lagip ang tatlo ka weather system nga ginabantayan kagyara sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Naghimo man ang talatapan sang Pre-Disaster Risk Assessment o kon PDRA kaupod ang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag mga lokal nga gobyerno isip preparasyon sa ginaexpektar nga malain nga panyempo. Suno kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, posibleng magsugod ang monsoon rains sini nga semana kag mapadayon tub-tub Huwebes o kon Biyernes. Mahimo ini magresulta sa pagbaha pagkatipag sang duta kag pagsaka sang level sang tubig sa mga suba kag posible man nga maapektuhan ang transportasyon kag agrikultura. Ginapabakod man sang OCD ang koordinasyon sini sa mga ahensya sang gobyerno kag mga lokal nga gobyerno nga posible maapektuhan sang tatlo ka weather systems. Ipahayag man sang ahensya nga handa ang ilang mga response teams kag relief supplies para sa gilayon nga pagresponde sa mga posible nga insidente bangod sa malain o malain nga panahon.

Ginkasuhan ang Meta nga kumpanya nga nagadumalas ang Facebook ug Instagram bangod gintuyo sini nga himuon nga dependent ang isa ka henerasyon sa mga kabataan sa social media. Sa pag-abri sang trial sa Oakland, California, ginakusahan sang mga abogado sang California ang Meta nga nahibaluan sini nga may minilyon ka 11 tubtob 12 anyos nga nagagamit sang Instagram. Apang kulang ang ila ginahimo para mapunggan ini. Ginpanginwala naman sang Meta nga may social media addiction kaginsiling nga may madamo man nga teenagers nga nagabaton sang positibo o kon wala sang negatibo nga epekto sang paggamit sini. Ang kaso naghalin sa reklamo sang 29 ka estado sa Amerika nga nag-akusar sa Meta sang pagbayular sa mga privacy laws nga nagaproteher sa kabataan. Ginapangayo sang mga estado ang pagbag-o sa Facebook kag Instagram lakip ang pagtapos sa like counts kag infinite scrolling. Suno sa internal research sang Meta nga ginpresentar sa korte, may mga teenager nga nagsili nga mas nabatyagan nila o nga mas nagabatyag sila sang malain pagkatapos magamit sang Instagram, samtang ang iba nagsili nga nakabulig ini o kon wala sang epekto. Ginaakusaran man sang abogado sang California ang Meta nga ginaprioridad sini ang kita kumpara sa safety sang mga kabataan. Ginpabugal sang mga hotel sa Japan ang sleep tourism o kon mga lugar nga bakasyonan o bakasyonan nga nakapokus sa maayo kag mahapsay nga pagtulog. Suno sa Kyodo News, ini nga trend naghatag sa mga hotel sang bag-o nga paagi para makaawhag sang mga health conscious nga bisita. Sa Hotel 1899 Tokyo may Totonone Sleep Retreat nga nagagamit sang relaxing tea para mabuligan ang mga bisita nga makapahuway. Ginapamangkot anay sa mga bisita ang simple nga pamangkot para mahibaluan ang ila sleep type kag ginahatagan sila sang ginadesenyo nga blended tea. Ang mga kwarto may high performance pillows kag bath salts kag may isa pa katasang sang relaxing tea and test makatulog. Suno sa JTB Tourism Research and Consulting, ginaduso ini sa kadam-an nga tao nga hindi kontento sa kalidad sang ila pagtulog kag nagapangita sang health related nga mga travel experience. Ang iba naman nga hotel nagagamit sang teknolohiya lakip ang pagmonitor sang brain waves samtang nagakatulog ang bisita kag naghatag sang advice halin sa mga doktor base sa resulta. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, nagsaka sa 259% ang mga kaso sang asthma sa Malaysia bangod sa madamol nga haze nga nag-aapekto sa pila ka bahin sang pungsod. Suno kay Health Minister Dr. Zulkifli Ahmad, nagdako ang kaso halin sa 61 sa Epidemiological Week 32 pagkadto sa 219 sa Week 33. Nagtaas man sang 124% ang kaso sang upper respiratory tract infection halin 1,637 pagkadto sa masobra 3,600. Samtang nagnubo man sang 7% ang kaso sang conjunctivitis halin 157 pagkadto sa 146. Pito ka lugar ang nakapagkit sang unhealthy nga air pollutant index kag ang pinakamataas amo ang Syrian sa Sarawak nga may reading 197. Suno sa Malaysian Health Ministry ang API o kon air pollutant index nga 101 to 200 ginaklasipikar nga unhealthy. Ginauhag ni Zulkifli ang mga tao, labi na ang mga may asthma kag iban pang respiratory conditions, nga likawan anay ang pagwa samtang may haze. Ginapahanumduman niya ang publiko nga mag-inom sang bastante nga tubig kag magpakonsulta gilayon kung may nabatyagan nga sintomas. So nasa Ministry of Health Malaysia, padayon nga ginamonitor ang sitwasyon bangod sa epekto sang haze sa respiratory health.
Amoy ato ang aton paunang nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.

0: Ang word niya halal dito Tagalog na siya ba?
1: Ay, napili okay, or ano na
0: ang kung gamitin mo siya sa Tagalog sa Ilunggo, ang meaning niya kung halal sa mga mukhang ano, Muslim. Dito ang marating niya ng halal kung kung ano siya applicable sa tao.
1: So,
0: balik abot po siya mga statement na nag-aaral kung ano.
1: So official na lang te or
0: elected
1: ay
0: ano kaya man sang term na ginpili na kapitan pero wala na ginagamit ang word niya lalo sa Ilonggo kaya wala man ang muna ang word sa Ilonggo. Ang kita, income na lang gamiton mo. Kaysa gamiton mo ang word niya kita. Kaya ang kita sa Ilunggo ng sa site siya related. Ang kita, ang hiligay nun is ng nakita ko sa mata. Hindi siya related sa income. Tagalog yata ng kita.

0: up a market at the moment.
1: Doing it,
2: yeah.
0: Huh?
2: I don't know.

Agkapa at sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Tala kayong makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong paghapon. Oras na, Pilipinas.